Okay, kay Lloyd Nabales, today is holiday, katropang Joven, National Heroes Day. Okay, no? Sige, Lea Baez, oy, diri sa Tisa Innocencio. Nagatutok man, ha? Diri sa aton sininga pala tuntunan. Kay Sinalin Pinikito Tabige, happy and blessed Monday to everyone. Sige, Ernesto Alvarez, araman siya, nakatutok. Kagkay Ma'am Marisa Navarro dira sa Taiwan. Mark Alvarez, araman, no? Mayong aga katropang Joven, pagritman sa Barangay 5, nagapamati sa programa mo sa Bulsayo. Salamat, Mark Alvarez, ha? Okay, naka-like and share na katropang Joven. Uy, salamat yan, no? Okay, kay Crystal Joy Libardo, nakatutok also. Kagkay Andy Labindra, oh, ito, why duty mga amigo, tada sa Kapisay ho. Oh, why klase, subong mo, di ba? Oh, sige, time to para makarelax si Rax. Kay Nana March the Floor, dira sa Banuas ang kwartero, nakatutok man. No? Kay Tay Musok, kagkay Eric Bering, no? Salamat sa pagtutok. Kay March Winji Karil, kagkay Parikoy Rog Perer, no? Dira sa may Banuasang Sigma. Okay, sige. Kay sino pa ginangari? Kay Mel Rose Balasa. Good morning Sir Jobs. Pagritman happy ninth birthday sa akon panganay nga si Mika Ella Langurayan. Watching live from Kulahaw, Roha City. Aba, birthday niya subong. O, sige, are yung pa-birthday song. O, happy, happy birthday, Micaela Langurayan.

0: Alright, happy happy birthday, no, sa ano, sa ano ni panganay ni Mama Melrose Balasa. Ang nagdas sa ulog sang iya ka adlawan subong. Good morning manda sa mga taga barangay Kulahaw. Okay, sige pa dayon kita sa mga talamyawon naton kay Nini Bakas, Nini Dilatina. Salamat sa pag-share kag sa ngaton sininga pala tuntunan. Good morning naman da sa mga taga Banika. Kag dira sa Kalipayan, no, kay Parikoy ni Boy Lingga. Parikoy!
1: Good morning.
0: Kay Dudoy Tupas Dumali, kag kay Nanay Lorna Rizano Bisco, Tatay Glenn. Dira sa Barangay 8, no? Kita ta kamo kay ina to sa may medicos kamo to. Ah, dalabayan ko lang kay na kay nakalapaw na gid ko pag kuno si Nanay Lor naman to kag si Tatay Glen to. Duaga pa kamo to aw. No nagano kamo to naglagaw-lagaw. Okay, sige kay Dudoy Tupas Dumali, maayong aga lang kuno kay Lola Norma kag kay Noy Artem, kag Nanay, God bless you all. Okay. Sige, happy birthday man sa amon great grandmother, nga Basko Gyapon, despite sa iya edad, happy 92nd birthday. Ay grabe ha. Uyay Veronica Billiones Bilyas Sangtan sa Sorpanay. Oh grabe, no? So happy happy birthday lang, 92 na. Dugoy-dugoy centenaryo na na ba? Bakod Gyapon. Grabe, anong sikreto? Oh, 'di ba? Mga kuana, makibo makaedad. Surte ka na, makaedad ka no binta, no? Ang aton mga henerasyon subong, ambot lang. Oh, kay samtang nagadugay daw naga lipot ang lifespan. Oh, san tao bangod man kati, sa depende man sa lifestyle ah. Oh, healthy living, utan lang kag list ang ano na? Preservatives, oh. Diba? Itong centenarian, dabla sa may, ano si Baguan to? Amo man ang ubraya, utan? Plakaon ko siya utan? Bakit mo nga, sin na saya, kaya ya pa ya mag pananom, saan nagpang mata? Oh, grabe pa ang kwan, ang pamatinan. Ay, pinamangkot siya. Kung anong sekreto, utan, tapos why siya gabitsin? Why siya ga ano asin lang? Oh, grabe oh. Sabi ko buhi. No, grabe pa palakton, no? Ginahapo ka pa. Ikaw pang ginahapo kay ikaw yung mga why exercise. 'Di ba? Oh, surti no, maka 92 ka. Oh, ang iban ganing 80 na daw nagakuan-kuan na. Oh, pero depende gyapon sa lifestyle mo ano, kung imo gawi bla. Mga kaabyanan, no? Sa mga ganing gusto nyo nda maglawig-lawig, oh. No? Hindi ka mo pagtamaran, bisan lakat-lakat lang. Oh, hindi ka mo pagtamaron, no? Kuan sa mga pagkaon, no? So dapat healthy lifestyle. Okay, maki mo 92, 'di ba? William Calmerin, no? Nakatutok man, no? Tawhay ni si William Calmerin kay TY klase subong. Dira sa Tyson. Food standard etery dira sa may filmer. Okay, sige kay Monroy Ayayo dira sa barangay o sa Purok 1 barangay Libas. So daw pistada sa inyo Monroy aw. Nagligad. Ay kigigil pang nimbitar kag. Si Nanay Matilde pista galid sa inyo nagligad ha. Wala lang kita ko lang to sa post ni Kwan ni Kagawad Dunel. Good morning lang da kay Kagawad Dunel Alisase sa. Madayon ko nung eleksyon daw, madayon gid siya sa pagka-barangay kapitan da sa Kulasi, ho? Di ba? Sige, good morning lang da, ha? Kay Cap Dunel. Kay Kagawad Dunel. Okay, sino pa kinangari, de? Pwede ko na itis drive ko sa Basyao. Hambala sila to. Di ba yung Greg Sasser, araman kay Jolly Lidonio. Sir, naka-monitor na sa Banua at Mambusaw, ilabi na sa barangay at Atiplo Mambusaw. Oh, mga taga-Atiplo da, no? May kumari da nga gwapa, oh, Maria di Lacson Bito. Kay Parikoy ko da, no? Mambusaw, no? Okay, kay Ma'am Flor Abelo, dira sa Panitan, sa Abelo Family, mayong aga. Pag-greet man da sa M. Lowellier Burgos, nagapamati sa programa mo sa Bullseye. Oh, grabe ha.
1: Wow!
0: Sige, salamat gid sa pagtutok ha. Kaya ang putsiko ko lang da sa nag-birthday ha.
1: Ayoy!
0: pero dinigin naman ako may kwanda, may ihapit gilang na, na no? Kung nalapit-lapit lang guro si Ma'am Milros Balasa ni kag may handa ni laban-laban na ihapit niya ginili. May litsyon abe. Ah, hapit na di sa kabisyan. Tunga lang sa kilo mo. Galing kay kwan, no? Eh? Okay. Akong lolo sa mambusaw, sir. Oh, 101 sekreto niya. Ahem. Ah? Oh. Kayo man ginsugid ang sekreto niya. Ah, Crystal. No, joke kay mo.
1: Ayoy!
0: si Melrose Balasa, siya Sir Job, kakaon ka man siguro permiutan. Kaya ang imo edad, hindi halata. Down 25 ka lang.
1: Wow!
0: Ay, sabi, sige, kaon eh, utan. Tapos, ano na, exercise. Pakapuy-kapuy ka na adlaw. Pero kahapon, apat yung adlaw na basiyo. Nagligad, workout ko. Kaya ti, nag-close ang gym namon Webes, no? Miyerkules ay ko ka workout. Webes sarado, busy. Namo ginakabisihan. Kahapon nagdulo-dalagan ko mga 40 minutes, no? Dugo ginahapo ko mo. Daw ginahapo ko ba maluoy ka may event pa kami sa Iloilo sa 5. May CrossFit competition po to, may intra naman ko to, baka po yun naman eh. Lagsanay naman ni Ginhawa. Diba? Lagsanay naman ni Ginhawa, mga katropa ho, si White ang may mahimo eh, intra-intra, tada mo. diba? So, okay lang yan ah. Part lang na siyang ano, ay, karon makakuha naman ko, pulo pa balhas ah. No? Sa kuan pulo pa balhas naman ko karon para makabawi-bawi ito sa mga nilamon. Okay, so wala kapo no gano lang ko nag jogging ko. So kuan pa lang gani, no? Inang tawag daw, inang kuan pa lang inang easy-easy pa lang, bla. Easy-easy pa lang. Sus. Siling ko daw ang hakal ko, no? Super sikulog, bawi lang galing sa sunod, ah. Okay? By the way, gina-congratulate lang. Gina-congratulate ko lang, ah. Speaking of, ano? Congratulate lang na ton. Gali daw, ah. Lalo ko katropang Jason. Forward ko da, no? Gina-congratulate lang ang Team Sparta Rojas sa pagpanguna ni ano ni coach Paricoy Jojo Yang kag Madam Stella Yang, no? Kuan sila to, nagpangayaw naman to sa abilidad do sa malandig, no? Trail. So congratulations sa Team Sparta, no? Nga to dito, nga naka ano dito, no? Nagpasakop to mga kaabyanan. So kag congratulations kay Madam Stella Yang ha, nagpodium sa iya siya ning age category. Trail ha to. So grabe ko nung sinakaay bukid to. So congratulations gid, no, sa bilog nga Team Sparta nga ato dito. Siyempre kay Gaga, no? Amsterdam. Kay Paricoy, Kyle Lopez. Kay Ma'am Jillian Arlante. Kay Kwan, kay Boss Marvin Binibini Salazar. Muto silang mga Team Sparta nga nagpangayaw mga kaabyanan. Dira sa may bukid nun, no? Sa Malandig Trail. Kagrabe si Madam Stella, oh, naka-podium sa iya siya ng age category. So, congratulations, no? Grabe, ah. Di maasi-asi si madam. Laban-laban ni mapa makuha ni, no? Grabe, grabing event to. Nag-trail run sila to sa Malandig. Bukidnon. Tapos na Sabado, Iloilo naman kami. Kumpit mang gyapon. Ti same mga grupo. Why lang ko nag-upod sa trail kay ti alang-alang ko. Alang-alang kon budget. dito naman kami mangayaw sa cross sa kwan sa Iloilo, CrossFit competition naman to. No? So dito naman kami mapahapo. Dito ya sa Iloilo intra ko kay ti Iloilo lang. So again, congratulations sa Team Sparta.
1: Yahoo!
0: Okay. So muna mga grupo ta, no? That's why nga na-maintain taman lawas ta. Pero kung lang ko magbawi-bawi, no? Kay nag-text ako si Madam kagabi, sering niya, ikaw nang bahala sa CrossFit Iloilo, ha? Niya, kay ang one hood ko, gasakit. May lawig pa man recovery mo, ha? Di ba? Basta may competition na sigurado, lagsanay ginaginhawa, ha? Okay, so good luck. Okay, sige, padayon kita kay Maria Jessica Daria Acuril, good morning also. Si Ma'am Susan Dolor, ma-out ko no anay kay ma-travel na siya. Okay. Okay, kahapon pang birthday, yanda ko lang gin pag-greet, sir. Ay, gali. Okay. Sundan nyo lang anak ni Sir Job. So, bata pa pero ga-exercise. Si Toto Reyna. Daw amo gina siya guro ma ilog sa akon ma'am Edna. Okay, kung anong gina-perform ko, dayo niya man na ilog. No, kahapon nag-warm up ko para magdalagan, ara man siya. Dalagan man siya pero hapo siya kay kadakon klawas niya. Sikrito ko magkaon ko karne, medium rare lang. Gusto mo ginangga pula-pula nga nagabasa-basa. Okay, sige ah. No, kay Agosto 24 na, good morning katropang Joven watching live samtang gahilay-hilay. Oh, ah. Kay Dong Monserrat da.
2: Good morning.
0: Sa mga taga Dumaraw nakatutok, no? Okay, sige. Every morning gi-jogging ko, sir. No, na-notice ko okay ang result. Damo man gali nga dilag ko sa akon lawas ba? Ma-perfect ko gid. Ina ang body workout. Kwan lang ah. Tawag da inang consistency is the key. Bumalang na mo sa mga kauturan ta sa exercise. If you want to attain something, no, be consistent. 'Di ba? Ano man ang disiplina, ano mo na kung hindi ka consistent sa mga bagay yung inang pangobra mo. 'Di ba? So, bisan ano nga bagay, be consistent lang, no? Labi na kung about sa aton sininga, ikaayong lawas. All right? Good morning, Sir Joven. Pa-shoutout man da sa Family Pusada, sa Barangay Tiko Panay, nga always ginagapamati iya sa programa mo. Okay, salamat gid ha. Sa Pusadas Family, no? Kagadira sa kay Rodel Pusadas. Okay.
2: Good morning.
0: Sige, damo mong gyapon nagatutok, no? Okay, pagbalik naton, iban pagid naton nga mga talulupang don, no? Mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad aton tutukan pagkatapos gid lamang sa importante nga mga pahibalo. Stand by. Oras naton las 8:18.
3: XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Hala! Ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist, call your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: X FM.
8: Santon Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Santon Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
13: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
17: Hala, ka-exciting!
18: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, pakabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: X FM.
13: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
14: Wow!
13: May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale. Sa Sulit, mas makatipid!
15: Exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F.
3: XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix,
9: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Si Siren, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: XFM.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Ganito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: X FM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Redder. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Hala, ka exciting.
17: We

0: ako for 2 months, Elsa sa Panabos.
1: VisionX! Epektibo! Subukan mo rin! VisionX Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Ah, chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton alas 8:46. Time check na partner. Okay, ang ining oras, ang bulog nga ginadulong sa inyo sa M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye.
1: Okay, sa mga late tuners dira nga bago lang nagbukas ang ilang sining mga radyo. Okay, nagburaw-buraw kay Holiday. Hoy, sa inyo dyan.
2: Good morning!
1: At syempre, sa mga kapisnon sa bilog nga kalibutan sa Pilipinas, mga kabinan, nga nagaupod sa Gyapon, diri sa aton sininga pagpangalagad. Welcome once again, diri sa aton sininga palatuntunan.
0: Bullseye!
1: Okay, sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Okay, oh, good morning, anay, kay Lynn Desyembre. No? Good morning, anay ko no, sa Desyembre family, dira sa Kadyo Panitan, kay Mamanita, no? Desyembre nga naka-monitor, subong aga. Alright, sige. Kay Toto Valdison Escalada, good morning, Liwat Parikoy, o mahaw ta kalokalo with pinaisan nga Salmonite, with Santon Gold Coffee Mix.
3: Yeah!
1: Kay Ponce Len, Sir Jobs, pwede pa kay, ano ni? So, ako sa

0: Sayuyan, Ibisan, bago magtulay, double parking ang wing van. Uy! O, naman ga double parking ang wing van da. Okay lang guro kung daw lapad-lapad ginang karsada nyo da. No? Pero kung daw gutok, no? Dapat one lane lang kamo da. So, sa mga barangay opisyal, no? Nga rada sa Sayuyan, Ibisan, no, before ko nung magtulay, oh, double parking ang inyo, ang mga wing banda, oh, liog ko sa Y. Oh, kay basi tunaan pa nagkaroon niya sang disgrasya. Oh, Y na iagin kwan, Y na iagin tugang dalanda, no, para himuon parkingan lang sa mga wing ban. Dibla, so pwede kalabay, pero himuon nyo na iya parkingan nga daw inyo na niya parking lot. Oh, daw bukot mayad na iya. Kung makita nyo da sa mga barangay opisyal ha, o da sa Ibisan, no, again, sa may Sayuyan na Ibisan, o makita nyo da gani nga muna da, sawayan nyo nga daan, matunti, nagadugang kamo sa gutok kadalan, no, surti kamo eh, di ba, o, kita kamo parkingan nga tawhay, iya pa sa publiko. Bullseye! Pasilip danay da kay Angkol Jose Marichano. No? Kwan pa, oh. Pagani din ma-load nila, oh. No? Karun guro, ah. Boss na, no? Boss na gali ang kwan, no? Boss na gali ang... Ano ni? Ang... Bermant. Diba? Oh, sige, no? Excited na ang tanan sa Bermanso. Oh, diba? So, ang pinakamahabang Pasko ng Pilipinas. Okay, sige, ah. Sir John, September na kita bukas, Paswa ko, baka naman, oh. September pa lang, December ang Pasko, Kristal. Masyado ka namang atat. Ikaw dapat niya mapasko sa akon. Kati daw ikaw ang bulo big time dyan. Tandaan ko pa gani hambal mo sa akon. Kung gapamangkot ka, kung pasaka, di ano kalapad ang garahe, kay isulod mo ang four wheels mo di. Di ba? Hay ako kay wala ko. Hay naku gani ka four wheels subong. Di ba? Ay nako gani ga four wheel subong nga motor-motor na lang ko, no? Kay pilopigado gid. Ikaw ya, no? Lapad garahe naman bisyan isulod mo ding li ang napulo mo kasalakyan. Bullseye. Bullseye. Di ba? Okay, sige ha. Okay, so ang Pasko, December na yan. Pero dapat kamo gani maghatag sa akon sa Pasko. Share your blessing ba? No? Ni Black Crystal? Muna gani, may... Kung, kaya bala mo birthday ko sa September 13. Domingo na siya. Kung di mo mahatag ang birthday gift mo sa akon, te pwede mo na iya sa kwan, pwede mo na iya sa ano, sa December na lang Pasko mo. So, September, October, November. So, may almost 2 months and a half. Crystal nga makatipon-tipon ka para nga, kwan, no? Bastante na. Isa ka bulan ng sildo mo, pwedeng-pwede na na. Nugay ka, Sir Jobe, na may college na ako. Huwag ko man na ginakuha ang college mo. Imo, suluha. Diba? Baka gusto mo, ma'am. Baka gid gusto mo, ma'am Kay. Ha-ha-ha. Diba? Si Kwan Gili tawag si Ani Tutobal, si ma'am Kay. O si Miss Kay. Diba? Kayang-kaya ni Crystal yan. Okay, sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, no? Diri sa aton sini nga palatuntunan, ang iningabahin, buylogan ay nga ginadulong sa inyo, sang Santon Plus, Gold. Bullseye. Bullseye. Okay, kung nagapangita ka mo dira sang suplemento mga kaabyanan, no, nga masaligan kaga epektibo. Okay, rekomendado naton mga katropa ang Santon Plus Gold, no? Ang Santon Plus Gold may ara sang high potency sang 100% nga natural herbal extract nagikan sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina. Nga kung sa din makabulig, agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton sa dinga resistansya. Himo sa natural herbal ingredients gani wala sang side effects kag safe good sa ikaayong lawas mga kaabyanan. No? So ang Santon Plus Gold ang isa ka kapsula, no? Ti makabig naton ina nga immunity booster, may powerful antioxidant, naga-improve sang digestive health, naga-support sang blood sugar control, naga-panubo sang cholesterol, naga-detoxify o kung naga-tinlo sang aton sininga lawas, no? Nagabulig man sa pag-prevent sang cancer, naga-improve sang heart health kag madamo pa nga iban. So gani, ugalion kinaton ang pag-inom mga katropa sang Santon Plus Gold. Kaya sa Santon Plus Gold, sigurado, ikaw gid ang una.
1: Yahoo!
0: Oh, kag take note lang, no? Kung nagainom pa mo sang Santon Plus Gold, oh, hindi pag-ihaboy ang empty blisters. Kaya nga, isa ka empty blister pad or 10 empty kwansi na, no? Ang napulo ka empty blisters, no? Pwede nyo mapasakop sa aton sininga Santon na Next FM libo-libong pa-premyo. Oh, nagligad nga Friday siya ng ating winner ta. No, sa so, nagligad nga Friday mga kaabyanan, no, sa aton sininga Santon na Next FM libo-libong pa-premyo. Paki-kuha ko na para malawag ko man, no. No, di ba? So 3,000 pesos ang nadag-an sang aton sininga winner mga katropa. Oh, di ba? So base ikaw na ang masunod nga tagdaog naton sa aton sininga Santon na Rex FM libo-libong pa-premyo. Base ang ginainom mo na da nga Santon Plus Gold, ha? Ang manginyabi mo sa kadalagaan, no? Okay, so maliban sa Santon Plus Gold, ano pa gina ng mga produkto ang sarang nyo magamit bilang proof of purchase? Okay, pwede nyo magamit ang premium D3 mga kaabyanan, no? Premium D3. All right? So, isa man ka empty blister pad. All right? Then ang turbo naman, pwede nyo magamit duha ka empty blisters. Duha lang. Kag subong man ang Santon Gold Coffee Mix. Lima naman ka empty sachet. All right? Ang obrahon nyo lang, isulod nyo lang na sa sobre. No? Kag pilitan sang mayo da nga hindi magkalahulog. No, kay tigi na isip pinangadaan naton, no? Then sa guwas ang sobre, isulat lang ang promo title Santon na Rex FM libo-libong pa premyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, proof of purchase. O kun anong ginggamit nyo, gisulod nyo sa sobre. Isulat man ang contact number kag pirmahan. Then ihulog ang inyo sininga mga entry sa mga designated drop boxes naton, mga katropa. Siyempre, ang main drop box naton ari diri sa aton sininga broadcast center. Ari kita sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Pwede man ihulog ang inyo sininga mga entries dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store dira sa Poblacion Ilaya, Panay Capiz, no? Sa muna nga ton, sila nga mga designated nga mga drop back centers mga katropa. So again, 3,000 pesos ang sarang nyo madagan sa kada weekly draw na ton. No? Kaya sa grand draw naman, mas nalagko nga mga papremyo. 20,000 pesos para sa aton sila nga third prize winner. 30,000 pesos sa second prize winner. Kaya tumataginting na 50,000 pesos naman ang sarang nyo madagan sa first prize, mga katropa. Plus, ang tag 5,000 pesos nga consolation prizes kung sa diin napulo ang aton sini nga tagdaog dira, mga katropa. So, gani, pakuha na, gamit na, sakdaga na ang mga ang aton sini mga kabinan nga mga, kuano, mga Yes to Health products. Mga katropa, kag magpamati diri, perme sa 106.5 XFM Rojas. Ini isa ka pagpasalamat sa aton sining president and CEO Doc Remilito Uy sa padayon ninyo nga pagsakdag sa mga Yes to Health product kag padayon niya pagtutok mga kabinan sa 106.5 XFM. Sa padayon niyo nga pagsuporta mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang aton sininga winner, si Andy Reyes, sang barangay Matinabo, Sigma, Capiz. Okay. No, so siya ang winner nato sa nagligad nga weekly draw nato, nagligad nga Biyernes. Diba? Matinabo, Sigma, ha? Gapamati! Andy Reyes, no, ba't yung na-claim niya na kahapon? Why pa? Na-claim niya na? Na-claim niya na. Amo to kahapon ng ano? Ang nag-bilin di sang kwan? Do iya to ya sang Gold Eagle Beer. Gold Eagle Beer to ya kahapon. Atong may dalang manami nga ano to? Daw tinapay to, bibingka, may soft drinks pa. Oh, grabe ha. No?
3: Wow!
0: May dala sila di kahapon. Nakuha niya na pag-claim. Arede. Okay, congratulations. Sakalakat yung kahapon eh. Alright. So, na-claim na gali ang mga ang premyo kahapon. No? Makin nyo yan, ha? Di ba? No, nagamit ka lang sa produkto. No? Nagamit ka lang sa produkto. Nagbinipisyo lawas mo. Nakachansa ka pa nga magdaog sang pa-premyo. 3,000 pesos, makin mo na. No? Ako lang tawon ni mo, ganin. Mga blisters. Sachets, ang Santon. No? Basura na na gani, kaya ginapanghaboy sa basurahan. No? Pero diri, kung mapabunutan na da, salip niya ihaboy niyo sa basurahan, tipunon niyo, kag-iintra sa aton promo. Kaya kung magabutan, aba, paldo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, again, congratulations sa aton sininga winner mga kaabyanan.
2: Bullseye!
0: So, subong a week. Tipo na naman sa mga entries nyo. Gamit na naman. No? Kag magpasakop mga katropa. Good morning, anay. Kay Ruel Loyola. Dira sa Colasi Port, Rojas City. No? So, September, tani, makaraos na ta sa Tigulutom. Importante natapos ang Agosto. No? Nga buhi kita. Although, ambal na to na hindi man pala riha sa nga ton kahimtangan, no? May ara nga nag-supper, may ara man nga daw hamungaya, no? Pero ang dako na ton nga ipasalamat dira, no? Mga katropang we survive. Una naman eh, di ba? Nga naka-survive, buhi man gyapon. Way ka man gyapon, gin pabayan sang mahal nga Diyos. Di ba? So muna, salig lang bla, no? Kag bakas lang ha. No? Kaya ara gina ang kwan, hindi kagidya pagpabayan. Buhi gani yung mga pispis, buhi gani yung mga kasapatan, di ba? Anong ginasaligan nila, may kapakaon sina sila kay wala. Mato-mato malang na gani. Di ba? Kita mga tao nanti mas alam ta sa mga sapat, di ba? So salig lang. Okay, sige kay Josel Balasa Barugo, nakatutok sa gihapon diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabinan sa aton sininga palatuntunan. Okay? Check mo yung patrol partner, no? Way sila ka headlines dio. Okay, kay Ria Loyola malapitan ulagid ko great sang birthday ko ah, sang 29 Sir Jobs. 29. Ano nga days na? Ay, ka mang guru nagpabatsyag pag birthday mo. Balama ko nagpabatsyag ka, ti ma-greet ka gidi. Malima namon sa ida sa kwan. Malima namon sa date sang birthday mo.
3: Ayoy!
0: Diba? Saka damo-damo aga pamati sa inyo da. No? Hindi. May makamilistahan sa mga birthday nyo unless otherwise pabalo nyo sa amon nga kaadlawan nyo.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Belated ha, para hindi ka nila magsunggod, Rhea. Belated happy birthday sa imo, da.
3: Ayoy!
0: di ba? August 29 po nung birthday niya. Kay Ma'am Anali Bukala, bakila na, mayong aga. Ang balituto ba? Buhay ganing ayam. That is correct. Sige ha. Sa ton, sining, pag pangalaga day lang, habyog lang ko. Oras na ton, last 9:02 sang ining oras sang buylong gagadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
2: Bullseye!
0: Okay, good morning kay good morning Bullseye. Nagburaw. Good morning kuno sa Palm Creek Boys na okay National Heroes Day. Shout out sa pamilya Lipapak, no? Kay Sherry kag ano ni? Jetri, oh, dira sa barangay Mawalion, Postigo, Sambuanga del Norte. Oh, ambal ni Mama Nalibukala, bakila malapit ng birthday mo, sir? Yes, September 13. Galing Sunday na siya, no? Wala ko program, but silingon, wala man ko di. Mapaliwa-liwa ko na yan. Oh. No, pero pati ka, araman ako na sa balay, mamuyong ko. Mano ko sa birthday ko. Iba lang mo sa Spartan, mayara kami na nga kuhan, mayara kami na nga, daw, kung hindi mo, kung birthday mo, mayara birthday workout, or birthday run, ba, mag 46 kilometros, hindi ko ah. Oh, okay lang ako mga 25, baw nagligad to, no? Hindi ko anay. Oh, mabalda ko kung tuhod sina. Pwede man pa birthday, hindi lang ako magpa-birthday workout kay base akigan ko sang mga kan ko da sa Team Sparta. Okay, sige. Ako ya, Ma'am Analibo Kala Bakila, makasimba lang ko ya. No? Subong at ini on. Nag-abot na ko sa kwan sang life ko. Do natapos na ko ibin gani amon mga puyas, may na mga handa na, no? Naglabot ako sa puntos ng life ko nga ti yung ginapangita mo na lang iya stress free and peace of mind. Oh, mo na lang gina aim ko sa akong life, di ba? So whatever it takes, kung may blessing man nga si Lord nga ihatag, well, very thankful kita da, pero every day is a blessing eh, di ba? Oh, why naman ko guro sang ano pagid? Why naman ko guro sang hingyoon gid sila pagabot sa career, oh, and everything daw ara naman, fulfilled naman si Katropang Joven. Ang ginapangamuyo ko lang na permiti good health na lang sa kabataan kag sang bilog nga pamilya eh. Mula naman natanan, so far daw ginahatag ya paman. Daw layo man kami permi sa mga balatian. Kabay pa. No, and syempre hindi man na puro pangamuyo, dapat effort ka rin. 'Di ba? So, kung ano malanda may mag-abot ah. No, ginapasalamatan nato ni na. So, okay. Umpisa boss Lodi Job, I'm officially accepting gifts in kind or in cash. PM is the key, Boperte. Okay. Ay, ako man ga kung may hatag ka mo diyan, salamat. Kung wala man, updan nyo lang ko sa mga prayers nyo. Di ba? Mo na nakasimple, updan nyo lang ko sa pag-birthday ko. Ikuha nyo lang ko na ipangabuyo. Palatandaan na ina, Sir Joven, tigulang nagid. Bala mo, ang pagtigulang siyang tao, sign of blessing man na, no? Meaning to say, ginatagaan ka ni Lord sa kahigayunan. Buhi pagyapon si babon sa kalibutan mo ta tingalo ko sa iban, no, gamater gid ya kung nakakaedad ka na, di ba, di dapat pasalamatan na blessing na siya. O, ang edad do ini ginakahuya, no, be proud of it, no, kay until now you are trusted by God, no, kung na naman ang mission na ginhatag niya sa imo aray ka pagyapon, oh, di ba, oh, mission ko sa Japon sa inyo ti, oh, magwaragwag da, oh, ti, that's why ari pa ta di. Boss, birthday naman sang partner ko din sa tech, no? Siya naman ng binimano, ma birthday sa station. Oo, no? Advance happy birthday, ha? No, kwan ko na boss, eh. No, nag-text ko ba, kung i-confirm ko ba kay, no, kay kwan, kay Nonoy Asibuche. So, nagpa-lichon sa kuno to, eh. Sa to ni Slichon Bla. Di ba, neighbor, tanada sa una. Ipa-confirm ko ba? No, batian ko eh. Doon nagpalitsyon ko na si Katropang Nil. Eh. Basta ah. Sondi lang babae. Lodi Job. Hindi na pwede. Why na? Why na? Chansa na. Ryan Sina. Kung pasundan ko ba eh, sa iban ko na nahimuha. Okay. Ambal ni Delayla. Wayo si Ma'am Florabella. Langga ako na lang ma-happy birthday kay Saturday. La program ng XFM. More birthdays to come and God bless. Ambal ni Ma'am Flor. Oh, dira ka, dira ko gali man niya, gabwas. Sugid ka lang, way ka man ni gahapit. No? Okay. Oh, how old are you na, Sir Job? Oh, kaya pa? Mm-hmm. Sumakay ka pa, Crystal? Oh. 46 ah. Okay, kapag na kuya akong edad, no? 46, pero so far, way balatian, pagsik gyapon, kaya gyapon magarangka. happy birthday kay Cass Mark Anthony Aragon, dira sa Darangan, Binangunan, Rizal. Kag kay Dudong Agimat, no? Dira sa Dayaw, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. So, hindi na Sir Joven, babae, ah. No? So, nung sundan. Okay lang na kung kamuga bakal gatas. Kamuga pa eskwela, kag kamuga ugtas. Yawan ako ganis, tatlo ko kabarako. Mag-ilinawa, isin nga, tapong ulay. Ayoy! ang gamay ko, duwa pa lang katuig to, pero gabato na to sa mga magulang. 46 na, pero makahaboy pa na tatlo kag, yawan ka pa sinikon na gustuhon kay dry mo. di ba? Hindi ko Sir Job, basi mabalda ka. Bawa, ako pabaldahon mo nga. Hindi ilatang 46 jobs kag, no? Hindi ilatang 46 daw 56. Okay, ma-report ang patrol. Okay, i-kuan the headline sila kayo ko balo. No? Sige ah. Hindi ka mo magkahoy asang edad nyo. No? Ang ibang tingala ko, yung natago-tago ko na nila kung pilang edad nila. Okay, ako at 46, makahakwat man ko gyapon one rep sang tatlo kasako nga bugas. Yeah, I'm proud. No? Makasakwat o pila ang PR ko sa kuan man, sa bench press man. Amo na ang achievement ko, ang pinaka-greatest achievement ko sa bong, maliban sa karira ha. Family, okay na ko na, no? Pinaka kuan nga achievement ko, hindi naman ang mga material nga bagay eh. So daw tapos na ko da eh. Kumbaga ti na provide man tanan, no? Ang greatest achievement ko sa bong ang ako niya health. Tutod, promise. No? Why gabagdan na itong lawas? Why kulba? At sa age ko nga 45, why ko yung maintenance? Nga bulong. No? Maintenance, high blood, diabetes. No? Ako mga may mga classmate ko, ang subong niya, gakiang-kiang ng ibang gani, why na? No? Pero ako, I can run far, I can lift heavy, no? Di ba? Ano pa naman? Makita ko gani sa mga kilala ko, saan yung masakwat mo na, mapatay na kami sina. Bay, gani ko napatay, kamo pa. Di ba? So, sa kabuhin naton may mga level of achievement, no? Samtang gatigo lang kita sa ibabaw sa kalibutan. Di ba? So, pag ako sa mga material things, daw less na ko sinadira. Okay? Daw less na ko. No? More on kuha naman, on health. Kaya tigo lang na tama, dapat alagaan tagin. Ang baga nila, health is wealth. Di ba? Health is wealth, ginaya. No? So, dapat, kuhaan. Ay, sa bata, gusto ta magkaamuni, gusto ta magamuna. Tuntun man, ako share ko lang gamaya. Taran ko nga ginhandom sa kabuhi, natuman. Sa edad nga gusto ko, no? Ambal ko kay Lord sa muna, gusto ko Lord, pag edad ko amo niyo, 40 plus ko. Ay gusto ko establish na gid ko ya. No? I have my own family, I have dapat may kaugalingon ako nga balay kag duta and everything tanan. No. Ginhandom ko na. Ginbaka-bakahan ko. Why ko lang na ya ginpray ha? Why ko lang na gindream? Why ko lang na ginpray? No, gintinguhaan ko gina, no? Trabaho gingin tsakto. So, pagkaedad ko, 40, no? Aratanan ng handom. Di ba? So, ako gandom ko subong, hindi na hambal sa kagulingon ko kung ano. Oh, handom ko na para naman sa mga bata. Gusto ko magdugay, gusto ko maging healthy. Kaya gusto ko nga tiya. Ay, pila pa lang ang kamagulangan ko, 12 anyos. Diba? Ako mga classmates ang college, so mga ihado ko, sus, do barkada lang nila sa tatay nila, ya, kuya kay ti. Ulihin ako yan nag-sulod sa magarot nga pangabuhi. Tiyan mo na eh, ako nang magulang ko, 12 anyos pa lang. Grade 7, ang gamay ko, 2 katuig. Diba? So, muna nga, kumbaga ang main goal na subong, tinguan ta man nga maglawig ka buhi ta. Kag tinguan ta nga mangin healthy. Kaya malam mo kung hindi ka mang, hindi, amo na mga bata-bata, subong ka pamangkot, nga muna, gaano ka mo, subong pa lang, samtang way pa ka mo nagabatsyag, hindi nyo pag-abusari ilawas nyo, ha? No? Kay once nga busara nyo na, manukot na sa ulihi, basi hindi ka mo ka-salvar, bla. No? So, ako at, nag-start ang akong health journey pagabot sa healthy lifestyle sang nagawa na ang magulang, no? Sang ginbunag ang panganay ko. Bao siling ko sumahon ko edad ko. Kung magpatunto-tunto pa ko at the age mag-edad ko siling ko amo ni, may maintenance na ko, sali ko mahatag ko pa na sa bata ko, ma-enjoy pa nila ng kwarta. Ato na to sa maintenance ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Subong at least kung may gina-maintain ko, gym. Maintain ko, ti amo na, inom santon vitamin C, santon plus gold, mga amo na something. Maintain mo na dalagan, maintain mo na sakwat and everything. Di ba? So, wala lang. Ako na-share ko lang. No? At least may idea ka mo. Di ba? Sir Job, if you don't mind, pila ka... pahasawa, pila, bo pila gid. Siyempre isa lang. Akon bata daw utod ko na lang. Ito siyempre kay ti early ka pa mangguro nag noya tingon di ang edad nyo daw kwan gid, no? Okay. So Ryan moy ko makita lang ninyo Sir Joven, personal lawas pa lang ulam, no, bo grabe man. No? Ulam gid ya. Kulol ba kan makita ni Crystal ba si blaga lalaway.
3: Ay.
0: Dito to bal ako ma'am. Kaya kaw sakbaton kag ihaboy kag.
3: Ayoy.
0: blank na si Sir Joven sa personal hambal ni Ma'am Floro. Di ko na pagbasahon mo kasi magpate sila. Hindi makita Sir Joven ng 46 daw 66 na ikaw. makita niyo sa personal daw trader daw 30 plus lang. Si Ryan gidi? Di ba? Daw mga 45 lang ah. Okay. Sige, hindi ko. Sige din na to. Okay. Sige, nabasa ta naman ng iba na. All right. Ang maintenance ni Boss Bal, Boko Bayo, pero sang ato kami to, dahil pare ko'y Marlon, wala gin kami makita nga beer, beer anino. Ay, loy ka. Sige, dahil lang, i-check ko anay patrol ta. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, no, sa aton sini nga palatuntunan, kaso nga murder posible nga ipasaka sa sining suspect nga nagabuno patay sa kaangay nga manug uling dira sa may banwa sang kwartero, ho. Check na to ng follow up report ni katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report.
4: Kaso nga murder ang posible ipasaka katropang Joven sa sining manug uling gani nga nagbuno man sa kaangay sini nga manuguling sa bahin sang barangay Mainit kwartero kapis aton sini nga pagpakigangot kay Police Major Jesse Lipanya ang hepe sang kwartero Municipal Police Station ginpayag sini nga ginahulat na lang karon sang aton sini mga kapulisan ang desisyon sang pamilya sining biktima sa nagakaigo nga pagpasaka sang kaso batok sa sining suspetsado kay man sa karon ang pamilya sining biktima ang yara pa sa antike kagang iya sining asawa ang yara pa sa bahin sa Metro Manila. Nag-coordinate karon ining aton sining makapulisan sa mga himataya sini kay para nga mapreparar ang nagakaigo nga dokumento batok sa pagpasaka sining kasuman. Mahibaluan gani katropan Joben nga ginbuno patay sining suspect nga si Alia Santiago ining biktima nga si Alia sa Jerry kung sa diin na nag-angkon gid sang apat kapilas ining biktima, tatlo sa iya sining dughan kag isa sa iya sining tiyan kag nahulog pa ini siya dito sa may fish pond sa lugar kung sa diin ini sila nagatrabaho man o particular gid sa sining propiedad ginapanagiyahan man ni former barangay kagawad Rodolfo Esportuno katropan Joben kaga sa nangin allegation gani isang suspect kun nga man nahimo niya ining krimen man ini bangod nga ginunahan sa sining biktima man nga kung sa din sang nagahigda ini siya dito sa Mayduyan hinali na lang ini siya nga ginpalapitan sang biktima kagin bakol gamit ang isa kapala kaga naigo ini sa nawong nga tubtob na hulog siya sa duyan kaga nakapalagyo malapito sa fish pond kaga dito nag grapple pa ina sila or nagpinugusay kaga nabunan sining suspect man ang biktima. Now gin o si Satan eh si Police Major Lipanya man kun bala may daan nga hilgutanon ining biktima kag ang suspect inakaroon ng ila pagid ginadeterminar kay kun ang suspect man ang pasugiron ay wala gid sila yasang timatima sining biktima man kag base man sa impormasyon nga ginpakigbahin sang bata sining ila sining boss nga upod to nila inom sang temprano ay wala man sang natabo nga pagbinaysay o kung paglinainay abi buot sa tunga sining biktima kag suspect sang ila sang sila ang nagainom kag aging kakibot na lang nila nga natabo ining nasambitan man nga krimen. Pamatian ta ning interview naton kay Police Major Jesse Lipanya ang hepe sang kwartero Municipal Police Station.
3: Kaya sa tinayan niya sa nang investigation sa isang akong niya investigator na case. Mali, sabi ng kagapot ng disiplina nila mga alas 3 na sang kagawon isang Agosto 30 ito sa may barangay na init na kwartiro kapis. Kaga ang biktima siya daw na ano na daw medyo nagalutang na dito sa may silid sa anong fish pond.
4: Okay. Na sir, sa information ta nag-surrender man ang ano ni ang suspect sa inyo sinipag-usisa siya sir, ano gid ang rason nga naglabot sa puntong napatayan ni ang biktima kag amo tong natagbong niya sa fish pond sir?
3: Sa statement sining sa pala sa ayaw sining aton niya suspect according si siya na ilang na sila sa may balay mismo yung Coronel Blay Kagawa Disportuno sa may barangay Mainit no kay ining biktima kaya ang suspect upo na sila nag-auling ilang mismo sa may propiedad sa papay si ni Coronel Kagawa Disportuno so mga alas is mga more or less mga past 10 ha ambal siling ato niya suspect naglakad na siya yun ba yan, naning tatlo, upo niya yung suspect na nagainom pa. Pero nga, balik siya dito sa may ulingan niya. Ako yung siya daw nagduyan, nag-ikabal siya sa duyan. Sa isang uligi ko na ya, samtang nag-ikas sa duyan, doon napiyungan siya. Pero ano kayo kayo mabot din yung biktima. Ako yung li, yun lang busan ko nun isa sa kapala sa biktima. Higo sa siya nga duya. pagka kambali ata lampusan pagit kuno siya tani isang isa pagit kalampus but naulugan siya sa anong sa may sa duyan kayo nabigit sa konditor pit sa may fish punch. Pagka katapos again ang sunod pagit siya kuno siyang suspect sa dito na ka nagpuko tayo sila dito sa may kilis ng fish punch at ang sulihin na nabunok na nila yung biktima.
5: Okay. Kumbaga daw self-defense ang natabo, sir?
3: Yes, sir. Daw mo na sa statement sa siyang attorney as suspect.
5: Ang ginggamit nga patalom sa pagbuno sa biktima, sir, na-recover pa?
3: Ang iyasin niya, ang iyasin niya kahang na-recover na mo. Pero ang kutsilyo, ginamaman to ganing at pagpagtulutul siya ko niya gimutang at wala na dito. Kasi nahulog ang labit doon sa, ano, sa may fish pan.
5: Okay.
3: Pero ang pila sa mga gamit dito na recover natin.
5: Pero sir, ining biktima, sir, kag suspect, may daan naging maning hiligutan nun?
3: Sa interview naman kagapon dito sa mga upod niya, sa pag-inaminom, kaya malang isa sa mga upod nila, ang bata niya, no, ni Purmera Kagawa, is Purutono, pag-iimas ang balayang ilim na nila. Nawala mo kuno siyang may, ano, may spice nga nag-alundad palayo sa Latabo, Chilimpi. Lagi, lakas mo lang ni kuno ang suspect na nilakato sa may ulingan niya.
5: Okay. Oo. Na sir, ano sir, ang napakigangutan nyo ng pamilya sa biktima, mapasaka sila kaso?
3: Based dito sa initial nga pag-istorya sa aton nga investigator, nakontak naman niya ang asawa sining biktima. But ato subong siya Manila, kag ang pila sining ka mga utod na sining biktima ato pa sa Antique. So ginawalan pag ito ang ila sining presensya para matuloy dito ang ila desisyon.
5: Pero ang suspect sir, sa kumusta din ni subong ang custody?
3: Sa subong sa ano so far sa may nilis Amon sa Martiro Police Station.
5: Pero sir, pila na lang ka oras bilin antes niya i-release sir?
3: Ang taong pa natin kay para at least manantawagin natin kung ano sin ang status karon. Kaya ginapagigawutan pa sa ato ni investigator ang pamilya. Para mapadali na tanay kung ano gilang-gilang nga desisyon.
5: So, if ever, sir, may ipasaka nga kaso, ano nga kaso nga tubangon sa suspect?
3: Probably siguro ba siya pwede na murder kung matigay na inipagkan sa kaso.
5: Okay. So, ano sir, pwede man manginom side, sir, no?
3: Hindi ka lang sa evaluation sa ating investigator, but initially, no murder siya ng ating pagkakay ng kaso.
5: Okay. Sige. No sir, siguro bilang hepe man sa nga kwartiro PNP naintindihan ta nga inyo kampanyada para sa ano ni sa mga ginamo ang masangkad gid pero sa gyapon may nagaluntad nga amo sini. Anong panawagan ta sir sa mga pumuluyo taman? Especially daw permi involved gining ilim no ni kag naglabot sa punto nga nagahimo dayon sang krimen ng isa mga tawo da sir.
3: Bali ang ako lang yan, ang mga panugyan ko lang sa ato ng mga kauturan, especially yung nag-inom-inom, ibutang na nila sa dyan ang ilang ilang pag-ibutang sa ulo. Kaya of course, kung may mga client sinabot, pasinsyahan nila kaya later on ang pinulusol maabot din na sa pagkatapos nga na uglamo ang krimen. So, panugyan ko lang sa ato ng mga kauturan nga mangin discern sila kung ano gilang dapat nga imuhan pa at least wala siyang may marunod nga silinti kagaya hila pag hinusula sa pilakadyo.
5: Okay. Ito ba tiyan katrapanyo bin si Police Major Jess Elipanya ang hepe da sa kwartero municipal police station man. So ang nga cooperation na gila ni karon sang pamilya man sining biktima ang ila ginahulat sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa suspect man or particular amoning murder ang posible gid nga ipasaka
4: katropang Juben kay kung makitaan ang pilas initially suno kay Hepe patal gini no puro dughan ang igo kag sa chanman no sining biktima which is nga apat pa lang kapilas ng ila nakita initially sa bangkay kay ginahulat pa Manila ang resulta sa post-mortem examination. Kaya kung manigaling panuwagan sang hepe nga sa mga nag-inom-inom bala kaga kung may mga nagalain ang buot no sa ila sining nga mga kaupod man ay panumdumon ginila sang maayo kay aragit permis sa ulihi ang paginulsol katropang Joben kaga kung gainom sa tiyan nang dapat na ibutang di na napag pasakaom pasauto kay nagakurto gidayon tubtob nagahimo sang isa ka krimen man ang isa man niya na katawo. Ang kutsilyo, amo pa tong ginapangita kay posible na hulog na to sa fish pond katropang Joben kay ang narecover na gid lang ang tagob no sining kutsilyo pero ining ginggamit kaya sa pagbuno way na ma-recover sa aton sini nga mga kapulisan. So mamani ang update report, follow up report naton may kang tanan sa sining nagluntad nga insidente dira sa may banwas ang kwartero. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Aguiar Jr. ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, maraming salamat katropang Zal De Aguiar Jr. Sa information mga kaabyanan. No? Ay, nalipat ko magpamangkot. Napamangkot dahi katropang Saldi. Okay, hambal niya. Hinampak sa kuno sa kwan. Binunal sang pala sa guyato. Nakita agad man ang kwan. Ang agi sang bunal. Di ba? So, depende pa ni karon sa pamilya. Pero sa part sa aton sa ninga pulis, posible kaso ng murder gid eh. No, ang imo ang posible pasaka sini batok sa iya mga kaabyanan. Okay, sa munang pinagkalitas nga update nagikan sa bahin sang kwartero municipal police station.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, sige sa aton sini nga pag pangalagad mga katropa. Okay, pag balik na to, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad, iban pagid na ton nga mga talulupang don nga mga balita. Hatagan taliligwa karon ang sports. May good news kag may bad news. Sa patagsang sports mga kabinan, kahapon may hampang ang Gilas Pilipinas. Kag sa patagsang boxing, no, may isa man ka promising boxer ang Pinoy nga nalutos sa labing unang kahigayunan. Ay, pabalas ang pagkalutos niya kay knockout.
6: Oh no!
0: Siya man sige na sa liga na ton nga ti, ha? Basi magsunod man sa yapak ni Manny Pacquiao. Pero ay patitle na kwa na, na disgrasya na. Kagiman pagin na ton ng mga talulupang doon, ha? Diri sa ton siya nga pagpangalagad mga biyan. Balikan na ton pagkatapos importante ng mga pahibalo. Oras, las 9 y media.
7: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione tayon. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
6: FM.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLunario customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLunario services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
13: X FM.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea.
18: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
21: Claire Skin Herbal Soap?
22: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mangko sina ha?
22: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
21: Oh, gali, diriyo.
22: Ay, dali na.
6: X FM.
23: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
24: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga buti ka.
2: X FM.
0: XFM.
3: Santhol Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santhol Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santhol Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santhol Plus Gold.
3: Santhol Plus Gold.
5: Mabakal sa mga butika.
3: Santhol Plus Gold.
7: Santhol Gold. Coffee mix.
8: Ako si Rodel sang Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
7: Santhol Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
7: Tagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
5: Pagbibili sa mga butika.
0: X FM.
9: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: X FM.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
13: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib?
14: Nako,
15: baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
14: Premium D3.
15: Premium D3.
14: Ito ay mapagkukunan
15: ng pinakamataas na klase
14: ng extra virgin coconut oil
15: na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
14: Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
13: Premium D3.
14: Makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
14: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hala, ka-exciting!

0: and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Testing lang!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Gapa na siya kuno eh. Galing-ling na sa buong si Jose Marichan. Feel nyo na? Feel nyo na? Diba? Testing lang to, hari man mga tao ni habi nyo. Buwas pa, buwas pa. Ginakuan lang ba? Kung sa mga kuan, gina-break in. Para buwas daw, kuan na gid ka mo. Be. Oh, ready na ka mo, be. Oh, yeah.
0: Bullseye!
1: Oh, diba? Feel nyo na? Oh, sa mga katropa tala. Oh, sige ah. Oy, 9:45 na gali oh. By the way, sa aton sining pag pangalagad. No, diri sa aton sining pala tuntunan. Oy, ikuan ko lang ni oh. Isinget ko lang ni, no? Ining good news and mad news. Sa patag sang sports. Anong gusto nyo nahuntao? Nahunta na yung bad news ah. sa bad news, mga kabyanan, mga katropa, no, sa patag sang boxing, isa sa mga promising, no, boxer sang Pilipinas nga ginalantaw gani nga base magsunod sa yapak ni Manny Pacquiao. Bukod man sa iya sining abilidad sa ibabaw sang luna. Kahapon natilawan ang pinakauna sining kapaslawan, mga kabyanan, no, matapos nga ti naghagmang kusa din inigo sang isa ka kwan, matapos nga ginigo, mga kabyanan, sang isa ka solid punch mga katropa, no. So ino makita ninyo subong si Will John Mindoro, no, nalutos kahapon sa isa ka Mexican veteran fighter, boxer nga si Carlos Ocampo. So natapos ang hampang sa 9th round, no, isa na lang tani ka roundo, mga katropa, ang tapuson. Lagi na lang tawag ni ding basi makuha pa ni Will John Miron Mindoro ay ning nasambitan nga sambuwa, matapos nga bansi sa puntos ini siya. O galing kay ti way niya ginalauman, no, matapos ang opening nga gin samantala man ni Carlos Ocampo, kaga dito gani ginbuhian ang ining duha ka mga tapungol, mga katropa, no, nga amoning nagpakamang, nagpatumba.

0: sa kay Will John Mindoro. Nagtinguha pa nga magbangon si Will John para nga ti magbato liwat. But sad to say, ang iya sining kampo, no, ang nag ahaboy na sang tawel. Mayara pa sang 1 minute and 29 seconds ang nabilin sa 9th round mga katropa. So, ang baltagani ti heartbreaking setback, no, para kay Mindoro ining nasambitan nga kalutusan matapos ang impressive sining kartada o con record. May ara siya sang 17 wins, no? Kung sa diin DC sa ace diri ang knockout. Isa ang daog niya sa unanimous decision, mga kaabyanan. So first loss ni Will John Mindoro, mga kaabyanan. So subong ti amunay 17-1 na siya. Muling kauna-unahan nga man siya, no? Sa iya sini nga career. Di bawi sa sunod no? Sa kay Will John Mindoro, kay pagkabalota daw nag-i-list ni siya sang coach, no? Sang trainer ba. So muling ikaduha niya nga fight sa bago niya nga coach, ang last fight niya unanimous decision, ikaduha pierde.
1: Oh no.
0: Ti siguro nag-try sang bagong kwan si Will John Mindoro. No, pero we don't know kung nagkumpiyansa siya sobra. Pero kahapon na we try also to watch, no, sang iya sining hampang kaga kita kato kahapon daw compare sa mga previous fight niya nga tama sa iya ka-aggressive kaga mga solido ang mga hampak niya bala, mga haboy sang ano, pero diri na surawan gid siya mga kabinan sa sining veteran Mexican boxer si Ocampo, no, why niya gid na patumba. So ang ending siya pa yung natumba mga kabyanan, no.
1: Oh no.
0: Daw okay, kinalantaw gani ni nga isa ini sa mga kumbaga importante man nga fight niya para sa masunod basi makampang na siya sa kwan sa championship. Pero daw na disgrasya pa ho. Bullseye. Bullseye. Kita niyo pagbalang-balang niya mga kabyanan, no. So sakit ning kalutusan para kay Will John Mindoro mga kaabyanan, no? So matapos magtupa to atong right counter, no, nga nag-igo sa iyang sagang mga katropa. Bullseye! Bullseye! Okay, sa piyak naman nga bahin, kung nasubuan kita sa patag sang boxing, di kagabi naman, no, lipay naman, nakabawi-bawi kita sa patag sang basketball. Matapos nga ang Gilas Pilipinas mga kabinan ang nagadaog batok sa pungsod Iran. Ti ang final score, no, 68-56, no, daog ang Gilas Pilipinas sa second round sang 2027 FIBA World Cup Asian qualifiers window 4. Ginihiwat tong hampang sa Mall of Asia Arena sa bahin sang Pasay City. Okay, ang nagpanguna mga kaabyanan para sa Gilas Pilipinas si Juan Gomez de Laliano nga may 16 points, kag si Dwight Ramos amo man may 16 points man mga katropa. Si Kai Soto naman, no, ang isa sa mga ginapabugal naton nga si Ben Foter, ti Pertiman may 13 points man kag 16 rebounds.
1: Yahoo!
0: Ti si John Marpahardo kahapon, last game niya na sa Gilas. Matapos na nagdeklara siya nga maritiro na siya kag ihatag niya na mga katropa sa mga mas bataon pa, no? Kay siling niya mati damo na ko may nabatyag sa lawas, mga kabinan. And kun lang taon na tondre, ti pila na ni ka beses man, no, nga naging kabahin siya sa tigluwas ang Pilipinas sa patag sang basketball. kung sa diinti suksok niya man ang gagilas uniform mga kaabyanan, no? Ika-17 na niya si Tinta na nga FIBA game mga kaabyanan, no? So makin mo na 13 years, no? Ngagin hatag niya man ang iya sininga serbisyo para dalon ang hayahay sang Pilipinas mga kaabyanan sa patag sang basketball. Okay, so maliban diri sa kadalagan sa Iran kahapon, nagadaugman ang Pilipinas ang nagligad ng Friday batok sa kwan sa Jordan. Makahalawat-hawat man to kay ti 1 point lang ang gain avance, no, sang Pilipinas 81-82 I think. 80-81, no, sang Pilipinas batok sa Jordan. No, kay ti nagpadaog sa Pilipinas ining saving block, no, ni Kai Soto sa kay Olojuwon, no, kung why niya to na block at why gide tigpos gidang hurango sa Pilipinas, no. So this coming November liwat niya magasabak ang national squad sa window 5 and 6, no. Kung sa din duha nila ka beses diri nga pagabunggoon ang Syria, no, November 28 kag March 1, no, next year, no. Kag ang Iran hampangon naman nila sa December kag February sa 2027 mga kaabyanan. Okay, so kag this is the first time nga ang Gilas Pilipinas wala sang naturalized player, meaning to say wala sang import, no, mga katropa. Okay, wala si Justin Brownlee, no, kaya may mga injury kay nagligad nga window, naghampang ni siya I think dito sa Australia, way man siya kahataw dito bangod madamo ang ginabatsyag. So gin pa ka maayo na gid lang kay may mga naturalized player kita maliban kay Justin Brownlee dai Boatwright, no. Pero wala makahingagaw sa ang publication para mahatagan siya sang certification as a naturalized player, no. So maging pakabayo na lang ti all Filipino gid lang ang maghampang mga kaabyanan, no. So at least okay man kay ti nagdaog ang Gilas Pilipinas. Okay, so damo pa nga mahambang, no. Kag damo gani gambal nga kon ma-maintain lang ang ining core, kung nagayo to si Justin Brownlee, no, mas dako pa gid ang tsansa sa mga Pinoy nga makahampang sa World Cup mga katropa. Bullseye. Okay, amo yan to ha, ang sa balitang sports mga dalag ko nga mga balita sa patag sang hinampang mga kaabyanan. Kaga isa man sa mga ginabantayan pagid ang mga katropa ining hampang naman sa patag sang tennis ni Alex Iala para sa sining US Open, no. So maghampang si Alex, no, ang world number 18 batok sa kwan, no, batok mga kabinan sa kay Mary Stolona sang Amerika. So hampangon nina dito sa bahin sang New York, no. Kita na sila ganin ni Jordan Clarkson sang nagligad, no. So balantayan man ning hampang ni Alex Iala, ha, no. So si kwan ining si Mary Stolana, so sang Amerika, nag-agi ini sa qualifying tournament para nga maka sulod, no, makahirit sang ticket sa main draw sang sining nasambitan nga event. So kinanglan ni Stoliana nga magdaog sang tatlo kabeses para makasulod sa ginatawag na ton main draw. So ginpierdi ni Stolana si Harmony Tan sang France, Sobuman si Cathy Swan sang Great Britain, kag ining si Yu Wan sang China, no? So ginalantaw ni rin nga ang advantage ara kay Alex Iala, no? Kay ti medyo kapoy na ining si Stolana mga kaaminan, pero syempre hindi siya magpakumpiyansa mga katropa, no? So number 17 seed si Iala, no, sa US Open mga kaabyanan, no, samtang Lunes, no, Martes, depende sa ampang nila ni mga kaabyanan. Okay, so mga balantayan ina sa patagsang sports mga katropa. Bullseye. Okay, before kita magtakop diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan, by the way, saliwat ha sa mga ka-rider naton sa Roa City kag sa probinsya sang Kapi sa mga kwanda, oh. Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa Subo nga tuig 2026. Okay, so kun hindi pa, mag-ready na, no? Sugod na sa SM City Rojas this coming September 5 and September 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin mga kabinan sa underbone, backbone, pagkanto sa scooter, no? Plus, pwede nyo matistingan, ma-test drive ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, sa tagsa kapagbakal sang motorsiklo nga Suzuki, pwede nyo ma-pauli ang mga masunod, no? Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, may helmet, may Suzuki jacket for free, may free man nga 5 kakilos nga bugas, grocery bundle of joy, plus torch lamp. Plus, no? May lifetime free service, may 2% discount sa spare parts, kag 3-year LTO, no? Sa down payment nyo, as low as 4,500 pesos. May motor na kamo. Bit-bit nyo pa rin pinamensyonar naton. And pwede pa akong maka-avail sa highest saving up to 30,200 pesos. No? So, hindi man pagpalampason, sa September 6, Domingo ng adlaw, next kwa na ini, this coming Sunday, makaupod man ang mga kabarkada kag mga kilala nga mga moto vloggers. So isa na dira si Jawo, ang Jawo, si Jawo Moto Vlog kag Katagumpay Vlog. So kung gusto niyo sila makita, September 6 sa SM City Rojas, no? So ganito magpaulihi, ha? Kita-kiss na sa SM City Rojas this coming September 5 and 6. Ride ahead with Suzuki!
1: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye! Pag siyempre, discounted nga mga motor, arada sa SMDI Rojas Avenue. Magabol ka mo, magabil ka mo da sa 4,500, no? Mga kaabyanan, oh, down payment, i-down nyo lang na. No? Sa aton sining nga mga katropa dira, no? Sa mga gusto, kag ma, nagabalak nga mag... kuha sang motor, no? 4,500 down payment to. Kadto na sa sulid mga kaabyanan, no? Kay pag-abot mo da, kung interesado ka, no? Dagko ang discount, may mga promo discount eh. Sa tagsa ka mga motorsiklo, ti pagpuli mo free full tank gasoline, helmet, jacket, camp lamp, bugas and everything. No, so bisita na subong hingagaw kamo sa ila sini nga August sale. No? So August 26 to 31 ina. Hingagaw kamo subong adlaw dira sa SMDI o kun sa Sulid Rojas Avenue.
2: Bullseye. Bullseye.

0: Okay, kay Doy Arthur. Ano uli si Doy Arthur sa Bungaw? Doy, may umaga lang da ha, kagay Rex Data. Kag sa mga sagya po nagatutok diri sa aton sining pagpangalagan. White at Chempo diri sa aton sining palatuntunan. Standby na. Sa aton sining drama, Endless Love, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad. Ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye. Dirikin lamang sa 106.5, Bex FM Rojas. Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Oras, las 10:03. Ang ining oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
2: X FM.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
4: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
3: Pero dati yon,
4: ngayon hindi na.
3: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangakap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, excited!

0: tanawang ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sa salo, maging buhat mo! Patigan ka! Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! O pangginlaw-iban mo ako! Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Nagkakatulog lang si RJ. Ay, samtang nagadako siya, maatag na kid. Kung kay sino siya nakasunod sa ngitsura. Daging pihak na sila nga bunga sang iya amay. Ay, ano ayan ang buhato ni Rocky? Kung magkahibalo siya nga may anak siya sa akon. Nga nagbunga ang isa kabes. Kapag upod namon nga duha. Ay, hindi. Dulaon ko ina sa akon noon ang una. Hindi siya dapat ka makahibalo. Kag nagkapasalamat ako na wala na siya makadumdum sa akon. Wala ako sa dapat kang kabalakan. Nga base kong ipapalayo niya si RJ sa akon. Kay ikamatay ko gininha.

0: Malakat ka na, Day?
1: Oo, Manang. May bisita kami eh. Hindi ako dapat nga malate.
0: Si RJ.
1: Nagkakatulog pa siya. Ikaw na lang bahala sa iya, ha? Manawag lang ko karon kung hindi na masako sa opisina.

Salamat. Wala pa si Sir. Anakon na mesa. Kadamos ng yabok. Nagpang-vacuum lang si Nung Nilo sa carpet. Abang wala niya natrapuan ang lamesa ko. Ay, kung sa bagay, hindi man niya dapat nahilabdan ang lamesa ko diri sa opisina. Kay mga importante ang mga papeles nga ari diri. Basi kung maglinap tayo ni. Makuha na ako sang trapo ah. Ako na lang matrapo sa niyabok sa lamesa. Ma? Ang mga tasa nga ginagamit nila ni Sir. Wala man niya ginugasan? Ay, malipato na ginmatuod si Nung Nilo. Ako na lang mahugas sina ah. Kung makatapos na ako diri sa lamesa ko.

0: tatuan ko sa tissue paper ang receiver sa telepono.
1: So? You are Miss Industrious? As well as Miss Efficient? Or should I say, Mrs.?
0: Hala? Si Rocky? Nagatindog siya sa portahan. Wala ko galiin ni Masira. Good morning, sir.
1: Nahinambit sa ako ni Mr. De Leon nga may isa ka kaanak. Wala siya sa nahinambit niya bana mo. Ganun na intriga ako. Are you married? Separated? Or widow? Or...
0: Wala ka na sang labot dira, sir.
1: Ah. Disgrasyada galing maluming. Kag mahinhin nga si Miss Santos. I should known nga ang tubig nga malinong madalom. Kag ikaw, kay pusay mo. Napuno ko sa misteryo. Kag I like mysteries.
0: Sir?
1: Madali lang.
0: Ginkuha niyang antipara ko.
1: Kuhao na to ng mga hairpin sa imo buhok ka. Tagamo man ining imo pungos.
0: Nagbunghay ang akon buhok nga nagalambot sa tunga-tunga sang akon likod.
1: Yes! Ikaw na ini. Ang daan niya ikaw.
0: Hala! Ginhalo ka niya ako sa agtang.
1: Farah, anong ginbuhat mo sa kaugalingon mo?
0: Anong buhat mo sa lingon? Kinakos niya ako. Kag hindi ako makahangop sa ginapatya ko. Nalipay ako. Apang nabalaka. Hindi siya seryoso sa ginabuhat niya. Pareho sa una. Ginyubit niya ako sa primero. Apang isunod man niya ang gusto ko. Apang lain na subong. Lain na ang prioridad ko.
1: Farah. Gintampa mo ako.
0: Bastos ka, sir. Ginbastos mo ako. Masulod ako din sa banyo. Kamagpanarang ka.

0: Tara, buksing portahan. Masugilanon kita.
1: Hindi ako magsabata.
0: Tara!
1: Pabungulan ko lang siya. Nabuksan tanahan niya. Hindi ako magguha din sa CR. Kay basikon anong buhato niya sa ako na.
0: Tara, sorry na. Sorry sa kinbuhat ko. Ginaako ko ang akong sala. Promise. Hindi na ini masulit.
1: Naton, nahadlok siya nga pasakaan ko sa kaso. Tungod sexual harassment ang ginhimo niya sa akon. Nagwa siya? Aber, buksan kong pertahan sa CR. Usisaon ko kung nagwa matuod siya sa opisina.

Wala na siya. Ay, kuhaon kong ako ng tipara. Kagpamuluto ng mga hairpins ko. Naging panghulog niya sa salog. Dason, mabalik ako dili sa CR. Kagkaayuhon ang itsura ko. Pungson ko liwat ang buhok ko.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Okay, Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
14: ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever,
2: acute pain.
14: Kahit ano pang pain,
2: basta pain.
14: Mag-assist the pain.
2: Kalang pain,
14: fast and safe.
2: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

0: Ben, Arana, naarigilar ko ng itsura ko. Wah! May nagsulod sa opisina? Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ko diri ah.
1: Oh. Yes?
0: Ma! Nagbalik siya. Kag may kahambal siya sa telepono.
1: Okay, yaman. Ari na gid man si mama mo at last.
0: Oh my.
1: Oh.
0: Hello, anak? Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon? Nga kay lola kag lolo ka lang ni mo nga manawag? Kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi? Kag-aga pa lang subong? Gani, pwede ko pa ikaw nga matawagan? Hindi ba
0: la? Okay, okay. May problema ba la? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na. Hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ah? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kay na, ma? Oh? Oh, kigid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ah.
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero, pwede ko ba lang agaroon si Jester para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo maggawad gid ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyong aduha.
2: Oo, ma.
0: Ay, o gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Ginbutang na niyang telepono.
3: Mga pila na katuig si Archie.
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong kinabuhat ko. Makadto ko sa filing cabinet.
1: Kanawang mo siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang iyamay.
0: Uyatan niyang laragway na mo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsura sang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi kani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi isang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
3: Wala akong naghahampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
3: Pwes, untati ang pagpakunukuno. Damn it!
0: Oma!
3: Nga nagpakunukuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na ba lang natabo sa aton sadto? Nalimtan mo na ba lang ako ang una nga lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na ba lang?
3: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabdan kong telepono. Data World, good morning.
4: Farah, are you all right?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
4: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala, pa siya nagkakontak. Wala ko gali siguro na uli isang hustong isa kalinya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Hey. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mabalik na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Ubayin man ako. Hatagin man ako sa husto nga desisyon. Isahano na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh God. Wala na sang buhaton niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tani.

0: si Farah. Sub-sub gihapon si Siya trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat panghambalan, sir. Wala ako sa ibang sugiran. Hindi ka magkabala ka.
0: Ano blang na panghambal mo?
1: I mean, hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpinsa ron. Sobra pa din ang pangayaw mo sa una, hindi bala?
1: Buhi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon naman kung tani ako.
1: Buhi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang niya, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akong anak eh.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag-Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
13: Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
13: Mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man ko sina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ah, dali na.
17: Tila ba may hangin sa tiyan?
18: At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
18: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang,
18: tanggal agad ang kabag.
17: Sunfon Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: na all-in-one.
18: Sa presyong
17: magaan.
18: Sunfon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
22: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
23: Go!

0: tropa, bantayeng kasugpon sang kasaysayan ni Phara, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pilas sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X

0: Libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Susan Cabio sang Barangay Binginan, Rua City. Nagapasadamat sa XFM kay Dr. Melimirito oy sa akong dagan nga 3,000 piso cash gani kamodira maka-intra man sa Xanthone kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Live. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Gabis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas Kagbugos nga Pilipinas, alas 10.51 na sa aga. Oras nga bulugeng na dulong sa inyo sang Imluwilir, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Mayong aga, Banwasud at Sarawas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Welcome na mga katropa, nagpapangalagad na naman ang isang edisyon sa programang Sentro. Drigil lamang sa 106.5 XFM, Roja City Capiz, ang katropa mo. Sentro. Adlaw kita karon sa Lunes, pitcha 31 na sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Magapangalagad kita mga katropa, tub-tub, alas 12, subong yang unto. Subong adlaw, maging kaupo ninyo ang inyo siningatalos nga lagad ang inyo angkorman. Ako naman si katropang Elmer Istimar. Kaming kaupo nato sa technical side si katropang Jason Anunoy. Sentro! Sa akin ang dami mga katropa ay sige kapag panamiyaw sa inyo tanan-tanan. Sa ato sini nga mga suki nga mga pinalanggang at tagpalamati. Sa uto sa kuto naman nga malabutan sa aton sini nga palatuntunan. O ilabirigit sa ton, sining mga kuturan nga yara sila, sining tag sa ka mga panimalay. O nga subong nga tinagna, nga nag-amat-amat na sa nga digamo sila, sining nga pala niya gahon. Sa mga kutara na ton dira, kaya nag-pililinsan subong adlaw long weekend. Kay man wala sang klase, wala sang opisina. Dulungan naman sa pagpanyaga subong yang udto. Sa mga girikana naton dira ano ang gina-preparar niyo nga panyagahon subong. Ano da pli yo diyan. Odo kanami mag kaon subong udto nga may sabaw. Laswa nga may pares nga uga. Sa mga wala pa makapreparar and sa nagapanumdum pa lang kung ano ang inyo sininga pala niya gahon, o at least may idea na kamo. Sentro. O sa mga mapanindahan pa lang sa 16 na ton ka mga merkadong publiko sa bilog nga probinsya sing Capiz, I think ang Banwas ang Pontevedra market day subong. Sa mga kuturan at nandara ang mga vendors sa magkatuhay ng mga merkadong publiko. Labigid rin sa ton sa sentro sa syudad sa Teodoro Arcinas Trade Center. Oy, good morning! Kamusta ang paninda nyo dyan? Kamusta ang kalakaran sa aton sini nga mga baligya? Nakaguloginan siya na? By the way mga katropa, nagatuto ka mo sa inyo sini nga tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Pinagi sa inyo sini nga mga or sa 106.5 MHz. Sa FM band mga katropa. Ngayon sa mga kuturan naman aton nga nagatutok, pinagi sila sini nga Facebook Live. Sa aton nga official Facebook page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kagang XFM Rojas 106.5. Good morning guys sa aton sini nga mga live viewers and the followers. Sa diin makamo subong yang aga. Ano man nga ginapakigabisihan nyo da? Sa mga otoran na ton, yung mga drivers sa tananggig nga nagabugos sa transport sector. Ay, labirigit sa mga terminal ho ah. Dire sa ton sa Pueblo Transport Terminal. Sa mga mahugod na ton dira ang mga jeepney, Ceres Bus, L300 kag mga tricycle drivers. Nga nagapaunay-hunay naman sa mga huluhan doon ng mga area ho.
1: Sentro.
0: May dahil lang ang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Sa mga kuturan man aton ng mga mamumugon, mga mangunguma nga bago lagi nagpauli. Okay man mainit ng singkal sa aring adlaw. Subong man ang aton sini nga mga mangingisda nga nagika naman sa mga kadagatan kasubaan. Ang nagchikyar gid sing ila sini nga mga lambat man ho ah kag sa mga talamnan. Oy, kamusta kamo diyan? Saton nga mga modern hero. Ay sana dira nga aton nga mga mahugod nga mga overseas Filipino workers around the world mga katropa nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ano man kamo nga pungsod? Ano man nga oras sa inyo subong mga kabiyanan? Diri sa aton sa pungsod Pilipinas mayong aga. Ngayon dugay udto na tigpalan niya gana. Gani, ano na, magkuha na siyang malamig na tubig para may, at least may ipadalundun masaton sining ginapanyaga. Sa mga nagabiyahe da sila sining tagsa-tagsa ka mga destinasyon man kundi mas sila padulong halong ha subong adlaw. Okay, mas subong adlaw gani ho holiday, wala sang klase, wala sang opisina daw matulotaway ang aton sining dala noon. Oh, ang ibang ginagrab nila ang opportunity katropang Jason. Nga malaka-laka ang mga salakyan. Oh, hay ang iba nagapadasig gidit padalagan ho. Mahinay kag madasig sa gihapon makalabot makita sa aton sini nga padulungan. So mas mayo mga katropa nga mag alat gigita sang oras man sa pagpreparar agud di kita mag sako perme sa aton sini nga mga destinasyon. By the way, speaking sa aton sini nga mga riders, mga ka-riders sa Rojas City kag sa bilog nga probinsya sa Capiz. Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Gani mga katropa, sugod na sa SM City Rojas subong iya nga September 5 tubtob September 6 kag mag-experience ang full lineup sa Suzuki motorcycles. Humalin sa underbone, backbone, tub-tub sa scooters. Plus sa mga katropa, testingin nyo ang all-new Birdsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership ini mga katropa sa SMDI, gani magbakal na sa anuman nga Suzuki motorcycles. Kagi pauli ang mga panalong promos mga kabiyanan. Okay, sana dira full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Pwede man ipauli ang 5 ka kilo nga bugas, grocery bundle of joy kag torch lamang nga katropa. Plus lifetime free service with 2% discounts per parts discount kag may free 3 years LTO registration na. Mas marami pa gid kay ang down payment as low as 4,500 pesos. Kag sarang gid nga makaabil sa nga pinakamataas nga diskwento or savings up to 30,200 pesos mga katropa. O, ganin din na pagpalampason pa sa September 6. O, adlaw sa Domingo, maging kaupod naton ang kabarkada sa pagmotor si motor sa motor vloggers. Mga sikat ng mga motor vloggers, o. Amusan dahi jawu motor vlog. Kaya subong man si Katagumpay Vlog mga kabyanan. Sa mga nagamotor dira, sa mga may mga grupo-grupo, laba-laba nakita na nila ni. And syempre sa mga ginavlog nila, ginasundan man sa iba na ton ng mga ka-riders. Ganin din na magpaulihi pa mga katropa. Kitay kita sa SM City. Subong yang September 5 kag September 6 mga kabyanan. O sa aton din nga mga suki nga mga pinalagang tagpalamati. Sa aton nga mga live viewers and followers. First in line din si Ma'am Liza Digala. Nagpa-highlight naman kag nag-share. Kaya pa si Tikinit nga ginahangkat ni Toto Ernesto Alvarez. Good morning katrapang ti nagapamati diri sa Poblacion Norte Sigma Capiz. Shoutout lang sa palangga ko nga si Halong gigikat perme katropang A. Digid magpaperde. Si Ma'am Sinalinda Pinikito Tabigi, good morning. Kaya sumuman sa kay Sir Josel Balasa Barugos ang Hamul Aun Panay, good morning. Kay Ma'am Anali Bukala Bakila, good morning. Watching and listening radio sa Bali Ma'am Sinalin. Tatay Musok Bering kag Eric Bering kay Doy Arthur sa West Villa Flores maayon kay Ma'am Imi Villagrasa Tandog. Sigurado pang tinakapa-highlight kag followers naman. Kay Lloyd Dina Balis, I miss you. Good morning, katropa. It's so nice to watch you live here in home city of Smile. 1 month to go before the Mascara Festival here. Ang pangako, mga magdala ka sa kwanahas ng mga souvenirs dyan. Pwede man kung mas ano, get? Mas manami, ipadala na lang true picture. Kasi lang alangon ganun man dito gululan nandi sa ruwas. Or picture na lang da kag dalang imo cellphone. Padala lang sa LBC ha. Sir Lloyd Di Navales. Pero na-miss ka man namon. Mga times ba lang nga nagkaon kita upod. Sang chimpo ba lang nga upod na mag-field. Sang damo ka bala istorya nga ginadulong. Isa na sa mga ginakahidlawan, madamon. Flora Bilio, good morning. Shoutout sa Bilio family sa Panitan. Sa mga kasimano ako dyan, mayong aga. Yeah, I found more woods here. I just to cook a rice. Pangahoy sa kuno antes magtigang, oh. Pero manami ang tinigang, ha? Katropang Jason sa kahoy. Ambal mo to ba lang ako sa rice cooker, gahilaw pa gani mo tinigang. Pero kung sa uling or sa kahoy man ba, oh, bisan dukot ka namit git. Wala lang na sang mainit nga kape. Sus, Mariusep. Kanin palang ulam na. Pag-greet lang ko, happy birthday kay Tinay Panko Bilya Gamayaw. Si Madam Tinay, da sa pia ko, happy birthday ko na ho. Na monitor ni. Malan yung birthday to ba? Pero kung may sobra pa da, see you later. Sa kay Sir Zaldi Villagracia Oronia, good heart, good intention. Ay, may ngod to lang da ha sa Z Point. Sa kay sa owners ng Z Point, sa kay Sir Zaldi Villagracia Oronia. Isubuman siya kay Kapitan Joy Ramos ng Barangay Takas, Pontevedra. Padayo lang ang pagpaniversyo ah. Sa aton sini nga mga nasakupan. Good day sir, meron to all katropa friend. Likewise, all stop sa XFM Rojas. God bless everyone. Samta nag-enjoy ka mo sa inyo sini nga long weekend. Kami nag-enjoy naman sa pag-panumdum sa inyo. Si Ma'am Rhea Loyola Malapitan, mayung udto katropang sir. Sir Solomon Antonio, nga nagapatirik-tirik da sa Banwa sa Pontevedra. I know damo naman isang koleksyon kay Tinda Subong. O, kay Agusto 24. Uy, lapaw na imo pangalan. 31 na, dapat pangalan mo Augusto 31. Oh, watching live diri sa Balay programo gina shout out ko lang sila diri sa Balay Sunday. Or Sunday Mama Marites, Papa Hila, Inday Maricel, Baby Prince, kag Toto Jairo, guapo from Barangay Idong Monserrat or from Idong Monserrat o Barangay Kalapawan, Sitio Bayang Dumaraw. Barangay Idong. Sino pa? Hello, pulo pariho malang si Capis Adventures Vlog, mayung odo. Sa mga kwandao, sa mga vloggers man aton, yung mga kuturan. Inatamyaw niya lang ang mga kwanto sa ano na, sa Dumalag Public Market. Oras mga katropa, ano yung biminutos na nakaligad sa tak na ang alas 11. Padayon lang mong padala sa inyo sining mga mensahe. Antes kita na ay maghaboy sa nga pila ka mga labing importante nga mga pahibalo. Paano talang ni mga katropa ho? Okay, since National Heroes Day Subong, nasilibrar na ito ha. May question of the day kita. Subong National Heroes Day mga katropa, sino ba lang ginakabig nyo nga hero sa inyo sininga kabuhi kag nga ah? Saliwat! Sa mga kutaro naton nga luya, gid magpakigbakin si ila sininga sabat. Sarang nyo gid nga ipadala inyo sininga mensahe diri sa aton sininga pagpangalagad. Saliwat! Subong National Heroes Day, sino ang ginakabig mo nga hero sa imong kakabuhi? Kag nga mga katropa. I-comment down lang ah. Sa mga nakalinya, danay naton nga mga balita. Capiz nag-arangkas ikaduhang fastest sa growing nga probinsya sa bilog nga Pilipinas. Subuman sa dugang naton din nga mga balita nga dapat tagaan sa pagtamod. Ining mga series of bypass operation nga ginapatigayon sa aton sining mga otoridad. Maliniya sa nga Bernice nga adlaw tubtob kahapon. Baluon ta ni karon ang mangin update, kamusta ang ningin background? Ano kadugayon ang ila sining nangin monitoring sa aton sining mga kapulisan? Kay na manalabot nato ang tagsa-tagsa ka mga hepe sa mga police station. Kaya subuman ang team leader sa aton sining regional police drug enforcement unit o kon RPDO mga kaabyanan. Kaya update na lang sa sining paglutang patay sa magulang. O ginutang mismo sa iya kagulingon man nga manghod. Draya sa may banwa siyang maayon. Kusli na pakigangutan man ato ng hepe. baluon ta ni mga kabiyanan kung ano gid bala ang nangin rason, nangin motibo sa sining pagpanglutang patay sa iyaman sini mismo nga kadugo o nga utod gid ya mga katropa. And subong man napakigangutan taman ni ang hepe sa Roja City PNP. Naikang tanan sa sining background sang subject person nga nakuhaan sang illegal nga droga kagar mas lutang sa ginpatigayon nga bypass sa operation. Sa muna mga katropang mga headlines, mga balita nga nakalinyada diri sa aton sining pagpangalagad. Ganito to ka na sa aton sining pagpanumbalik. Kaya subuman iban pagiging mga balitang nasyonal diri magyapon sa programang sentro. Mga katropa, magabalik kita. Makaligad gila mga pila ka mga labing importante ng mga pahibalo. Ganit, kandig standby.
1: X-F-M. X-F-M. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Angie.
8: May bukol ako sa breast ko.
7: Kamangkot ko dasom kung ano maayo diri.
8: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
7: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
8: Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
6: Sample Plus Gold.
9: Makal sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
11: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog kag himo sa gitingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
6: nanakas,
9: at gaganda ka pa.
6: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: X-F-M.
12: X-F-M.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
14: Hala! Ka-exciting!
15: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDA CFRR permit. 029-30-2026. Drink responsibly.
1: X-F-M.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
19: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X-F-M.
12: X-F-M.
22: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung hahanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
12: X-F-M. X-F-M.
0: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain.
24: Ang sakit.
23: Mag-assist the pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assist the pain.
23: Pangkalang pain.
24: Fast and safe.
23: Assist the pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Assist the pain.
24: Mabibili sa mga butika.
14: Hala! Ka-exciting!
25: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more.
14: Wow!
25: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas

0: XFM.
1: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
4: Go! Yeah!

0: Oras, alas 11.25 na sa aga. Ang ini naman nga oras ang dala naman sa kaluan sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Alright, pabalik din sa aton sininga pagpangalagad sa programa ng Sentro.
1: Sentro!
0: Ang inyay nga bahin mga katropa ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mayara sa high potency sa 100% nga natural herbal extract gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic kag spirulina nga nagabulig agud nga mapayo kag mapakusog ang aton sini nga resistensya. Himo sa natural herbal ingredients gani wala gid sang side effects kag safe sa ikayong lawas, inipuno man sa nga beneficyo nga makabulig agud nga mapabaskog ang immune system sa aton sini nga lawas. Ang Santon Plus Gold mga katropa, isa ka kapsula nga immunity booster, powerful antioxidant nga nagabulig improve sa digestive health. Nagasuporta sa blood sugar control, nagapanubo man sa cholesterol. Nagadetoxifies, nagapalimpyo sa aton sini nga lawas. Nagapaganhagan sa hypertension, nagabulig prevent sa cancer. Kaya nag-improve sa heart health mga katropa. Nag-bulig prevent man sa mental decline mga kabiyanan. Ang Santon Plus Gold, sarangin ni mabakal sa pinakamalapit kay Gesuki ninyo nga mga butika sa inyo sininga lugar. Labinigit sa aton sininga Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, kaya pwede man ma-order online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Gold, quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Alright, sa aton din yung pagpangalagad. Nahunta niya rin yung mga sabato para may dugang naman ng mga sabat na gikan sa aton sining mga kuturan. Yung mga nagatutok sa aton sining pagpangalagad. Salamat sa aton sining question of the day sa sining ginaselebrar naton sa karon nga National Heroes Day. Sino ang ginakabig mo nga hero kag nga na di nga sabat ni Pasite Kenneth. Para kanako ng hero sa akon kabuhi ang akon nga tita kay siya nagabulig kanakon sa pagpaeskwela. siya kuno nagabulig sa pag nga makatapos si Pasite Kenneth. For me, ang mga hero ko ngayon, ang mga kawatan ng mga politiko. grabe naman ni si Dijing Libay Doloso. Ang hero niya kuno iya, ang kawatan ng mga politiko. Kaya Lee Fardigno, good morning katropa. Gatutok gyapon sa XFM Rojas sa sentro samtang nagaluto sa ang pakbit nga preto na isda. Nami man yung panyaga niya ho. Sige, padayon lang ang magpadala sa inyo sining messages mga kabiyanan. Sa aton sining question of the day. Panami-nami sa bat. Subo nga National Heroes Day, sinong ginakabig mo nga hero sa imo kabuhi kag nga? Alright, oras na ito. 29 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11. Subo nga ni nga National Heroes Day mga katropa. Nagkaisaman si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagsaulog sa nga National Heroes Day subo nga adlaw sa nga Agosto 31. Sa mensahe ginaganyat sa presidente nga ang kada Pilipino nga magpadayon nga ikabuhi ang aton mga bagani pinagi sa pagserbisyo sa aton sininga pungsod. So bumangin dayaw man sini ang mga makabig nga modern day heroes. Kangay sa mga soldado, mga manunudlo, mga healthcare workers, mga mangunguma, mga mangingisda, OFWs, kag mga ordinaryo nga mga pamuluyo nga nagabulig gid sa publiko. Sige, pati gayon nga retelling ceremony. Gipanginahan gito sa ngaton sini nga presidente. Good nga magapakita man sa pagdumdum sa ngaton sini nga mga baganihan. Nga nagpanindugan, nagpakigbato sa ngaton sini nga pungsod. Ay, guess, anong yung mensahe, gani? Ang tanan ng mga pamuluyo diri sa aton sining pungsod ang gindayaw niya man mga kaabianan. Alright, sa aton diri nga mga balitang lokal nga dapat tagaan sang pagtamon. Ay, good news mga katropa ha. Kaman ang probinsya sa Capiz nagpangibabaw bilang ikaduhang pinakamadasig nga nag-uswag nga probinsya sa bugos nga Pilipinas. Sa suno sa panibagong datos sa Philippine Statistic Authority, si Dalom sa fastest growing provinces and the highly urbanized city o kon GDP year-on-year growth rates para sa 2024 to 2025 mga katropa. Nakuha sa probinsya sa Capiz ang 8.7% nga rate nga mas mataas nga overage or average rate sa pungsod nga 4.4%. Negosyo kag komersyo, agrikultura kag pangisdaan kag nagalapad nga service sector. Tatlo sa mga importante nga haligi nga nagapadayon sa pagpalig-on sa ekonomiya sa Capiz. O ini man bangod sa visionaryo kag puno sang dedikasyon nga pag dumalakan sang aton sini nga amay sa probinsya si Governor Ferdinand H. Castro mga kabiyanan. Ang wholesale kag retail trade isa sa pinakamalig-on nga bahin sa ekonomiya sang Capiz. Sunod ni sa pinakabag-o nga datos nga parte sa industriya sa probinsya. Ining sektor among naghatag sa pinakadako nga kontribusyon sa pagtubo man sa ekonomiya. Ang agriculture forestry or forestry mga kabiyanan kag fishing isa sa mga pinaka-signifikante nga sektor sa ekonomiya sa Capiz. Dugang pa ang mga produksyon or production value sa agriculture, aquaculture sa probinsya nagtaas sa 69.9% sa tuig 2025 halin sa 9.49 billion pesos. Sa 2024, pakadto sa 16.12 billion pesos mga katropa. Kag sumuman nagapadayon ini bilang nagapanguna nga producer sa bilog nga Western Visayas. Ang service sector naman, isa ka pinakadako nga sahe sa ekonomiya sa Capiz. Nga nagalakip sa trade, transportation, food and accommodation, health, professional services, kagibad pa ang mga servisyo sa 2024. Ini ang pinakadako kag pinakamadasig nga magtubo nga major sectors sa Capiz nga may growth rate naman nga 6.9%. Ang ikaduhang pwesto sa Capiz, hindi lamang numero sa statistika or statistika mga kabiyanan, kundi pamatuod sa nga nagapadayon nga pag-uswag sa aton ekonomiya kag kabuhi. Sa paghiliusaman sa gobyerno, pribado nga sektor, mga mangunguma, mananagat, negosyante kag tagsa ka mga kapisnod. Ang ini nga padayon nga pag-uswag, mahimo naton nga mas mabaskog nga pundasyon para sa mas madamo nga oportunidad, mas malig-on nga panghubuyanan kag mas bugana nga palaabuton. Ang probinsya sa Capiz nagatubo kag ini nga pagtubo amo ang futuro sang aton sinaybugos nga probinsya. Nga panguna diri nga nga probinsya o ang Negros Occidental imera sa 11.2% base sa Philippine Statistic Authority nga survey. And daga pangadwa diri ang aton sini nga probinsya nga mayara sa 8.7% mga kabiyanan. But silingo nag-aumwa di gimanta diri sa aton sini nga probinsya. Good news ni ha sa aton sini motoran, at least sa kita naton ang nangin resulta man sa pagpaningkasob not only sa aton sini nga mga government officials at syempre ang may pinakadako diri nga contribution ay aton sini nga mga tagsa-tagsa kay mga sektor. Labi gid ang aton sini nga mga mamumugon, mga trabahador, mga kabiyanan. Agud nga mabatak man ang aton sini nga probinsya. Sa ikaduhang level. Out of 52 provinces kag highly urbanized cities. Well, sa dugang naton diri nga balita, aryo update mga katropa sa ginapatigayon nga drug bypass operation. Kasi nga aton sining mga katapo sa Regional Police Drug Enforcement Unit wherein ging karesulta ini sa nga pagadakop sa nga high value individual sa ang tinalikdan nga Bernes nga adlaw. Narating ngayon ini nga bypass operation dira sa barangay Sibagwan, sakop man niya sa nga syudad sa Rojas, kagahon iya sa nga Bernes. Nga kung sa din ang subject person nga ging kilala si kay alias Toto, isa ka 47 anyos nga tumandok iya sa barangay Guba, Pontevedra, Capiz, ay nga napasakaan sa nga kaso mga katropa sa pagbailar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Now sa aton sining pagpakigangot sa kay Police Captain Dines Los Banyes o ang team leader iya sa Regional Police Drug Enforcement Unit, madugay man nga ginamonitor ang ining subject person kaga isa pa sunod diri siya makilas ini madanlog sa aton sining mga otoridad. Okay, dumiyara sa sanya mga informasyon. Ang mga nagatransaksyon siya ang operatiba. hamak mo ang na-recover siya masubra 1.2 million pesos nga balor sa ang droga. Oh, naka-ice wrapper ha. Hindi lang basta-basta ang high value individual ni. Pero sa gihapon, apisar nga madanlog ang ini nga subject person ang natigayon nga nadakpan. O, pinagi sa panikasuban sa ngaton sini nga mga otoridad. Ari bala mga katropa, pamatiantang kabahin sa ngaton sini nga interview. Sa nga ton, ini nga nalabot ang team leader sa nga RPDU nga si Police Captain Dennis Los Banyes.
1: Yes sir, but before that, ginatamya na ito nangay ang aton pinalangga ng Regional Director, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. At the same time, our regional chief doon sa operation. So, nag-start ang itong pag-materialize sa Banuasang Pontevedra. So, kapilamal change sa area of transaction until such time na diri na materialize sa Arua City. So, ang itong subject for operation mo si Ayas Toto. Del Rosario III. So, residente ini sa barangay Guba, Pontevedra Capiz. So, may na-recover kita ng more or less 185 grams of suspectable with standard drug price na 1,258,000
0: sir. Mm. Sir, sa part sang luwag na to ni Baloon Nanay, sir, kung ano gid ni ang lead unit nga nag-operate sina sir?
1: Ang lead unit, sir, is ang atong Regional Police Drug Enforcement Unit, sir.
0: Okay. So, sa part sa nga atong sininga mga sang RPDU, sir, gano'n ni kabudlay nga gin-operate ning si, ano, sir, kaya daw sa information, tani daw madamo ni isang lugar nga gin-transact, tani, sir, eh? Sir, mentionar mo man.
1: Yes, sir, yes, sir. Nag-start kita sa pag-transact siya sa Municipality of Pontevedra. However, medyo

0: containing white crystalline substance or specific to shabu. Two pieces, not tied. So, medyo rako yun eh. Mm. Transparent plastic bags containing white crystalline substance believed to be shabu. Kagmiyara kita ng paybas money worth of 14,000. And naikuan pa, may getaway motorcycle. Mm. Then, 1 unit, 150 red rosy, sir. Kagadar, recovery, sir.
1: Mm. Sa information, ta sir, Rabi Saton, sining monitoring man, sa diin gini siya gakwa sa niya, sining siya bukag, taga diin gini niya, mga parokyano, yes, sir?
0: So, ang area of operation, sir, almost province of Capizon, sir. May isa diri siya sa source diri sa province of Capiz, pero hindi pa natin pwede marigil sudat nga for the future sa atong operation. And then ang pinaka main source again is sa Munti, sir, sa Manila, sir.
1: Nebeloan ta sir, kung paano ni i-travel, transport ang droga linto sa Manila pagkanto di sa aton sa probinsya, sir?
0: Yes, sir. As of now, sir, ang manang ginakandak na kadlaka na to sa thorough validation, sir, kung paano kita i-transport from other place to there sa province ng Capiz, sir.
1: Okay. Ining motorsiklo nga na-recover na ton, sir, iyagin eh.
0: Amo pasubong ang ginako na ton, sir, ginakandaka na ton thorough investigation, sir, if iya manggid o siya nakapangalan ni motorcycle or nakapangalan si ibang tao, sir.
1: Okay, sige. Congratulations, sir, no, sa sining operation na ton. And sir, lastly siguro ba si Mayara ka luyag i-bilin nga mensahe sa mga illegalista nga padayon sa Gapon nga nag-engage sa sining illegal nga droga, sir?
0: Yes, sir. Nag-remind ako sa tumuluyo diri sa probinsya sa Capiz. Ang atong regional police drug enforcement unit sa pag under the leadership of our regional chief, si Police Lieutenant Colonel Ariel Atelier, wala na downtime sa pag-operate, especially focus na ito is ang high-value individual. So, nag-remind ako sa rulo yung please untatan ang pag-engage sa illegal drugs, sa pag-duso o pag-amit sa illegal na droga. Kung hindi kang muntat, so maglambot kita sa pag-nakpanay. So at the same time, nagpasalamat ako sa pumuluyo din sa probinsya sa Capiz nga wala nag-untat sa pag-atag sa information sa aton. For those person nga nag-involve sa illegal drugs, agad nga ma-application aton kag mag-validate mayo kag once nga positive na makuha na ito ng isa katao siya nga drug-engage sa illegal drug trade activity, sir. So sa aton nga friends parami dyan, nga pasalamat man kami nga wala guntat sa support sa aton. Without your support, hindi man na ito mamatalize ang operation. So gumagahula po sa tayo. So sa liwat, madamog yung salamat sa tanan. So good morning, sir.
1: Oras, alas 11:40 na ang oras nga dala naman sa kaluan sang Im Luilir, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright, batian mga katropa si Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Kung sa digin na sa sining madinalagon nga drug by bus operation, nagkaresulta kag sa pagka-recover sa duwa ka bulto, ha, bulto nga droga nga nakasulod iya sa israper kag 16 pagid ka mga sachet sa shabu, wherein nga update sini karon ang nagpositibo nga mayara sa mintapitamina hydrochloride substance or positibong shabu, ha, ang na-recover sa sining high-value individual nga may aras ng standard drug price nga 1,258,000 mga katropa. So, dako-dako naman niya nga illegal nga droga na-recover

wherein na dako naman kung tani ning libog sa mga drug users diri sa aton sa probinsya. Pero makin mo sa gintuad to ni police captain na Los Banyes nga iya sining source iya mga katropa sa pag kuha sang illegal nga droga ang nagikan pa iya sa Muntinlupa. Sa diin partikular sa Muntinlupa ina. And ina paano ni nakatabok diri sa aton sining probinsya, ano ang mode of transportation? So muna ang ginadugang pa nga ginaihibalo sa aton siniman nga mga otoridad. Kag isa pa, may mga persona iningagin na buhian or may gina hambal to, no? Kung sino gid balang isa sa mga source na didiri sa aton sininga probinsya apang gilikaw anay nga ipahibalo sa aton sininga mga otoridad. Kaya man ang persona nga ginkanta niya ni ay nga subject for operation naman. Isa man sa mga ginakabig high value individuals. Sa nguna ya mag drug by bus operation diri sa aton sinisasarad sa sachet lang nagabalor sa taglima kagatos ka pesos ang isa ka sachet. Pero subong niya mga katropa nagabalor sa tunga sa milyon or 50,000 pesos per sachet or 50 grams rather. Hayang 50 grams times ano na, so nagalabot na sa karon sa 360,000 pesos per natay. But silingon sa natay naka bugkos ina nga plastic sachet sang ice wrapper. Marang bulto nga droga ang mga nare-recover sa aton sining mga otoridad. Sa sining high value individual duwa bata ang pinakalitest lang din nga mga ginakabig mga high value individual ining mister no ining mag-asawa bala nga nadakpan da sa bahin sang Hermano subdivision barangay Punta Tabok wherein nga na-recover man siya sining nga paginakop ang isa mantukan night tie nga plastic sachet sang ice wrapper nga may sulod nga crystallized substance o kon mas kilala nga ginatawag shabu mga kabiaran. So opisar nga padayon ang kumpanya sa nga ton sining mga otoridad kontra illegal nga droga. Hay sige hapon may mga kauturan kita nga padayon nga nagaduso sang illegal nga droga. Kag padayon nga naga engage sa sining mga illegal nga buluhaton kay man na isa sa mga ginagikanan sang pag-engage sa illegal nga mga buluhaton mga katropa ang paggamit sa illegal nga droga. Kung lulong ka kung yara ka sa probinsya sa illegal nga droga ay simple lang mga what, simple lang mga rape, simple lang kung ano man nga mga illegal nga buluhaton. So hoping nga may mga pagbago pagi na nga ton sining mauturan magluwas sa mga ginahimo nila nga pangibuananan ining pagduso sa illegal nga droga. Hoping nga ton sining gobyerno ang may aras ang programa nga magsakdag sa sining mga illegalista man. Pero apisar gani katropang Jason may mga programa may chance nga magbago. Instead nga i-operate sila ginainganyos lang sa gobyerno nga magbag-o, mag-surrender kitagaan sa nga nagkaigo nga counseling hagin pili nila nga magapabilin sa pagduso sa yung illegal iya nga droga. Sige daw lang ala na ginang aton sininga tiyempo mga katropa diri sa aton sininga pagpangalagad. Nga gautan lang ni nga aton sininga mga kautoran man nga mga nagpadala sila sinigid nga minsayo. Si kaya Sir Lee Fardigno, good morning. Ang ako ni Roya Katropang Elmer, akon asawa, kay siya nagpakuha sa akon sang kakapoy.
Jesus. Or, pasi nagdugangan ni mukha kapoy. Pero by the way ha, mayong agal landa sa kay Sir Lee Fardigno ha. Sa mga grupo dyan, good morning. Do wala na ako na batian nga nag-report si Kwanhao. Bala mo tig-ilinit ang chimpo. Sa kay Sir Julius B. Bourbon, good morning, watching live from Bago Grande Panay. Lindon Hano, good morning. Sa kay Parikoy ko da dyan rin si Iloho ah. Nagatutok sila to mga rescue team sa Panitan Disaster Risk Reduction Management Office. Siyempre sa banwas ng Panitan. Sa kay Mari ko da banban. Sa kay Noywing. Ay sa iban pa dira sa inyo tanan-tanan. Kaya hindi ko na maisa-isa. Kulang na nga ton sinigit yung po. Hey, Ma'am Lia Baez, good morning. Watching here in Tiza Innocencio. Alright mga katropa, 55 minutos na nakaligad niya tak na alas 11. Ang inyay nga programa, ang nga builogin nga ginadulong sa inyo sa Zanton Vitamin C. Ang isa ka na nasidik alkaline base nga vitamin C nga nagabulig agad nga mapabaskog, mapabakod ang imo nga immune system. Nabuligan man ang imong lawas agad nga pakigbatuan ng mga viruses kagang mga bakterya. Ang Zanton Vitamin C isa nga powerful antioxidant nga makabulig agad nga mapabakod ang imong immune system. So bumagi na suportahan ang imo ikayong lawas agad nga mapabili ikaw nga healthy kag hilway sa sakit. Inima na ang anti-aging, anti-inflammatory kang nagabulig produce ang collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitters nga kinahanglan para sa maayong pag-function sa aton nga lawas. Ang vitamin C mga katropa sa water soluble nga vitamina, musilingon wala gid nagapabilin na kung negatipon sa aton sining lawas, gani agod nga mamintinar, ay nga bastante nga level sang vitamin C sa lawas, kinahanglan gid nga magkaon gid kita sa mga pagkaon nga mayara sang vitamin C. Kung di ka naman mahilig magkaon sa mga prutas o kunutanon yung manggaranon sa vitamin C, pilihan na mga katropa ang pagtumar sa Zanton Vitamin C. Sigurado nga mapabakod ang imong resistensya. Ang Zanton Vitamin C mga katropa ay quality product of Yesto Health Incorporated. Oras, alas 11:57 na. Sa mga balita nga wala na ito, natagaan siyang pagtamod. Bantayan nyo na lang sa aton sining Facebook page at sa iba nga mga news in public affairs programs sa 106.5 XFM Rojas. Sa mga kotoro na ito, nga nag-upod, nag-tutok sa sining Lunes ng edisyon sa programang Sentro. Sentro! Madamugid nga salamat mga katropa. Mayong unto kag madayad-ayad langgid nga pagpanyaga. Happy Monday, National Heroes Day. Inala lang ang inyo sininga talos nga lagad ang inyo anchorman. Ako si katropang Elmer Estimar. Kagini ang pala tuntunan sentro. Sang 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo! Exciting! XFM

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today. And
1: XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga paunang headlines sa titsate ng Suntone Gold Coffee Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani, dapat ipagpatuloy po ng sambayan ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
6: Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat, pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
5: PBBM, pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
6: DSWD nilinaw ang budget sa isang family food pack.
5: Gabriela Party List Representative Sara Ilago, kinastigo ang BSP chief sa muna'y paninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
6: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
5: Maynila at Quezon City, pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
6: Kabalitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
5: Balita international, Japanese firms tuturuan ang mga humanoid robots na mag-aral.
6: Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimadnya.
5: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas. Panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifier.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
5: Pananghalian na po tayo ng Lunes. Muli mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
6: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
5: Unahin natin ang report galing sa Malacanang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambayan ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
7: Live report.
8: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag lamang alalahanin ang mga bayani kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban para sa bansa. Sa kanyang mensahe para ngayong National Heroes Day, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tapang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipino na naglilingkod sa komunidad. Inimok din niya ang bawat mamamayan na tumulong sa kapwa, protektahan ang mga nasa panganib at magtrabaho ng tapat para sa kapakanan ng lahat. Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
9: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
6: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: XFM News Nationwide.
9: This is especially meaningful.
5: Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations, kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac kung saan isang tao na ang nailigtas habang 4 pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayigit sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
7: XFM News Nationwide.
6: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
10: Pinakasolusyon dito, bomba. With that kind of rainfall, kuya, kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati, na ngayon normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap, but follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsesettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh dati. Kampas tao, eh pwedeng ganun. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
6: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang imbestigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
7: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukuyang naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtaas ba ng mga kaso ng leptos, lalo na't matapos ang pagbaha na naman na maaaring maglantad sa publiko sa kontaminadong tubig.
7: XFM News Nationwide.
6: DSWD kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
11: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libo-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na iahatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Diniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Slodar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa isinagawang bidding, ang Togo Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ng 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a new government procurement act.
7: XFM News Nationwide.
6: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandaue City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 na oras para sa gawain. Pinapayuhan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
7: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, katropa, hinimok po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kinakailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, binungkahi rin ni Ricaport na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
12: Ibig sa puro yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI. Yan na nga, kumakatok na sa pinto, kung, well, syempre, may safeguards yun, no? Yan, bubuksan na yung pinto, yung taksilika, pero sige, kikilitasin yan. Pero yan, AI related, kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
5: Si Michael Ricaport, Chief Economist ng RCBC.
7: XFM News Nationwide.
6: Kinastigo ni Gabriela Partilis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarong ang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos, lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Igirit ng mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 92 o 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umano'y hindi pantay na epekto ng mga buwis sa tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa biyurokrasya na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
7: XFM News Nationwide.
5: 98 lamang sa 318 district at party list representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimulang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, sina House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ng mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo ng mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
7: XFM News Nationwide.
6: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index, kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user-contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
7: XFM News Nationwide.
5: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig, posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
13: Maaaring mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umano'y may mapanilang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang minanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
7: Balitang regional.
5: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay na isang Antiqueño seafarer na nasuway sa drone attack sa Ukraine ay naiuwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
14: Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño seafarer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 38 taong gulang, residente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Batay sa Facebook post ni sanggunian panlalawigan member Carmila Rose Dimamay, sinalubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Naging posible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangunguna ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangunguna ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino seafarer na nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan Tessa Mariano X sa FM News.
6: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
15: Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naaresto ang suspect na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang suspect sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanilang nasasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
16: Sinibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulngan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office sa Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungolekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng illegal na sugal sa mga lugar na sakop na narasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng pulisya, kasama na mismo ang Provincial Director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
6: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukigaraw.
17: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos malunod sa Ilog Cagayan, partikular sa Barangay Awitan San Pablo Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes, bandang alas 5 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pa ng residente, pang-apat na umano si Zayla Balisiga naman sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang ama si Zayla sa dalawang magkapatid, Unico Iho o nag-iisang lalaking anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nangyari sa kanyang anak agad silang bumiyaya mula abroad pauwi sa Pilipinas, ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sasalubong isang malamig na bangkay mula sa pagkalunod ang nadat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagtalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
5: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparada multi-cab, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
18: Patay ang isang motorcycle rider at ang angkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Jovan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang imbestigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente, pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tangke patungong Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab Kalab nang dumating ang mga otoridad. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
7: Weather Update.
5: Katropa ang Brian, bagay lamakas si Tropical Depression Pilandok. Nahuling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay ng lakas na hangin, 55, malapit sa gitna at pagbugsong abot sa 70 kph.
6: Katropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes.
5: Mababa po ang posibilidad mag-landfall ang bagyo, kaya hindi rin inaasahang magtataas ng tropical cyclone wind signal sa lamang bahagi po ng bansa.
6: Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
5: Sumikat ang araw 5:44, lulubog 6:09 ng gabi.
7: Balitang international.
5: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Naglunsad, mga katropa, ng data center sa Chiba, Japan, ang consortium ng limang Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng limang kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Gagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
7: Showbiz News.
19: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang bagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay sina Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports.
5: Ang balitang sports sa atin ng Premium D3. Katropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4th na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano, pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpait ang Gilas din si Kai Soto matapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window, at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
7: XFM News Nationwide.
5: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
5: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
6: Happy birthday, sir.
5: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako po si Brian Depas.
5: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
7: balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Katis. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.
2: From a city cup. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
3: Tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan, Xanthon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Xanthon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala? Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo?
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Xanthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthon Vitamin C, ang

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Diet na ko bukas, ah.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton sini nga pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sini sa mga balatian, kag kun mahimo kun paano nato na ni malikawan. Pinagi sa padayon naton sa ring pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano naton na ni prepare? Ano nga bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa ring kusina. Aton tukibon ang ilang sini kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sini sa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre ina nga makahatag sa aton sa isang health benefits. Matinlo nga tubig, paghaklo sa isang matinlo nga hangin. Nagamin nyo kung nano, may mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact na aton sa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sang aton sa kabuhi kag pabakod sang aton lawas. Ini kag badamo pa no nga mga dugang naton sini nga tukibon sa aton sini nga pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sini nga lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sini nga suggestion, pinaagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kon Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sini magidabatyag. Kung kita sini ang may mga balatian. Sa kirandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad sa isang na naman katupikaw ng aton sa inyong pag-aistoryahan. Kaga gina-welcome na aton sa inyong watang aton sa inyong mga tagparamati sa bugos sa inyong isla sa Panay. Kag Negros Islander Region ng may mga XFM stations. Welcome, welcome kids sa aton sa inyong pagpangalagad. Kaga makitaan man ganino ng aton sa inyong pagpangalagad sa XFM Radio.

0970. Para hatagan man naton sa pila ka mga suggestion, pila sa ka mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyo sa inyo magdebat siyag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton siling nga pag-istoryahan. Actually, ning topiko nga pag-istoryahan na naton subong. Hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ning patal o kon makamamatay nga ginatawag ma-experience naton sa lawas. Pero ang balsang kilala ko sa ni, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw saning maiguan. Maiguan sa ano? Maiguan sa hindi kaaya-aya o kung di paborable o kung hindi sini. Maayo nga baho sa aton sini nga lawas. Kay karon nga kung subang edisyon aton bagatunaan ang ginatawag may angot sini sa body odor. Especially kung paano na ito may prevent ining body odor. Hindi man gito o di makamamatay sa diton ka. Parambal sa kilala ko one time sang sa somewhere ko sa Manila. Baos niya daw mapatay man ako. Mapatay man ako sa panimaho. Inibangod nga siyempre masaling naton nga disturbo gid sa aton siring nga ginatawag panimahuan kon na makapanimaho kita sang hindi sini mahumot ta nga klase sang ginatawag baho o baho gani no. May mahumot nga baho o kon na nagapanapog bala no nga mahaklo naton. May mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna, nagaparelax sa aton sining pamatyagan. May mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton, makapabugtaw man sa aton. May mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton tungod nya di paborable gid sa aton sa lawas ang iya sining baho. Kag may ara man gani no, ginapahaklo sini sa mga unconscious gani nga mga tao nga makabulig para sa sini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon sa aton pagpangalaga aton pagistoryan subong ang nanangod sini sa ginatawag body odor. Maghatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano na ito prevent sini ang body odor. Actually ang body odor nga ni normal ba lang ini sa tao. That's why no may mga pamaagi gani sini nga kung gusto mo kuno makitaan ang imo sini nga kwan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kung babae nga para man para gid ya sa imo why sing perfume why sing kun ano nga ginatawag deodorant kaga kung mahaklo mo kuno ina aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sang babae. Amo man ng babae, mahaklo yung man ng odor sini sang lalaki. Bisan pa ano ang iya sini nga odor. Sa natural niya sini nga ginatawag baho. Kago kung no ay ka, sunod sa pagtuon, why kasi ginatawag hindi amo ang reaksyon. Kag nauyunan mo ang iya sini nga baho, nan, amo na sini sa pagtuon nga. Amo na ang imo sini nga lifetime partner. Gani sa mga tawag padamati na to. Amo ka na nagkwan. Base sa pagtuon, amo nang ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa. Kag in fact, may ara gani sina nga layo pang partner niya, once nga mapanimahuan niya, balaan niya kon na ara na eh. Kag hambal sang kilala ko siya ko dok, ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sana yan no, sa aton sari mga tagpadamati. Pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga o syempre hindi gid man kaaya-aya no sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot kay botong balonte posible mi kagaw dira o kon may higko dira nga kulang isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas. Actually ang balhas nga ini sa iyang pagkabalhas sini usually may ara sing ginatawag gamay nga baho ukon way gani sang baho pero nagakatabo lamang no nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit
once niya kanon niya ining substances sa aton sa ringa balhas, once i-break down

0: na niya ini, especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sa nga panit, dira na nag-umpisa sa ni ang pag panimaho. Pero ang good news sa ni, no, sa aton sa ni nga mga tagparamati, kay once karon nga makahibalo kita mag-alaga, magtatap sa aton sa ni nga lawas, ang body odor nga ni makontrol lang gid rin naton. Efektibo naton na ni nga makontrolar sa sige-sige naton sa ni nga ginatawag pagsunod sa aton sa ni katinlo kag mga dapat naton sa ni himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani atong tanawon na, no, sa aton sa ni mga tagparamati. Ano bala actually ang kausa sa ginatawag body odor? Actually, ang body odor nga ini mo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bacteria sa aton sininga panit. Tidugang pasina ang mainit-init at mabasa-basa nga parte sa aton sininga panit pagkatapos kung mabuot tina ligadan sa pila sinikaroon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagaresulta ini sa body odor. Pero may ara kita sa ginatawag duhas ni ka-importante nga sweat glands. Amo ni nga aton sa nga eccrine glands nag-produce ni isang mostly watery sweat sa aton sa nga lawas. Generally, ang ining sweat nga halin sa nga tawag eccrine glands, gina-produce ang eccrine gland, why inisang baho. Pero, ang apocrine glands naman niya, concentrated ni sa aton sa nga ginatawag mga kasukasuan o kung mga ginatawag mga bahin balasang lawas na ton nga mabasa-basa, kaga mainit-init. Example, sa aton sininga ilok, sa aton sininga hita, iban sini sa mga kababina, no? Dira sa idalom sila sininga breast, tigiban pag yung parte sa lawas. Ang secretion sini, nagakontain na ni sa ginatawag substances nga mahimo gina-breakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karon. That's why matingala kita nga ang panimaho. Mostly gid ang pagpanimaho sini o kung na nagabaho sini sa parte sa aton sa ringa lawas, sa aton sa ringa ilok, kati concentrated rin ang apocrine gland sa aton sa ringa armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglan gid nato no mabalaan lang aton sini dapat sininga himuon pag abot sini sa pagtatap sang aton sininga lawas. I thank you gari sa mga nag-message aton bawang aton sini mga listener may nagapamati sa aton ba nag-message gid kalibo may ara man sa Antique ba mga paborito gid nila sa niya kafe Sunthone Gold Coffee Mix sa bisan sa bisan sa kape lang dok kon manggaranon ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthone Gold Coffee mix. Actually, manggaranon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa ringa lawas, no? Kay kargado ini sa utanon. Imagine na ba na nag-cafe ka na, nagpasulod ka sa utanon kag prutas mo sa ringa lawas. Plus, may duha ka pa sa ringa beauty ingredient kung anti-aging properties, specifically amuning glutathione kag collagen ginapasulod mo sa imo sa ringa lawas para nga mabuligan kita nga mapahinay man lang ang madasig sini nga pagkurinot sa lawas or sa aton sini nga panit madasig sini nga ginatuwag pagdeteriorate pagkaguba pagkadamage sa aton sini nga mga joints kun pagaistoryahan aton sini ang deficiency especially pagabot sa collagen and glutathione. So kung mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sini nga version sa coffee yung madamo na gid na nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kuno humot kun aroma sa coffee ang nauyunan sa kalaban sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kundi ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo no sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides ang ginatawag pag imbalance ang cholesterol ang ginatawag posible sini nga insulin resistance aton nga daan sini malikawan pwede ka mo sini makaswitch or ibulos nyo anay sa inyo sa nyo na kafe ang pag-inom sa isang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang kombinasyon niya sa Sunthone, ang kombo, balas ang kombinasyon akong kombo sa cinnamon ang kombos rin sang sansone, halin rin sa panit sang mangustin, kag ang vitamin D3, nagabulig yun ipanami, no? Sang pag-function sang aton sa nga insulin. Para ma-maintain or ma-improve na aton ng aton sa nga insulin sensitivity, hindi na malas na nag-umpisa, no? Ang damo sininga komplikasyon sang diabetes, kung mapabayaan aton sa ni ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance. Nga napabayaan, may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan, pero ginapabuyan-buyanan, nagkadto sini sa ginatawag full-blown type 2 diabetes, nga napabayaan pagid, datso ang ibang sini, pati ila sini nga panulok, apektado, blood pressure karon, nagasaka panaog na, kagang blood sugar, gin mismo, nagadamage sa ton sini nga kaugatan. Tikon sa primero pala nga daan, manami pang aton pamatsyag, maayo pang aton paningkaisingkay, kondisyon aton sa ninyo lawas, tapos nagapangapay magid lang man kita, pwede na ito ni considerar ang tirawan sa niyang premium D3 coffee mix. Kaya manami sa ninyo balita, no? Kasubong sa isang Sansone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang isa sa papatamis ang ginagamit sa sa ila, halin sa ni sa Stevia. Available na ni sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa ninyo. Lugar kaga, bao isa man na kwa na dumduman ko ang isang taga somewhere, I'm not sure, no, San Joaquin or San Jose Antique, hindi nagintana ko nung pag-ibaylo ang Sansone Plus coffee mix. Kaya aray ko no, kaagahon niya, pagbugtaw niya, sagab iya, antes sa magtulog, inom sa sini, kanami sa niya, sa niya, pamatsyag. Why ko no kontratsyempo? Sa bagay, may rason man, tungod nga ang aton sa niya, Sansone Plus coffee mix, why iniya sa caffeine? That's why, bisan imnon mo sa gabi, why problema? Hindi makadisturbo sa tulog. Imnon naman niya sa kagahon, since why man sa caffeine, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa niya sa aton niya, protina, fiber, makabatsyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness. O kung kabusog para makapalikaw sa aton sa sige pangima-kima. Matempt kita sa nga magtimo-timo. Tungod na madali kita sa nga gutumon. Kag may ara pagid sa isang mga benepisyo maglawas sa ginatawag fiber kag protein. May ara inisang lecithin. Nagapanami sa pag-function sa aton sa nga brain. May ara sa ginatawag phytoestrogen. Makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience. Sa akong na-experience yan ng mga symptoms ni sa ginatawag pag-menopause or even sa mga post-menopause ng mga kababainhan, may mabatsagan gihapon sini nga mga sintomas. Pwedeng-pwede kamo sini makainom adlaw-adlaw sang Sansone Plus Coffee Mix. Yung manami nga balita, kay bisan pa kabataan, sini nga lima katuig ang edad pataas, pwedeng-pwede gidiya makainom sini. Ang mga sangkap sini, utanon, prutas nga gina-combine plus may ara sa ginatawag soya bean powder. May complete protein kita nga ginapasulod sa aton sa ringan lawas sa kada tasa nga ginainom naton sa ringan Sansone Plus coffee mix. Amaning siling naton nga kung ang kafe mo, Sansone Plus coffee mix, nag-cafe ka na, nag-bulong ka pa. Okay na, available din sa mga butika kag-parmasya, no, marapit sa inyo sa ringan mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe cafe sa aton sa mga tagparamati, kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi, may ari gani dreo. Bao dere sa mondok nagulan-ulan pero naginit naman, pero ang kape ko ya permanente gid Sansone gold coffee mix. Maulan-ulan kun mainit nun, permanente ya sa niya coffee. Ang iban biya sini ginahimo nila kun mainit gid, ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa o kun timplaho nila anay sa gamay lang nga mainit nga tubi ang Sansone Plus coffee mix. Pagkatapos, butangan nila sang ice cube kag dugangan ini sang tubi kag among ilas ni nga pag inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon ka mo makainom sa isang Sansone gold coffee mix. So, ang iban sa kung mainit gid cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari ginainom sang paghimo sa isang Sansone na gold coffee mix. Kagti kung mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, ti ang mainit-init giriya ka nag-aso-aso sa ni nga Sansone gold coffee mix. Pero ano ba nang himuon na ton? Para ma-prevent na ton sa ni ang body odor. Since nga gina-producer ini sa ginatawag ining pagpangalis nga sa aton siring lawas tungod sa aton siring apocrine glands nga concentrated dari sa aton siring ilok abi sa hita na to diba pag ginaparte sa aton siring lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa nga breakdown niya into stronger smelling compounds. Ano himuon na ton sini? So ang himuon na ton sini isa amo kag generally amo pagpanilo sa aton siring lawas. Number one sini, kon maligo kita, dapat paligo kita nga husto gidang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat sa kabo, takas na dayon. Ang bala sa kilala ko, ligo, pato, blado. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ginatawag pinaka-importante nga bahin, ha? Nga pwede naton mahimo para nga makontrol naton nini ang pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas, especially ang aton sa nitinloan gid, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita sa kababayenhan bi ang dalom sa inyo sa nga breast dira black ati sa mga skin folds dira sa nga nagkumpisa ang pagpangalisgaw sa nga aton sa nga lawas, aton sa nga tiil, mga tunga-tunga sa nga aton sa nga tudlo sa kamot, tunga-tunga sa nga ukon gintungan sa nga tudlo sa kamot, gintungan man sa nga tudlo sa aton sa nga ginatawag tiil aton sining liog tangkugo naton especially sa mga mabinalhason bala ang husto gid sining pagpanilo number one gid amo gid ang aton sini nga pinaka himuon kag pinaka manami gid no sa aton sining mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita gamitan gid naton siya sang habon kag habon iya nga skin friendly ha? Para bala nga matinluan man natong tuod ng aton sa nga lawas pero hindi man magkalapapas ang aton sa nga friendly skin bacteria. Isa sa nga maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sini nagapanilo para sa mga body odor ano, kag para ma-prevent man nato ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Santhone Plus Herbal Soap. Ang Santhone Plus Herbal Soap may natural ini siya nga mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini amo sini ang bayabas. Yung bayabas rin, makabulig ini, no? Para tapna iya sang mga kagaw nga nag-producer o kung nag-resulta sa isang pagpangalisngaw sa aton sa nga ilok. Lawas kung kita sini ang balhason. Manami sini, no? Re-tip ko sa inyo. Kung magpaligo kita, gamit sini ang Santhone Plus Herbal Soap. Ang mga bahin sa aton sini mga kasingit-singitan bla, ilok na ton, hita, chest na ton, likod na ton, tiil na ton, luko-lukoan, liog, aton gina siya ginatawag habunan sang maayo. Mga 10-12 20 minutos sini. Alin pagkatapos naton sang habon, hindi ta pagbunlawan dayon. Hulat-hulat kita tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto. Antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas. Kag bunlaw gid nga sigpot gid ang tanan sini habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw and then pagkatapos sini pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini, hindi naman niya related sa body odor, pero total kapang habon naging malang ka mo, sa inyo sini nga guya, mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sini nga guya. Balan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sini nga guya, especially kung alagang clear skin herbal soap. Kaya nga man, ang clear skin herbal soap nagabulig gini, pahamis ang aton sini nga kutis. Nagabulig gini para nga makuha amat-amat sini ang mga dark spots, para hindi magkambang-kambang ang aton sini nga panit, ha? Problema hambal sang kilala ko nga siya, Dok. Guwapa man tani, galing kay may gasungaw. Tidalan-dalang langas-langas, ha? Tibis na may gasungaw, at least guwapa. Ha? Pinakapunto sa rin, sa atuan sa mga tagparamati. Makahatagid ba ya sang ginatawag kumpiyansa, kung confidence, kung ang aton sa rin lawas sa kaaya-aya, manami ang aton sa rin ginatawag scent o kon hindi nagapangalisngaw aton sa nga baho kung kita sa nga manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko ha, hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa nga lawas. Kati dira na yung nga daan mo Pero siguro makasiling kita sini nga kun ang kakulang sini sa pagpaninlo among way mo iya mahimo kag kun nga ang nagapadayon sini pagpangadisngaw sa imo sini nga lawas tila inaman ina iya nga istorya. Gani gamitan na ton sang Sanson Pleasure Ball Soap kita sini nagapaligo para nga mabuligan nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kun nagaresulta sa pagpangalisngaw sa aton sini nga lawas pero skin friendly man at the same time kati may kapayas ini nga sangkap may ginatawag VCO man din kay iban pagid sini nga mga sangkap nga friendly sa aton sini nga panit lakip na gani sini ang dahon sang balungay. Number 2 nga himuon naton pamalhon gin naton maayong aton sini nga lawas pagkatapos naton sini paligo. Pamalhon gin naton maayong aton sini nga liog ang aton sini tangkugo ang aton sini nga ilok ang mga kasingit-singitan naton dira lawas naton sini ang aton sini nga chest ang likod pamalhon gid sang maayo kay nga man ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-star sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan after kita sini ang magpaligo aton gid pamalhon ang aton sini nga kilikili pamalhon aton ang hita dira no o kon iban pagid sini nga bayan sang lawas ang magintung-an sang aton sini nga tudlo kag pinaka-importante gid no nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man nato hindi man mahuramol kundi na malagid and as much as possible na malagi kung tani sini sa silak sang adlaw para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sini nga bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sini nga pag-uba nga daan pagkatapos ginlabhan pero ara lang gihapon way sa mapatay ano isa nga makabuli gali sana para nga malimpyuhan gid na para nga mapatay gid na mong pagbulad sini sa silak sang adlaw mo ni mo na to no pagpamalagi sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga lawas para malikawan aton sini ang pagpangalisngaw may nag-message diri sa aton galing daw lain imo niya guro mayog ni Sir Bert ba? Sana may na daw kang mainit-init ang mabasa. Hindi ko na ipagbasahan kala eh. Pang turbo na ninyo. Okay, hulat-hulat kala na Bert ah. Kung turbo yung mo sinigin na pangita, pwede ka sa mga kabakal sa mga butika, yeah, mga parmasya, kantolin din na sa mga butika o parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal. No? Sa mga kalalakinhan kali, yeah, nga may problema sa erectile dysfunction, o kung gusto pagin mapanami ang inyong sininga sexual performance, dira, pwede ka mo sa makainom sang Turbo Dietary Food Supplement. Bisan na katatlo, o kung ka isa, kaduhalang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sa ni maka inom kan kombinasyon iya sang maka kag clavo huasca makabulig din no panami sa aton sa ning blood circulation makabulig ini paumpaw sa kakapoy panayanaya sa aton sa ning paminsaron pa kondisyon sa aton sa ning pangunauna kag mataamat sa ning pabalik sang gana okay Berta pwede ka sini iya maka gamit tong gusto mo sa iban dira no nga may amo sini nga problema balam jo nagahina ang sexual performance nasalot ta lang to ah ang Turbo Dietary Food Supplement si Bert tabi mo mabasa-basa kuno ka maginit-init ang ilok yan namin na tondri ha ang ilok nga dapat as much as possible pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man naton sini ang dugang pagid na pagpangalisngaw sini sang lawas sunod pagid naton sini nga buhaton dapat ang aton sini nga bayo aton sini nga pantalon underwear islan gid naton sini regularly kun mahimo sini adlaw-adlaw gid kita sini ang mag-ilis like for example underwear adlaw-adlaw gid ang medias adlaw-adlaw gid ang aton sining bayo kun mimo adlaw-adlaw gid especially kun ginbalhas ka mo sini as much as possible di na maghulat sini kun balhas ka mo sa udto kun may ilislan man lang kamo hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis kun mag-ilis gid dayon para nga malikawan na to ano ang dugang pagid sini nga pagpangalisngaw sang lawas yung pagduging pagid sang kagaw dira nga nagpundo sa aton sini nga bayo kay problema sina karon ang balsang kilala kung problema lang lindo kung maulan-ulan bulo balis karon tan lang ni Wala balis ka, ronton lang na nandok, hindi mamala. Para araba ka mo. May mga kwa na, may mga laundry shop na. Pwede ka mo dira maka palaba para mamala dayon. Tapos ang inyo sining medyas, ha? As much as possible, hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyong sininga tiil dira. Kaya problema sina karon kung diba nagapangalis nga o bala pag-ubahay spatos karon ng iban siguro kapag nangita bala sa patayang ilaga. Ang problema malagali ka nagapalis nga o gali nga tiil amo to ang kausa o kung ginhalinan ang mga medyas ang underwear adlaw-adlaw gina islan gina ang bayo kung balason sa agas much as possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon. And hindi ah, hindi gid matentara gaang bayo mo kun inuba mo kahapon ibalik mo liwat subong kasi imo sini nga tan-aw matinlo pa. Pero siyempre ang kagaw hindi naton ina makita as much as possible hindi na naton pagliwat-liwat ton ang ginsuksok naton sini nga bayo. Kag sa pagpili sini sang bayo kun panapton, pilion nato ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala balsang kilala na ton nga dandi bala doksang ginisaling daw ginhuog kabla nga mangga bala daw ginhuog kabla nga prutas para madali ang pagkaluto sini as much as possible aton pilion sini ang ginatawag mga material sa aton sini nga pamiste like cotton kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan paano ang hangin bala lusot-lusot hindi bala mabuot sa sulod sang aton sini nga o kung di mabuot bala ang aton sini nga lawas tungod nga nagalusot-lusot sini gwa sulod sulod gwa sini ang hangin kung aton siya nga i suksok pila lamang ini sang aton sini dapat sini ubrahon para nga mabuligan yang aton sini no ang lawas hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sini nga kalawasan especially kun may nagapangalisngaw na nga daan may nag-text yes doc tested gid ang Sunthorn Plus Herbal Soap nami gid man sa body odor kag nami man sa panit pero itry ko doc ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pala ka-try sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa imo sininga guya, pati imo sininga liog, pati imo sinigani nga ginatawag butkon, pwede mo gamitan ini iya sa Clear Skin Herbal Soap. Kay magabulig ini parang amat-amat kagasalalama nga pagputi, paghamis sa aton sini nga kutis. Ako yun, dok, pagkatapos ko workout, gailis kig ko. Kay perte gid ang balhas pagkatapos okay thank you gid sa aton sini nga quandary texter diri ang iya sini nga tip iya pagkatapos mo sini nga workout balason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor okay titry mo man kung gusto mo gamitan mo kung maligo ka sang Sunthorn Plus Herbal Soap. May nag-message sa Tondri, hindi ko lang paglawagon ng habon na ginagamit mo ha. Pero kung gusto kaya mag-try sang Sunthorn Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede gida. Kung gusto mo ya i-try para ikaw mismo makapamatuod kung din sini ang mas maayo. Ni mo sini nga ginatawag gamiton pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga panitig sang katinlo sang aton sini nga lawas. And then isa pa gid dapat aton paminsaron o kung panumdumon. Nga ang stress gali mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas ha sa aton sini mga tagpanamati ha kun masaming isa ka tawo sini nagaka-stress mahimo gali ha nga mas mag-isog pagid ukon magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas tungod nga ang ginatawag stress mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tama man utaran nyo, ang iban sini why lang siguro maka-notice or why man lang sa ila pero natingala sila nga kung ma-stress sila, kung daw medyo pressured sila, daw medyo ginakulbaan sila, naga basa ang ila sini nga ilok o kung gina pamalhas. May ara gid sana sa iban nga nagakatabo sina dira. Sa kagdira gid mismo nga area sa ginatawag ilok tinagdugang ang pagkaroon ng ginatawag pagka balaka sang iban sini kay nagaka-stress nga daan ginabalas pagid ang ilok balaan niya nga may nagapangalis nga pagid tibisan pagpara na lang sini sa jeep ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep no nang bayad gaduhol ka no ang isa mo ka kamot sini ba nagakuan nagakapot sa imo sini nga Ilok. No offense men ta, sa may mga ginatawag pagpangalis nga sa lawas sa ning ma-experience yan dira sa aton sa mga tagparamati. Amo ganin naghahatag kita sa disin pinaka mga suwestiyon kung ano makabulig sa nino parang ma-prevent na ton. Ang dugang pagid, ang pagpangalis nga o kung ma-control, ma-manage man lang nato, kung ma-prevent yun na to ang pagpangalis nga sa ni sang aton sa nga lawas sa anxiety, ginatawag arakas publiko, sa mga estudyante may exam, kung may ginabaisan ka mo, dira, work pressure, excited ka, mahimo nga makuhan sa nino, mga ginatawag ma-activate sa nga aton sa nga body sweat response. So dapat gali no, sa aton sa nga mga tagparamati, i-manage gina ton ang aton sa nga ginatawag reaction sa stress. Dapat may stress management kita sa nga. Abi nyo kung nanong, isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo. Kung nara gani nga daw anxious na kamo, kung daw may ginakabalakan na kamo, ang isa sa pwede nyo himuon sa ni, kuha bala kamo or bakal bala kamo, kung may ara na kamo sina, kuha kamo sang sunthorn plus herbal oil. Pagkatapos ni patulo nyo sa inyo sa ni nga palad, and then irab nyo sa inyo sa ni duwa kakamot, kag pwede nyo idapulay sa inyo sa ni nga tangkugo, sa inyo sa nagtuli nga dungan-dungan, sa inyo sa ni nga agtang, kag kung may pwede kamo lihugon dira, magdapulay sa inyo sa ni nga likod nga ginatawag haplasan sa ni sang sunthorn plus herbal oil, makabulig ini. Pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficial sa ni tungod sa yasa nga scent, tungod sa yasa nga aroma, once na mahaklo naton, hindi lamang lawas naton sa ni mabuligan yung pa-relax yung dipating aton sa nga paminsaron. Amo gini naman ginatawag kita sa ni sa naturopathic medicine nga subject sa ni nga upod sa ginatunan sa ni mong aromatherapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa paminsaron, sa panghuna-una kag sa yasa nga lawas. Isa diri amo mga sangkap sa ni nga makita sa sunthorn plus herbal oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa ka mo dari. Kaya nga man, hindi ka mo mapalapitan sa isang lamok na nagadala sa isang dengue. Kay, kakontragin nila sa sa scent as ni sang peppermint. Nga, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga sunthorn plus herbal oil. Kaya nagabulig pa ini samtang ginhaplas mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa aton sa nga panit kami aras sa sang VCO, converting to kanato oil, and moringa oil, may oleic acid, vitamin E, nga paborable, gid sa aton sa nga panit. Kagang isa pagit, kamanami sa nga ginatuwag balita, kay magluwas nga, nagabulig pa sa mga nagaka-stress, syempre para malikawan na ito na paglala sa sa body odor, tungod nga, sige-sige, pamalhas mo sa nga kung nagagina-stress ka mo, hindi ka makarelax, hindi ka mapahamtang, di pero kung mabanyosan mo daan, mabuligan, bisan paano mo lang mapahagan-hagan ang emotion na ginabatsyag, ang emotion na ginatawag, reaction sa niya sa stress, pati ang mga palamuypoy, pati ang mga palang-alay, palanakit sa niya sa kalawasan, mabuligan man ano, nga maremedyuhan, kagma solusyonan, sa paggamit sini sang sunthorn plus herbal oil. Magalikaw ka pa sini sa dengue infection. And then isa pa gid nga mahatag ko sa inyo sini nga tip para nga nami pagin inyo sini nga pamatyag among pag-inom sini sang sunthorn gold herbal tea. Nakapamanyos na kamo sini sang sunthorn plus herbal oil. Pasagun sa ninyo bala, inom ka mo sa isang maalabaab sa nga sunthorn gold herbal tea. Nagabulig man na ni, no? Panami sa nga aton sa nga pamatsyag. Kaya kung stress kita, binukong na, no? Nag-react na yun ang aton sa nga tiyan. Hindi umay tiyandihan na pamatsyag sa mo sa nga tiyan. Ginapamalhas ka sa nga, mo sa nga ilok, bawat tiga rin masa, gita, no? Tungkol sa reaksyon mo sa stress. Pero ang sunthorn gold herbal tea, may aras sa ginatuwag aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano bala ang aroma? O kung iyas ang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo na ton. Kung nagiinom kita sini sa ginatawag sunthorn gold herbal tea, ang aroma sang cinnamon bark. Nga ara dira sa ginatawag aton sini nga sunthorn gold herbal tea. Pagkatapos din may ara pagkatinisang turmeric nga may anti-inflammatory activity man, nagabulig man para magpanami man sa aton sa nga sistema, nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga tiyan. Kung problema nyo sa niya, ang constipated ka mo sa niya, tagpila ka adlaw, nga hindi ka mo sa niya regular nga makapamuhin adlaw-adlaw, nagabulig man na niyo, para nga magpanami sa aton sa nga pagpamuhin. Ano, pamanyos ka na sa sunthorn plus herbal oil, nabuligan ta nga, bisan paano, nag-relax-relax ka, nagkulukalma ka, padasunan, pagin sa isang sunthorn gold or herbal tea, nga nagabulig iya pa kondisyon, pagin susulod sa nga ton sa nga lawas, kay may aras ang ginatawag aroma promoting o kon nagila tuang maka-promote sa isang relaxation nga aroma. So, ang suma total, kung nalimbawa, relax ka, hindi kapag balhason sa isang maayo. Kung hindi kapag balhason sa isang maayo, mahagan-hagan aton sa pagpangalis nga o sang aton sa nga lawas. Actually, no, mga remedyo manang ini sa aton sa mga tagparabati, kung, kumbaga, kung nagpangalis nga o sa nga lawas, para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid. Pero isa sa pinakamayor na aton sa nga buhaton, na mo ganyan ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas. Kagari, oh, ang iban sa ginamask nilang ila sa nga baho, pinagi sa pagbutang sang perfume, hindi siya paborable, gid, ano? Kaya, wow, nagsinamo, samo na lang gito karoon ng hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagpangalis nga o daw hindi maayos sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalir gid sa ni ang hindi gid maayos sa nga baho tungod sa perfume kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami gid naton nga himuon na nagakaigo sa nga pagpangalimpyo sa lawas gamit sa isang Santhon plus herbal soap. Sa lawas, sa guya naton, Santhon or clear skin herbal soap. Pagpamalagid sa isang maayo sa aton sa nga lawas antes kita magsuksok sang bisti o kung bayo. Bayo sa nga ginatawag cotton isaman sa suggestion naton para nga breathable siya kag hindi mabuot ang aton sa nga lawas. Kag ti ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo, no? May ara man niya fragrance, ano kanami man lang sa aton sa nga ginatawag haklo. Pero as much as possible, kung balaan mo nga palisngaw, imo sa nga lawas, kag something may nakamuno sa imo nga nagpangalisngaw, imo sa nga lawas, as much as possible, i-address mo ganiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon mo ginapapaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagi sa nisa perfume. Kagabi niyo kung nano, ang nutrisyon gali, may ara man sang labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sininga, ginatawag pa ginabatyag, ukon mahaklo. Sa aton sa nga lawas ng kita sa ni ang balhason. Kung kulang gali, sa ganitawag fiber ng isa sa ni katawo, kulang sa ni sa ganitawag vitamina, mineral, kulang sa carbohydrates. Once ka rin may imbalances dira, posible man, yung mga lisngaw man ang aton sa nga lawas. Ang isa sa ni no, sa resulta sa ni kung kulang ka sa fiber, hindi ka makapagwa sa mo sa nga higko, adlaw-adlaw. Once constipated yan ang isa katao, nagalala pagid ang iya sa nga body odor. Kagkunwa ay masasang body odor sa unang maisog, matingala sa nga subong ang daw, may nagasungaw ng hindi amo sa akon sa nga lawas. Pati sa iya sa nga pagginhawa, ina tungod sa ginatawag constipation. Diri sa niya magasulod ng aton sa nga question, pinagi sa ginatawag nutritional support sa bulig iya sang Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C. Nga man, pag-abot sa nisa fiber, ang aton sa nga Santhon plus gold, ang mga sangkap niya nga mga utanon, may ara sa nisa ginatawag malunggay, may ara sa spirulina, may ara sa palaya, may fiber ini sila. Dugangan pagid sa mga vitamins and minerals nga makabulig, ano, panami sa pag-function sa aton sa nga lawas. Idugang naton dira ang anti-inflammatory properties sa nisang mangosteen. Ara man ang ginatawag natural phytobiotics sa nga garlic na nagabulig mapatay sa nisang mga kagaw nga nagabulig ag nagabinuligay sila sa isa kagisa para sa ginatawag manami naton sa nga kondisyon sa aton sa nga lawas. Like for example, ang kombinasyon sa isang balunggay, kombinasyon sa isang Santhon sa aton sa nga Santhon gold herbal capsule, may sa ginatawag plant polyphenols, may antioxidant support kita sa ni nagabulig protect against sa oxidative stress, ginasuportahan sa ni ang favorable skin ginatawag kon healthy skin environment. Di magambal kita ganing healthy ang aton sa nga skin environment, botang balance na, ti balance ang moisture, balance sa nga aton sa nga pH, ang ginatawag alkalinity, kag acidity sa nga balance, balance sa nga kung manami mas nga aton sa nga protective barrier, kag normal sa nga aton sa nga ginatawag microorganism, dira sa aton sa nga panit nga nag-protect man sa aton. Ina, sa Santhon gold capsule pa lang. Pero hindi ini ha, sa siling na makatap na iya sang baho, sa mo ilok ka, kay basibla ka naman mag-text nga, ano daw ka ang capsule, inusnos ko sa ilok ko. Tumaron na ton, para dito sa magpanghikot sini sa sulod. Ang premium D3, makabulig man ano sa aton sa mga tagparamati, para nga, ang aton sa ninyong immune system, hindi man siya mag-over react. Ang mabuligan niya ang normal immune and skin-related functions. Tiwans gani karong normal ang ginatawag skin-related functions susunod sa aton sa ninyong lawas. Tungod niya ang vitamin D nagabulig man gani ini ang ginatawag pa-healthy sa aton sa ninyong panit. In fact, kung kapasila ka mo sini sa adlaw, mismo, once nga maigo ang inyo sa ninyong panit sa silak sa adlaw, magluwas nga nagabulig sa proseso sa paghimo sini sa vitamin D sa aton lawas, ang mga kagaw-kagaw pagidira sa aton sa ninyong panit, patay pagdiya sa silak sang adlaw. Pero ang vitamin D3 like premium D3 soft gel capsule naton makabulig ini no para maprotehiran ang aton sa lawas batok sa irritants, batok sini sa mga kagaw, ma-maintain sini ang aton sa ginatawag natural balance sang aton sa panit. Kag tibal-an naman naton kani upod pagid naton diri ang aton sa Sunthorn vitamin C, yung vitamin C nagabulig pa nami sang aton sa panit. Kinanglan ini sa collagen formation kag antioxidant support nga nagresulta sa normal skin structure and maintenance. That's why no, makabulig gali no sa aton sa mga tagparamati ang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ug Sunthorn vitamin C sa nutritional support ya sa mga tao ano nga makamabuligan kita para sa ginatawag pag-prevent sani sa ginatawag body odor upod sa iban pagid naton sani nga ginatawag healthy routine sa aton sani nga lawas ari iya sa patag iya o konsabahin iya sang nutrisyon. Gani ugalion naton ang pag-inom sani sang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C adlaw-adlaw, hindi lamang para sa healthy sini nga bahin sa aton sini nga lawas sa sulod kundi pati man sa aton sini nga panit. Remember, ang panit naton amo ni sa ang largest organ outside our body nga kinanglan man ani sang nourishment. Hindi lamang alin sa guwa kundi labi kag labaw sa tanan, alin sa sulod nga mabuligyan kita pinagi sa nutrisyon sa pagtumar sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Available na ni sa mga butika kag parmasya malapit pit sa inyo sa ring mga lugar.
1: The secret of health.
0: Sa nagabi naman ko, kung din ini mabakal, ano, actually, kadto ka mo dira sa mga butika sa inyo lugar dira, din makamuna hamtang sa ni, available ni sa bilog ng isla sa Panay, Negros Island, the region, dira sa Guimaras, and even sa bilog sa ring Pilipinas. Kung magkadto makamu sa Mercury Drug Store, sarang makamu makabakal sa ni, dira man sa Rose Pharmacy, the Generics Pharmacy, makabakal man kamu sa ni, South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kung magkadto makamu sa generika, sarang nyo mo na bakal din mga na-mention na tondri ng mga produkto. Lakip ng aton sa nga Ultimate Trio, ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Dugangan na ito ng aton sinipila sini ka mga health info kag inyong mga text message din, no? Pagkatapos gid lamang, sabilan na ito sinipila maripot ng mga pahibalo.
1: Sunthorn Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyo nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
1: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Sunthorn Gold. Gold.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ang may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus.
0: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin,

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. The secret of health.
1: Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa aton programa The Secrets of Health. Basi may palagas kamo sa nga mga palamangkotanon, abi padalan nyo lang dari sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ami nag-message dari sa aton, pero nila magpalawag sa niya sila nga. Nga lans nga, mayugid man dok ang turbo, pampatindog. Pampatindog gali, kaya nga sa nga ubra gali. Pero may lang yun nagatindog, kaya security guard siya. Hindi niya man pagpalawag, ha? Kundi yun sa nga. Kundi yun sa sininaga. Ubra, kundi yun sa sininaga. Duty. So may available man na sa Mercury, doc. Ang turbo. Try mo kadto no sa Mercury Drugstore kaya mga produkto ni Yesta to Health Inc available sa Mercury Drugstore nationwide. Tigdiri syempre sa siyudad at probinsya sini sang Iloilo. Actually ang isa sang benepisyo sang turbo dietary food supplement. Hindi lamang specifically iya sa sexual activity. Nagabuli gini sa endurance, nagabuli gini pahutay, pahatag blasang kung kinanglanon to blasang ginatawag dugang pwersa bala para kung may mga ginahingagaw kita at least man lang no magdugang-dugangan ng aton sininga pwersa kung kinanglan aton sininga may pulawan kita makabulig man na no ang paggamit sa isang turbo dietary food supplement but especially kung nagahina ni gidiya ang performance kada tatlo ka adlaw pwede makatumar sa isang kaisa asang turbo dietary food supplement available sa mga butika sa nagpamangkot sa Tondre especially sa Texer na Tondre lang palawag sa nga pangalan try mo ka doon sa Mercury kung namunin mo sa nga concern kag magpamangkot dito na sang turbo dietary food o kung nagbakal dito sang turbo dietary food supplement for men kag sa mga ginabatsyag niyo bala sa lawas bala yan may iban sa Tondre nga may problema sa panit lakip na ang body odor, may mga skin irritation o kung anuman, mga katol-katol sa inyo sa nga panit, may mga arthritis tira. Sa mga diabetic ko, mga insulin resistant tira or mga pre-diabetic tira, problema sa baga sini o kung prostate gland enlargement, sa mga constipated tira, may mga hormonal o kung hormone imbalances tira sa perimenopause, menopause, and post-menopause sini nga makababainhan, amuman sa mga kalalakinhan, ano, may mga edad-edad na nga may mga imbalances sa hormones sini. Problema sa menstruation, syempre no, iban sini bata, bataon pa gyud may problema na sa menstruation, iban sini kuda buton gani sa menstrual cramps, magabot ila sering pamulanon, hindi na makaskwela, hindi na makaobra, hindi na makaduty sini tungod sa kasakit sang ila sering ginatawag pamatyag. Kay iban pa gyud no, nga problem sa inyo sering lawas, damo naman kamo sa natistingan, damo naman kamo sa isang natilawan, iban mga home remedies gani gintsagaan-tsagaan nyo naman gani pero daway lang gyapon no. Ayhan na kabulig sa inyo ang nutritional therapy nga ginatawag nato no kag dugang pagid nga giya pag-abot iya sa healthy lifestyle pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center dire na humtang sa Ehiang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid diri sila sa Iloilo Midtown Hotel bukas na sila dira halin Domingo tub-tub Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tubto para 5 ang takna sa hapon. Kaya manami dira, magluwas nga, libre ang konsultasyon dira. Kati on standby dira nga, tonser nga, alternative medicine consultant, may nag-message ni sa ato, nagligal ni sa nami, yan ako magpakonsulta. Kaya kay guwapuhon ko ng consultant dira. Sko ba si consultant, tayo mo ginakadto dira? hindi ka ha, dapat ang sakit ganin nyo ha. Pero manami, ganun na, kung ma-appreciate nyo nga daan ng consultant, ito ano ka pa mag-aan sa inyo, sa nga ginatawag pamatyag sa lawas, plus may nagkaigo pagid ka mo sa nga session sa mga food supplement na makabulig no paayo sa inyo sa nga maginabatyag. Available dira ang tanahan yung mga product ni Yes to Health, dira sa Yes to Health Wellness Center, plus may free consultation pagid, lakip ng nutritional therapy, nga ayan kanyang lanon sa iban sa aton, ano, para nga mabuligan, nga maremedyohan, tumtong masolusyonan ang maginabatyag sa inyo sa kalawasan. Sa mga taga-sudad sa Bacolod, sa mga taga-Negros Island Region, gusto ka mo sa makabakal sa mga produkto, dira sa Yes to Health store available gid, dira na hamtang sini sa Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid din sila sa Marayo Bank. Domingo man tubtoba Biyernes alas 9 takna sa aga, tubtoba 5 sining takna sa hapon, sarang kamo makabakal dira sang mga produkto sa nino. Kag sa mga gusto iya mag-order o kung magbakal sa ning online, available gid ni aton sa ning mga product. Pangitaon nyo lang sa inyo sa ning Shopee or TikTok account ang ila sa ning official store. Pwede nyo i-type sa ni o kung i-type nyo lang sa ni ang Yes to Health Inc. 2011. Amo ning ila sa ning official store, dira tanan sa ning mga product. Pwede ka mo maka-order dira, no? Add to cart nyo, proceed nyo to order, check out nyo para nga i-hulat-hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag sa mga nag-message sa aton sa sini, no? Although may nag-tugon, dok, lihog ta, diba? Lihog ta, dabe? Duha lang ka turbo. Ang iba sa nila nag-order na lang online, ha? Kag gina-deliver na lang sa ila sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Yes, dok, sa free consultation, instead nga ibayad, ibakal ko na lang sang coffee. Kag ginabakal ko gid man sang coffee, dok, kay uyon ko gid ang Santhon Gold coffee mix. Kag namit man ang balsang bata ko ang Santhon Plus coffee mix. Actually puro man ini sila manami kag damo man nakasaho ah. Pero ayan may iban nga pila nga hindi ya makasaho. Tuyo ay manipilitay, no. Pero kalabanan sini nga feedback nato nakasaho gid jag nanamian gid sa sabor sang aton sa Santhon Gold coffee mix, premium D3 coffee mix kag Santhon Plus coffee mix. Pero hindi ya makauyon sang coffee, ti araba na nga aton sa Santhon Gold herbal tea nga makabulig hindi lamang sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok kundi pati nga do nagabutod nya pamatsyag naton dira do nagahilab do hindi condition sa aton hindi condition nga pamatsyag naton sa aton sa nga tiyan wag kita matunawan makabulig ang Santhon Gold herbal tea. Sa mga concern bala sa palanakit sa kalawasan, may ara kita, no, texter nga siya, dok, ako ang problema ko gid ka sakit sa aton sa nga ngipon nga nagakonnect na sa aton sa nga ulo pati sa aton sa nga tangkugo daw hindi na kodok makabati sang gahod bisan pa kuno lapak-lapak kasi sensitibo gid nga daw nagasabat siya ulo. Abin mo kung nano nakasulbar ang pagtumar sa ni sang cess the pain. Pero ang aton sa ring session pagkatapos ang pagsakit sa ngipon na umpawan sa ni sa pagtumar sang cess the pain kadto sa dentista kay pausisa ipakonsulta ang ngipon kay basi may kinanglan sa ni nga himuon or basi may samad na dira o kung nagidatawag may guab na dira nga kinanglan ni pagagabuton para nga hindi magtuga sang pila pagid sini ka mga komplikasyon. Pero sa mga pananakit sang lawas naton, mga ngut-ngut dira, nga gidabatyag naton sa aton lawas, mga nagabusog nga bahin sang aton sa nga lawas, makabulig ang pagtumar sa ni sang cess the pain. Pero basi madala pa malang sa bulo banyos, ano? Una-una anay, try nyo sa ni banyos ang Santhon Plus herbal oil. Pero kung daw hindi kin makaya, daw hindi madala sa balanyos, dira ka mo pwede sa magtumar sang cess the pain. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa nga lugar. Mayroon ka po salamat ili sa aton, si Ma'am Irene. Ma'am Irene sang Rojas City, why yun lang ma-mention dali ang yasan is specific nga lugar. Ano ba user gid dali ini sang Visonex Plus soft gel capsule na buligan gid. No may nagalutaw ko no sa yasan nga panulo kada video nagaburon na 1 month nga tumar niya sige-sige 2 times a day sang Visonex Plus soft gel capsule na amat-amat at tudula subong. Once a day na lang ayas ni nga pag tumar. Thank you gid ano sa mga amo sa nga feedback. Saan ka pamangkot galing sa aton? Ano nga food supplement ang ila sa nga pwede gamiton para mag-healthy ila sa nga mata? Madugangan sang supply sa nga sa ginatawag nutrients ang mata? So ina-recommend na ito na pagtumar sa sang Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa kung may mga kaliwat, bala ka mga may problema sa nga sa mata, may glaucoma, may ginatawag cataract. Actually, why man na nag-asilo-silo nga magkadtugan sa nga mata? Nung namin na ito ng mga risk factor, bala posible tungod sa lifestyle, kagkakulangan sa ni sa nutrisyon, makabulig ang pag-inom sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa kung exposed ka sa computer per me, sa imo sa nga gadget, palapulaw ka, may bisyo ka, nag-inom ka, nag-sigarilyo ka, makabulig ang pagtumar sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule. Tungod sa mga antioxidant nga ginaangkon sa ni halin sa beta-carotene, halin sa lutein, halin sa zeaxanthin, yung vitamin E nga nagabulig pa healthy sa aton sa nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, isa sa ni sa gabi, o kung sa hapon yung pagtumar sa ni sang Visionex Plus soft gel capsule para sa aton sa ring health sa mata, para may proteksyonan ng aton sa ring mata kag sa may mga ginabulubat yag na sa inyo sa ring panulo kag sa inyo sa ni nga mata. Well, sa aton sini mga tagbarmati, mga viewers, aton nakalang-alang na naman sa aton sini nga oras, sa aton sini nga pagpangalagad. Kapay mga bisan paano, nakabulig-bulig na naman ang aton sini nga programa sa inyo sini mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagbulong sa baritian, but most especially kung paano na ito na ni mahimo malikawan. Ako do, kay isa lang galing ako sa isa kasimana mag-inom sang turbo. Damayad man igo na. Hindi ko lang pagbasaon. Ano kayo mo, nagtanong patdan nga, lubong gan. Sa mga manong tanong, tubo, no? Pwede ka mo sa ni maka pamanyo sang Santhon Plus Herbal Oil kung nag-aalalay ng hawak nyo, dra. Ano sa nga tuod, ha? Sa mga dobras kampo, bala? Katanong ka tubo? Isa kakapoy bala, makabulig sini ang pag durod na pulay, no? Hula pula sang lawas, sini mga parte sang lawas. Gigidaban nyo san sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Well, since alang-alang naging aton sini nga oras sa aton sini nga pagpangalagat, subaybayan na naman ang masunod yung edisyon sang aton sini nga programa sa kinandan. Ang inyo sini certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa griseling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to help!
3: FM.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain.

0: 7 for DOH FDACFRR permit number 02930 sa 2026. Brick responsibly.
1: From a city capis, oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa 31 sa bulan sang Agosto, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines!
1: President Bongbong Marcos nagbuylog sa pagdumdum sa mga baganihan sang pungsod subong National Heroes Day.
0: Headlines!
2: Bagyong Pilandok halos wala nagahulag sa may extreme northern Luzon samtang ang habagat magadala sa mga pag-ulan.
0: Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga tungging palinyat ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Nakigbuylog si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bugos nga pungsod sa pagdumdum sa araw ng mga bayani. Sa iya mensahe, ginhaylos ang Presidente ang tagsa ka Pilipino na hindi lamang pagdumdumon ang mga binuhatan sa mga pungsod noon nga baganihan kundi ini ang ibutang sa tagipusoon. Nagakaigo man sunod sa iya nga sakdagon ang katungdanan nga padayunon ng pagtukod sang pungsod na ilag gin pakigbatuan kagin sakripisyo ang ila kabuhi. Magluwas diri naghatag man sang pasidungog si Presidente Marcos Jr. sa kapisan kag baganihan sa mga makabig nga modern nga bayani. Partikular na ang mga soldado, manunudlo, health workers, mamumugon, mangingisda kag overseas Filipino workers, subong man ang mga ordinary nga pamuluyong Pilipino nga padayon nga nagabulig sa isig katawo kag nagaserbe para sa ikaayos sang tanan. Mahibaluan nga ginpangunahan ni Presidente

0: Ferdinand Marcos Jr. ang red-laning ceremony sa libingan ng mga bayani sa siyudad sang Taguig nga ginupdan sa mga opisyales sang gobyerno kag mga veterano agud maghatag sang pasidungog sa mga ginakilala nga baganihan sang pungsod. Express Balita.
1: Kaga sa tapadugang nga balita national, mga katropa, sa ating weather update na mentenar sang bagyong Pilandok ang yakabaskogon samtang halos wala nagahulag sa karagatan kag silangan sang extreme northern Luzon. Sanding sa pinakauling report sang State Weather Bureau sa buong adlaw. Ulihin nga na si plata ng sentro sang bagyo sa kalayoon nga 1,120 km sa silangan sang extreme northern Luzon. Nga may maximum sustained winds nga nagalabot sa 55 km per hour, lapit sa sentro kag pagmadlos nga nagarabot naman sa 70 kilometers per hour. Kadungan sa day padayon nga nagapekto ang southwest monsoon ug hanging habagat sa dako nga bahin sang Luzon kag sa nakatundan nga bahin sang Visayas nga ginadauman nga magadala sa mga pag-ulan sa mga masunod nga oras. Magluwas sa bagyong Pilandok, kinabantayan man sang State Weather Bureau ang isa pa ka tropical cyclone sa guwas ng Philippine Area of Responsibility nga nasiplatan sa kalayoon nga 1,180 km sa dan sang extreme northern Luzon nga may kabaskogon sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometers per hour kag nagahulag pa bagatnan sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Samtang padayon man ang pagbantay sa tropical depression na Sodel nga anay kilala sa local name nga Obet nga ulihi nga nagitaan sa kalayoan nga 485 km na katundan aminha nagatundan sang Itbayat Batanes nga may maximum sustained winds nga nagalabot sa 45 kilometers per hour kag nagahulag naman na north northeast sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Bangod sa gintingob nga epekto sa mga bagyo kag southwest monsoon, padayon nga ginapanuginan sa mga otoridad ang publiko kag lokal nga panguluhan nga mangin mabinantayon batok sa pamahog sang pagbaha kag landslide sa mga high risk areas.
0: Express Balita. Mga katropa, inyo na batian ang mga top of the hour news nga builog ang gradulong sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix miyara man sang natural and common herbal ingredients parehas sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend agud ma-refresh ang energy nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa program nga X-rated.
2: X FM. Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Nainggidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
11: X-F-M.
0: X-F-M.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assisted pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang lima. Kalibo ka pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDACFRR permit number 02930 of 2026. Drink responsibly.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
22: Go!

0: time check is 58 minutes past 1 in the afternoon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksing ga.
4: Hubog ka naman! Din ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang amay sa nga akong ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Haydi! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Pong, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natong sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: tropa.
1: Yahoo!
0: Hello, hello, what's up mga katropa peeps? Mayong hapon gan sa tanan nga tagpalamati.
1: Yahoo!
0: You are all tuning in sa aton favorite nga katropang station. That is 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.
2: Wow!
0: Sa mga hapon mga katropa, timo yung kaupon niyo hangin yung mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
3: Kaga katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Yes, ate, kamusta, kamusta?
1: Yahoo!
0: Kamusta kayo dyan?
2: Wow!
0: Ay, subo nga adlaw, ti, lunes na naman tayo.
1: Yahoo!
0: In August 31, 2026.
2: Wow!
0: Oy, last day na lang sang bulan nga Agosto, ho. So far, kamusta man ka tropang dyan yung mga August?
3: Ay, tagliwi, gid. Oh, literal, yung katropang ay nga. Pero sige lang, ah, kay at least thankful kita na lampuwasan ta naman ang another month. Kag syempre, approaching kita sa bar months.
2: Wow!
0: Yes, excited ka na buwas katropang Joy.
3: Ay, may ano buwas?
0: Bar months na ko.
3: Ah, okay. Joy. Sige, pero sa mga katropa nato na, ti, amo mo na i-abisa na nung na-agenta sa bulan sang Agosto. Pero para sa mo ay, or sa mga katropang ay, personal mong kwan, madasig or mahinay ang Agosto sa imo?
0: Feeling ko madasig, bisan may 31.
3: Nga man ay
0: ay madasig ang mga sinimana.
1: Yahoo!
0: Gapungko palanta Lunes, tapos pagkanganangan, Friday na. Though wala ka lang kabatsyag sa mga weekdays ba? Teka mo mga katropa, kamusta ang inyong nga August? Ginusto na ba kayo o kung ginost? Sige, looking forward na kita tomorrow para sa Bear Month.
1: Yahoo!
0: Ay gabay nga manging peaceful yung aton nga month of September.
2: Wow!
0: Gagabay nga maswerte gid ang imbukada sa aton September.
1: Yahoo!
0: For tomorrow. Sa subong di ato na naingata puson ang ika-31 nga adlaw sang August.
2: Wow!
0: At syempre, upda nyo kami subong ni Katropang Joy para na naman ululupod na naman kita nga mag-istorya hanay.
3: Magtamya wanay.
0: Kag
2: magbardagulay!
0: Yes, mga katropa, isa di ahunta ni ang last day sang August.
2: Wow!
0: Para mangin na memorable gidara sa tag sa ninyo kamagahapon.
1: Yahoo!
0: Oy, mayong hapon ginanay sa mga listeners naton ha. Speaking of mga katropa dira sa Teodoro Arsenis Trade Center. Dira kay katropang Rhea Sangrina dira sa Rhea Fish Stand sa may isdaan section mayong hapon. Kay katropang Eileen Agdales dira man sa iyang kapihan. Good afternoon, gid. Kay katropang Harry Android RJ ang aton nga mga security personnel dira sa may Bagsakan Center. Di kamusta, Snappy? Pabalagyapon ka mo? Kung ba, sige na, pilaw na. Sige, ninyo lang kape, ha? Kagpilian nyo na ang Xanton Gold Coffee Mix. Kag syempre, sa mga tropa, dira naton nga ra sa Utanan Section. Mayong hapon, di katropang Rosalinda Antonio. Kag kay Sir Leopoldo. Mayong hapon.
2: Wow!
3: Kaga, syempre, katropang ay nga itong mga pagpanamiyaw sa ibang paginaton ng mga katropa pipso. Nga ti sa subong mga tinion. Uy, nagapalanog-lanog mandal sa ilang mga radyo, sa ilang mga XFM specialized radio. Especially na dira sa bahin sang Barangay Banika naman kita. Kadto kita sa Barangay Banika. Dira sa bahin sang Aninang Karenderia. No, especially na sa katropa natin si katropang Sir Rio Aninang. Good afternoon, gadira katropang Rio. Thank you so much for listening. Dira sa ato programa. Kag syempre, hapitan ta na lang dirang gas station. Especially na sa katropa natin si katropang Elmer Villanueva sa bahin sang Barangay Banika sa gas station dira. Kag syempre pa, ang isa pagid ka utan-utanan, prutasan dira ho ang Gina Fruit Stand. Sa bahin sa Barangay Balikaman, especially na sa katropa nating Sister Freddy, kag si Ma'am Gina Piseno.
0: Yahoo! Sa mga katropa natin sa Pueblo Terminal, sa mga katropang jeepney drivers natin dyan, sa Terminal San Jeep. Good afternoon, anak kay katropang Jonathan Felipe. Amuman kay katropang Joanne Putato. Di, kamusta ang mga pasahero? Kamusta ang inyo gakita, inyong koleksyon? Di, gusto lang itbala itughong sang kurudo. Importante, may ginansya, may pangbakal ka mo sa inyong kapagabugas kagsulod anon. Siyempre, draman, sa aton nga tropa ho, kay katropang Toto De Lojero, sa iya nga De Lojero Barbershop. Di, kamusta? Suki, ginguro, ikaw dira sa mga jeepney drivers naton ha. For sure, damo na nakita si katropang Toto De Lojero. Sige, isang bagsak naman dyan. Bisan hindi kami kakita.
2: Wow!
0: Sige, happy tuning in ha, mga katropa peeps. Kay katropang Mary Ann Di Gracia sa Di Gracia Eatery mayong hapon. Kay katropang Glenn Panes, draman sa Arvin Eatery kag Insurance Company sa gihapon sa Pueblo Terminal. Good afternoon! Dito naman kita sa may barangay Lawaan ho. Idamo, gid kita mga tropa. Oy, shoutout anay dira sa duwa ka chika babe. Kay katropang Ma'am Catherine Famulag. Kag Ma'am katropang Danilyn Yoreta. Kag sa ila dira nga atubang. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Good afternoon mga ladies. Kag syempre dira man kay katropang Peter Delphine sa Sea Oil mayong hapon. Kay katropang Mary Rose Langurayan dira sa GC Otanan sa Crossing Talipapa sa Barangay Lawaan. Good afternoon. Kag syempre kay katropang Chris Barrios, ang aton nga garbage collector. May dahil nga pagpangolekta dira ha. Halong-halong kita every time nga nag-collect ka mo sa mga garbage.
1: Yahoo!
3: Kaga, syempre katropa nga nga tumanda-duga nga pagpanamiyaw ha. Especially sa mga katropa nato, nga rin subong sa ilang mga panimalay. Kaya mati for sure, kalabanan sa ilang subong kung wala sa ilang balay, tiara sa lagawan. Kamaniya subong nga adlaw, gani ang regular holiday no, dari sa aton sa pungso.
2: Wow!
3: Bangod man sa pag-commemorar nato or celebration sa National Heroes Day, mga katropa.
1: Oh!
3: Di sa mga government employee natin, di wala sila sa duty. Pero sa mga private employee kapareho natin, di sige lang kay double payment.
2: Wow!
3: Sige. Ang ato nga pagpanamiyaw sa liwat ha, sa mga tropa peeps natin, dira sa bahin sang Barangay Inzo. Especially na dira sa bahin sang Courage Food House. Sa katropa natin si Mariden Biennes. Thank you so much, Madam Mariden Biennes, sa pag-monitor dira sa aton sa Courage Food House sa Barangay Inzo. Dito kita sa may bahay sa nga Panitan Public Market. Siyempre, aradara nga ito nga RB Butika. Kag si katropa nating Ma'am Emmy Altoveros. Manumanitor gin sa ato na dira sa subong nga hapon. Thank you so much sa RB Butika. Kag subong man, dira sa Tacos Pontevedra, of course, sa Tutu Batsuyan. Nagapalanong dira sa radyo si katropang Joanne Belves sa iya nga Batsuyan. Thank you so much katropang Toto Joanne Belves. Sa iyo mudra nga pag-monitor sa atin subong kahapon.
2: Wow!
0: And of course, ginatamiyaw taman ha ang mga listeners naton. Gayara sa tagsa nila ka mga panimalay sa subong at kahapunan.
1: Yahoo!
0: Nagapahuway-huway, nagapahunay-hunay sa mainit nga tiyempo. Pero sa subong at hapon doon nagagaloom na ho. Okay, sige, enjoy lang kamudira. Samta nagapulupamati sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Sa mga tropa dira naton nga nakapuesto na sa tagsa nila ka mga salaset.
2: Wow!
0: Salaset nga fully
1: Yahoo!
0: Sa ila tagsa ka mga berha o kunara lang nira sa ila nga mga payag-payag.
2: Wow!
0: Oy, maayad-ayad yun nga afternoon. Thank you so much yun sa pagpamati. Tiga pa nga kung may gusto ka mo dira, di palabot lang diri sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Ay, syempre, aton may nahatagan sang time. Mga katropa, PFs. Kag syempre, mayong hapon, ginanay, ha? Kay katropang Joe Lan.
1: Yahoo!
0: A.K.A. Joe Lorenzo, dira sa Mindan Capiz, nagapulo pamati na sa iya family ni La Torre, mayong hapon, gin.
2: Wow!
0: Kay katropang Nathaniel Fernandez, dira sa Graceville Subdivision, Barangay Tiza.
1: Yahoo!
0: Good mayong hapon, kay Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
2: Wow!
0: Good afternoon, gin.
1: Yahoo!
3: And of course, sa mga katropa nato nga nag-monitor again sa atin sa mga hapon, especially na sa mga katropa peeps nato, ano, hindi man ka mga bahin sang, or di man ka mga barangay ha, dari sa mga kabarangayan sa Bukas nga syudad sang Rojas, ara man ka mudra sa 16 tanan, ka mga ka-municipalidad, dari sa bilog nga probinsya sang Capiz, or sa mga kaiping nato nga ka-probinsyahanan, dari sa Bukas nga Western Visayas, all over the Philippines man, or around the world as an OFW nato nga katropa nga nag-monitor sa atin sa mga nagalantaw sa ating Facebook Live. Thank you so much mga katropa ha, sa pagtuntol na naman sa ating programa. Kag sa amo ni katropang Ira sa mga Monday afternoon, kag tigabay pa sa liwat nga makahatag kita sa inyo sang kalingawan o kasadyahan ka good vibes sa atong programa sa mga hapon.
1: Yahoo!
0: This afternoon mga katropa, tinagapalayag na gid kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo dira mga radio all over Panay Island. Shout out gid sa mga naka-specialize radio halin kay XFM.
1: Yahoo!
0: Kag syempre ano pang ginahulat nyo oy tunuga na dira kag Basko gana volume na ang inyo nga mga speakers.
2: Wow!
0: Ang inyo nga mga radio para the more the merrier pagit kita this afternoon. Mga katropa, kitang nagapalayag yag ha pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre nagapalayag man kita sa may bahin sang XFM Kabangkalan sa 106.1 MHz.
1: Yahoo!
0: And of course, dira sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
2: Wow!
0: Kamusta ang mga katropa peeps naton? Excited na bala for tomorrow?
1: Yahoo!
0: Ano ay hanang gina-looking forward ninyo mga katropa peeps?
2: Wow!
0: Abi-abi i-drop it sa comment section.
1: Yahoo!
0: Hapon gidra ha, ilabi na sa inyo nga mga tagpalamati kag sa inyo nga mga station managers.
3: And of course, this afternoon mga katropa sa ating programa, tiwala lang kita nagapalayag sa inyo mga radyo or sa ating Facebook Live. Kaman live na lang kita mga katropa mabatian. Pinagi sa ating XFM Radio Network application. Yes, mga katropa, ti para sa mga wala pa naka-install, abi pangitaan nyo na sa inyo mga Google Play Store, i-type nyo lang ang XFM Radio Network kag i-download. O kung i-install na sa inyo mga cellphone or tablet para anytime, anywhere, makapamati kagin sa mga nanare saring ang mga estasyon sa Bugos ng XFM Philippines. Siyempre, kalakip na 106.5 XFM Rojas City Capiz. Basta hindi ka man yung magkanto mga katropa, di no problem, get. Basta mayara ka lang sa application nga ni, di anytime makapamati ka na, wala ka na sa may ma-miss ng mga anchorman o anchorwoman din sa XFM Philippines. Kag siyempre, masundan mo, get, ang mga paborito ng mga programa, musika, kag entertainment programs, kapareho na lamang sa X-Rated.
1: Yahoo!
0: And of course, mga katropa sa mga hapon, di live na live man kita ha, pinagi sa atin nga secondary Facebook page.
2: Wow!
0: Sagi hapon ng XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: This August 31, abawayara ninyo sang 6.9k followers. Thank you so much gina sa mga katropa naton. Gabisan na amoy ning ginagamit naton. Tiga pa na yun sa Gyapon sila nga nag-support.
1: Yahoo!
0: Sa September, naglibuan sa bot kong anong plano ni Lolo Mets. Sige, ginabang-abangan man na namon as subaga September.
1: Yahoo!
0: Siyempre sa mga naka-like and follow, thank you so much, good. Sa mga nag-share sa aton nga mga posts, sa aton nga mga programa, uy, i-share nyo na ha. Kay karon hindi ka mo malakip sa listahan. Kag syempre mga katropa, uy, sa nagalantaw sa aton nga Facebook Live. But if feel free gid hanga mag-drop sa inyo nga mga comment, sa inyo nga mga pa-shout out, sa inyo nga mga greetings, ano man dira inyo gina-celebrate. Uy, palabot entry sa aton programa para pong birthday na niya. Makantahan natin sang happy birthday.
1: Yahoo!
0: Kung about man nina sa inyo nga mga ginabatsyag, subong team advice naton.
2: Wow!
0: O kung basi may mga problema ka mo da, kasi masolusyonan man natin. Kaya mga katropa, ayaw lang maghuya-huya ha. I-comment niyo na dyan.
1: Yahoo!
3: Kag para naman sa mga katropa natin ha, nga di wala sila sang data nga pang comment, pero may pang load sila nga pang check sa aton nga cellphone number. Abati mga katropa, don't worry, kay makapalabot gig kamo sa inyo mga mensahe, makapanamiyaw gig kamo sa inyo mga special someone nga nag-celebrate kung ano man ang inyong celebration sa buong adlaw. Di pwede man sa gihapon na mag-text sa aton nga XFM text line number sa numero nga 0970-129-2319 mga katropa. So at kopyahan nyo na kag pangalan sang XFM text line ang ato nga 0970-129-2319 mga katropa peeps. Sa so, manasyang ato nga text line, pwede ka muna ka-text asang inyong mga concern kung ano pa man panawagan, greetings, bisan ano pa man mga katropa, pwede gin mag-agi sa ato nga XFM text line number. Kag syempre pa mga katropa, adlaw-adlaw gid iya ha, except lang kung Sabado ang aton gid nga pagpanamiya o kung pag-inggan nyo, Sabado kag Domingo, gali katropang ay. Kaya wala kita program kung Sunday. So, ang atong kapag-ingganyo sa inyo mga katropa adlaw-adlaw, nga mag-like, share, and follow gin sa atong mga social media accounts, especially na sa pag-subscribe gina sa atong official YouTube channel. Pangita kita sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Sa mga may smart TVs kag internet dira, aba, pwedeng-pwede gina magtanaw sa inyo mga TV, pinagas sa atong YouTube channel, mga katropa. Kag syempre, iba pa natin nga mga social media account. Ang aton nga TikTok, kabi i-like and i-follow kita sa aton nga 106.5 XFM Rojas. Kag ang aton nga secondary backup account, ang XFM Rojas 106.5 sa Facebook.
1: Yahoo!
0: Malipat pa ko ha. Ang ato na nga question of the day. Bodo malipatan pa ba?
1: Yahoo!
0: Sige, ano ba laihan? So mga August 31 ang ato nga question.
2: Wow!
0: Ay pula-pula ho. Tapos broken na naman.
3: Pula-pula pero wasaag katrapak. Ay, ang broken hearts.
0: Wasak na wasak. Mga katrapak ang ato nga question of the day. Uy, pila ka beses ka dapat masakitan. Antes mo masiling nga, enough is enough.
2: Wow!
3: Uy. Yung mga linyahan sa pelikula,
1: Yahoo!
0: Mga matinding eksena, bala ho? Hindi sa movie ka tropang joy.
2: Wow!
3: So base sa poster ka tropang ay, kung poster ang pasabton, di ka damo iyo, kung ikaw pila naka-broken heart. So, ay Diyos ko, sang karupok. Sige, pero para sa ito katropag ay hindi tara masiling kay man hambaga ni Nila, diba ang tawo ko nabisan na tawo sa isang pila ka best nga masakitan tungkol sa pagigugma, pero may nabili ni Marasa Gyapon niya nga biglang ganun pagigugma sa iya tagi pusoon. So hindi tara masiling katropag ay nga sa first time madudla na ta, hindi tara masiling ina.
0: Yes, kumbaga daw though infinite katropang joy.
3: Ay!
0: No, infinite until nga kapuyon ka kag ikaw na mismo ang magsuko.
3: Di sa imo, katropang ay mga pila ka best be sa imo?
0: Infinite gan. Walang katapusan until nga kapuyon ka hasta nga ikaw na lang ang mag-give up mga katropa. Kay man, hindi kaya sa laga piliyon nyo ang inyong kaugalingon. Bisan super love-love nyo pa ng isa katawo. Mga katropa, pips, hindi kaya selfish ang paghalin sa isa ka relasyon para protektahan ang ibang peace of mind. Ilabi na kung ginhatag mo naman ang tanan. Okay. Ang tanan-tanan mo nga best. Pero sa Gyapon, wala gid nag-work. Di, amo lang na ang problema. Kaya bisan anong himuon mo, wala effect. Gani siguro mga katropa, tiyo naman, kung enough na gidman, tipiliyon mo ang imo kaugalingon.
3: Pero katropa, ay do ka nabi lang no, nga maabot sa punto siguro nga matawag sini, mahimasmasan ka, kagmasiling nga, this time ako naman kaugalingon.
0: Yes, katropa, Joy, kaya man hindi naton kinahanglan nga mag-adjust para sa mga tao nga wala man nag-adjust para sa atong. Gani enough na akong hindi mo na kaya, let go muna na sa akag, huwag mo nang pilitin. Kay man pag mas lalong pinipilit, mas lalong masakit.
3: Diba? Pero sa mga katropa nato, no, ay, abtik sila katropa ay basta gani. Party sa love, damo, gindi ang ma-abtik sa comment section, ho?
0: Yes, isa na dira si katropang Zyron, ho?
2: Wow!
0: Kambal niya, ikaduha ka beses, enough na daw yun. Hindi na dapat magpagamartir sa tao nga manugtunto. Sabi ko, one is enough na.
1: Yahoo!
0: May mga tao, ganyan nga, one is enough na yan, katropang Joy.
3: Mga sa una pa lang, heartbreak, ay dudla na sila
0: yan. Sensitive sa ila katama ang ilang nga mga feelings.
3: Pero hindi taman sila mabasa katropang ay kaman hindi man tanan nga tao kapareho ang tawag sini ang tolerance pagabot sa paghandle sina.
0: Yes, ako gani katropang Joy, gani ko mga katropa kung kapuy ka na ha, enough na na, ayaw na magpakuno-kuno nga kaya mo. Diba, siba lang self mo na ang mag-give up kag mabugtuan ka draginawa.
3: Imbis nga siya lang nga nadula, pati ikaw ay dumadula.
0: Gani, love yourself ah.
1: Yahoo!
3: Pero si katropa nating tutuval ho, ay abaw, grabe, gidya, 1,000 times.
0: Ay.
2: Wow!
0: Hindi ko makita.
3: Siya ginang una-una nga nagsabat katropang ay, pero 1,000 niya sabat.
0: Ay, grabe, ganyan si Toto Val. De, sige, hambali katropang Eric Biring. Isa lang dapat ka beses.
2: Wow!
0: Ay, isa lang ko na siya dapat ka beses masakitan. Kapoy per me magtinangis. Strong ka kag ano ka, Wick?
1: Yeah!
0: Ano man si katropang Eric ko? Abe,
3: siguro naka one time na ganyan si katropang Eric.
0: Yes, pero sa naliligad bala, tingin na nagkakuan pa siya kuno nagalaong-laong. Sige, kung may chance, malang di ba why not katropang Eric?
3: Di siguro sa buong katropang, ay ginutod niya nang iya paglaom. Nga man daw wala na niya paglaom ang iya comment man.
2: Oh, no!
0: Amo gani, depende, guro sa iya nga mood ah. Pero si katropang Lloyd Dinavales, so many times to be hurt before it's enough.
2: Wow!
0: Correct ka dyan.
1: Yahoo!
0: Siyempre, ginatawag nila nga matututo. May matutunan ka katropang Joy once nga nasaktan ika.
2: Wow!
3: May lesson, ganyan nga mabiliin katropang ay. Kung wala pag-idya lesson, ayambot na lang sa imo ah.
0: Amo gani. Pero si katropang Zyron, biara pag-idyo pahabol yan.
2: Wow!
0: Huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili sa mga taong di ikaw ang gusto. Uy, hayaan mo siya kung saan siya masaya. Let go mo.
1: Yahoo!
4: Sana all.
0: So, ibig sabihin, nagpalaya. Kagaling katropang Zyron.
3: Sana all. Si Elsa nag-let go. Charot.
1: Yahoo!
3: Pero si katropa nating Rafael. Uy, sa iya, para sa iya katropang. Ay, sa akon. Isa lang ka beses. Isa lang pero beses. Isa lang ka bes. Kaya makamove on ka na sina. Kagkabalo ka na sina. Nga hindi ka na masakitan liwat.
2: Wow!
0: Sige, pero si katropang bag-o nato nga katropa, ho?
2: Wow!
0: Si Bing Lucero Vargas.
1: Yahoo!
0: Na familiar sa ako ng iyang HI. Ang aton gali winner nagligad sa Gold Eagle Beer. Si katropang Ma'am Arlina Baradero.
2: Wow!
0: Ang BHW dira sa may Punta Tabok.
1: Yahoo!
0: Siling niya, ho? 3 is enough?
2: Wow!
0: Grabe si Ma'am Arlina ba? One is enough, two is too much.
1: Yahoo!
0: Pero three, pagidyang iya.
2: Wow!
0: Sige, ibig sabihin ka tatlo ka naghatag. Sige, Ma'am Arlina, thank you so much. Gida kay nagbardagul ka naman diri sa aton nga comment section. Pero sige, tropang Eric, strong ko ya, Ma'am Ay. Joke lang po.
2: Oh no!
0: Strong nga nag-cry-cry ah.
1: Yahoo!
3: Ayos si katropa nating above katropang ay si Miss Kay ng sa Batman ho sa babaw. Yahoo! Question for today. Grabe yung si katropang Neil. Para sa ako na twice lang kaya kung paulit-ulit or kay kung paulit-ulit daw T-A-N-G-A ka na lang sina.
0: Ay, tanga. Bayan Constantino.
1: Yahoo!
0: Sige ah. Thank you, Miss Kay, ha? Pero masigin, himo mo man, ha? Ilang beses ko na nabigo sa pag-ibig, ha? Pero si Dudoy, nagkinadlaw lang, ho?
1: Yahoo!
0: Kanya, bahala kayo dyan. Basta ako, unlimited. Si Ma'am Senaline, nagkinadlaw man. Siguro, kaisa lang ni si Ma'am Senaline yan.
2: Wow!
0: Prangka sa dayon.
1: Yahoo!
0: O na, Ma'am Senaline. Hambay niya, mahina net ko din ni Bulak. Mahina ko no ang net ni Dudoy dito sa Bulacan.
3: Isli na na to eh.
0: Isli na na bala.
1: Yahoo!
0: Kasi ang tao ang may problema. Sige mga katropa ha. Ginanay nga question of the day ang builog na ginaduloon. Kesang turbo dietary supplement for men. Gabayara sang makakag-clavowaska herbal extract. Ngati popular again sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Uy, mga tropang boys natin dyan, di gamitan nyo na iniha 30 minutos. Antes good nga maglabing-labing kay misis. Huwag tumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ining turbo nga niti ang kalidad gidha nga produkto sang Yes to Health. FDA approved man nina siya gani, huwag ka mukha balakaan. Hindi ka mo mag-worry kay man. Safe na safe, good. Kung inumon, mababakalgin ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. O kung pwede man ma-add to cart, pinagidre sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men. It's a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Nagpahabol pagidya.
2: Wow!
0: Si katropang Melbs and Isko!
1: Yahoo!
0: Ati kamusta katropang Sir Melbs? Nakauli ka na di sa copies? Mabal niya, depends on you. Depende sa imo. If carry mo pa, you are the master of yours. For me, two is too much.
2: Wow!
0: Pupudlayan mo pa ko ha? Magbasa sa inyong mga comment. Pero te, sige ati, duwa ko no para sa iya. It means, pag nasakitan siya sa una, ay mahatag pa siya liwat isa ka chance.
1: Sana all.
0: Sige, katropang Sir Melz, pero si katropang Josel Balasa Barogo. Uy, para sa akin, one time lang po.
1: Yahoo!
0: Bakit one time lang? Paano yan? Paano yan nga pag hindi mo na siya binigyan? Wala mo na siyang intagaan sa chance, basi dito pa siya magabago? Pero sige, one is enough na ko na sa iya.
1: Yahoo!
3: Sige, katropang Zyron. Kaya kung magpinatunto ka lang daw tanga kasi na nga pagod. Ay, namin na pa isa na na.
0: Ay, namin na katropang Jairon kung makahang. Sige, tropang Crystal, sila niya hindi na tol pagsabda ang question for today. Kay daw waay ka man gimpalangga kaso ano ini kay daw gimpalangga kaso hindi nagtagal. Mga Mary, sina ang love-love ni Dudoy, ha, katropang Miss Kay.
1: Yahoo!
0: Sige,
3: ate. Pwede ba ni Mon Mary Crystal? Oh. Ay, may Maria.
0: Wow!
3: Sa
0: oh, at Crystal least doon nag-connect sa Gyapon.
1: Yahoo!
0: Crystal Maria.
2: Wow!
0: Sige mga katropa, patayin lang dira sa pagsabat ha sa aton nga question of the day. Ay, Shoutout anay sa aton mga katropang rider that is sa Rojas City, Capiz. We ready na bala kabo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig. Pag ready na, iwag sugod yun lamang ha sa SM Rojas subong September 5, tubtub September 6. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Umalin sa underbone, backbone, hanggang scooters mga katropa. Plus, may ara pag isang pwede ganin nyo matry ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Gag syempre in partnership inaha with SMDI. Magbakalang kamo sang anuman nga Suzuki motorcycle. Di pwede nyo naging mapauli ang inyo mga papromo nga pwede pag-dag on. Kangay na lang sang free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. May ara pag isang 5 kilos rice, grocery bundle of joy, pag torch lamp mga katropa. Plus, may ara pag isang lifetime free service. Ara man ang 2% discount spare parts discount. Kag syempre, free 3-year LTO registration mga katropa peeps. Sa down payment yun lamang hanga as low as 4,500 pesos.
2: Wow!
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa mag-avail gid sang highest savings after 30,200 pesos. Gani ayaw nyo na inipag palampason pa ha sa September 6 Domingo nga adlaw. Makaupol mandira nato ng aton mga kabarkada sa pagmomotor. Kangay na lang sang mga moto vloggers nga si katropang Jawu Moto Vlog, kag si Katagumpay Vlog. Uy, sa mga nag-idolize dira sa ila, tion nyo na naa, chance nyo na naa para makita ang inyong mga idol. Kag pwedeng-pwede gid kamo makapa-picture.
2: Wow!
0: Ano mga katropa, ayaw na magpaulihi. Kita-kits sa SM Rojas ngayong September 5 to September 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, time check kita ana. It's 2:32 in the afternoon. This time we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. At yung magaboy gid lamang kita sang pila ka magapahibalo. So kindly stand by.
4: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: The Secrets of Health.
6: Tumanya ni importante Sir Josel nga matalupangod na to nang aton sa nga kurason kag aton sa kaugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
7: Ang iban siniti wala kuno eh. Kay way pa siya kay balo gali ka hypertensive naman siya mo.
6: Especially sa primero way nga dan symptom ning hypertension Sir Josel ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang bani makabulig sa aton sering korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sering LDL kay ang problem Sir Josel kabaliskad eh nagkataas ng LDL naganubo sering HDL nga suppose ang LDL amo gid dia ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sini ang gidatawag good cholesterol ko nang aton sering HDL mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sering kaugatan kag mapanami ang blood circulation sini kag sa regular sini kag hustuhan nga pagkaon sini isang mani ginaangot ni Sir Josel sa manubong risgo sa badatian sa kurason.
4: The Secrets of Health.
7: In the absence ng mani abido kle may allergy kas mani pagkatapos not all the time makakaon kas ang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas Dok Leo.
6: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sini Sir Josel. Manami nami kombinasyonon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
4: Santhon Plus Gold.
7: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada. Sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gyud nya ginupo ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo sila nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josel para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise.
4: Santhon Plus Gold.
7: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
4: The secrets of health.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
6: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa nga lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josel, nga nagsunod sa itong programa, wala sila nagsupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Disupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Anti-oxidant. Anti-aging.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct, Sir Josel. Kag ina-recommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit, which is stevia is zero calorie.
4: The secrets of health. Santhon Plus Gold.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

Mga katropa, ang inaneng programa ang Builo Gagradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong akuties. Ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon. Gadaw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangustin extract. Halin sa prutas nga mangustin nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugos ang atong nga panit. Kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga pwede tipunan sang balas kakigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap pa mayara man sang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangustin bago na VCO isa sa magirakabig nga good carrier oil kag isa ni herbal oil makatropa nga kun ilakot mo sa iban nga ingrediente indi magubang nga nga properties kag kaepektibo kada ano pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kada mapakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pirage sa mga Shopee kag TikTok shop Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, welcome back sa aton programa nga X-Rated. Yahoo! Sige subon, tiyaduan tanay nga aton nga ComSec. Siyempre nga aton promesa, nga ilang mga pag-greetings dapat malawag dyan sa kahanginan. Wow!

0: sa dihan man nila mga customer mo kung magbakal. Si Katropang Zyron, mayong hapon Katropang Iron Joy. Pa-share route naman. Watching live diri sa Robinson.
1: Wow!
0: Grabe, bisonara sa Robinson. Nagalantaw. Kaya po next rated, ho. Kung makikikonnect ka naman sa free wifi, hi.
1: Yahoo!
0: Sige, nag-ainano ka naman dahil nag-date-day. Enjoy ah, Katropang Zyron. Si Katropang... Si Katropang Miss K.
1: Wow!
0: Mayong hapon man. Kagsiya, siling paniya. Good Monday, everyone. Hello, Katropang Ay. Katropang Troy. Paki-shoutout lang ko no. Asa yan nga. Family dress sa may barangay San Jose.
1: Yahoo!
0: Wapa nga girly. Unika iha. Kagya college ko na nga girly man nga nag-study before ang love.
1: Wow!
2: Sana all!
0: Sana all! Thanks, Ged and Warp. Hi, si Mama Maria. Hindi mo pagtamya mo.
1: Yahoo!
0: Sige, shout out na kay Mama Maria.
1: Wow!
0: Si Katropang Mamanilin Villar ba sa mayong hapon?
1: Yahoo!
0: Si Katropa natin Ma'am Liza Digala. Ay, basahon tayo na yung message na sa inbox. Basta ba ipatanta ka ron? Ay, Ma'am Joy, good afternoon. Sa linya pa, shoutout lang ko na sa inyong programa, Ma'am. Nagapamatigin ako sa mga hindi ko na ma-open ang FB ko. Thanks, good. Sige, thank you so much, Ma'am Liza Digala, ha. Thank you so much, man, for listening sa subong hapon. Kagti-gabay pa nga makayo na nang imong Facebook para pa-open mo na makatanaw ka na sa ating Facebook Live. Si Katropa nating Duy, sa West Villa Flores, ariman sa ating programa sa buong hapon. Good afternoon ko katropang Iron, katropang Joy, watching and listening si katropang Duy. Siyempre, live na live dito sa may West Villa Flores, Maayon, Capian.
1: Yahoo!
0: Gina-shout out anay ni katropang Crystal, si Pasetti Kinet.
1: Wow!
0: Ay, no, gay na sunggod, galaw. Ay, kasi na-shout out na. Uy! May nagkaka-developan ng feelings dito. Sige si Ma'am Senalin, mayong hapon to beautiful ladies and to all katropang friends. Good Monday afternoon. God bless everyone.
1: Wow!
0: Same to you, Ma'am Senalin. Mayong hapon man anay kay katropang Josel Balasa Barogo.
1: Wow!
0: Sa solid gid nga tropa dira sa may Hamul-awon pa na.
1: Yeah!
0: Kay katropang Eric, kay Tatay Moso, kay Mama Amelin Marbebe.
1: Wow!
0: Kay Joan Bufield.
1: Yahoo!
0: Si Katropang Solomon Antonio, hindi man magpauli sa mga hapon. Kamusta, waigid kita kay man holiday? Importante, holiday, double pay kami di ah.
1: Wow!
0: Sige, si Ma'am Flor Abelio, good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am John.
1: Wow!
0: Same to you, Ma'am Flor. Hello, hello, dira sa may panitaan, sa imo nga floor store. Shout out dira sa nagabakal sa imo.
1: Yahoo!
0: Si katropa natin Chris Blanca Flor Concepcion. O yari man sa ating programa sa buong hapon. Maayong hapon ko ng mga DJs watching live si katropang Chris in Rojas City. Sige, thank you so much katropang Chris Concepcion sa iyo mga pag lulantaw sa ating Facebook Live sa buong hapon. Maayong pagpulupamati lang dira sa inyo. Ay, si Ma'am Sinaline, girato yung iyang emoji. Wow, kaya kaya wala klase, wala kantin. Pero sige lang, Ma'am Sanalina. Gabay pa nga, hindi ka na karoon matulugan subong hapon. Si katropang Josel Barogo, watching live, kag-listening man siya ko ng subong hapon. Thank you so much, katropang Josel. Si katropang Miss Gay, o isiling niya, okay na ko, Tol Pasete. Kenneth, mag-go forward na ko this September. Don't worry, my feelings I can't handle.
1: Aww.
0: Don't worry, pero hindi niya ma-handle feelings niya.
1: Yahoo!
0: Sige, ikaw bahala ah. Kaya nagalingin, manang ulo namon. Sige, bisa ko na talking stage na sa katropang ay, pero siya nang bahala, mag-move on. Ano muna iya?
1: Wow!
0: Thank you so much, gina, sa pa-dancer ni katropang Solomon.
1: Yahoo!
0: Para sa idalom sang manga. Nagapamati, kaya naka-bluetooth speaker siya.
1: Yahoo!
0: Talking ko na sa mga tropang friends niya, nga solid kid nga katropa.
1: Wow!
0: Alam na nila na kung sino sila.
1: Yahoo!
0: Si katropang Eric Biring, ari man sa subong hapon.
1: Wow!
0: I-present na nga ton nga, a bob. Hindi mo naman na nakuha. Si katropang Lloydie Navales. Ang aton nga katropa sa City of

0: smile of a college city. Wahoo! To hold me in your arms where I belong. So why I'm feeling strong. Uy, lyrics na naman niya. Mayong hapon, kita sa inyo katropang Lloyd has in a Valdez family.
1: Wow!
2: Si Katropang Tay Mosok Bering, nagpa-highlight man sa ating programa. Thank you so much, Katropang Tay Mosok, sang hamulawon panay kapis. Siyempre, si Katropang Miss Kay, mga DJ, pwede ka request ng song. Iisa pa lang siguro inibay ni Haji Alejandro, samtang nagahilay-hilay. Thanks again.
3: Sana all.
0: Later on, kung may time pa kita, ha, line up na ng yung mga requested song.
1: Yeah!
0: Pero kung natin, pasensya. Hambaling katropang Zero, diin ka di lapit sa Rojas. Sarge, sino na?
2: Basta si katropang Chris.
0: Ay, sa barangay Sanusi, abibisitahi, ganito katropang Zero. May one time yung nakita ko to si Ma'am Crystal is si katropang Miss Kay. Nagkaki-ay-ki-ay siya. Basta nag-tiktok. Si katropang Rafael Digno, mayong hapon mga guwapa ko. Diwata DJI and Troy, nagatutok na ang mga tirik toda. Samtang, nagapahuway-huway.
1: Yahoo!
0: Basta si katropang Jeffrey Itlog da. Sige, halong-halong da ha, especially na sa mga tirik toda.
2: Si katropang Ma'am Flor Abelio, oy good PM, pa-shoutout mo kuno sa talier ni Samson.
1: Wow!
2: Taga sa Changi ni Flor sa Panit.
1: Yahoo!
0: Oy, sabi ang tandem sang mag-lover, so for sure damo naman ni income si Ma'am Flor. May talier na si Mr. May tindahan pa si Mrs.
1: Wow!
2: Sige, di shoutout lang din ha sa mga nag-obra din sa talier ni Samson. Kaya siyempre sa kay Ma'am Flor dira sa Changi ni Flor sa Panitan. Si katropa nating Manila Boy, Dudoy Tupas Dumali. Oy, good afternoon and good Monday mga katropa. How are you today mga pretty sexy? Oy, Miss Ira and Miss Joy.
1: Wow! Ay,
0: very okay.
2: Oh, nakaguruga init ato day tuto. Day katropang Dudoy.
0: Basi, mainit gali pero hina iyan net.
1: Okay. Yahoo!
2: Sige, thank you so much Doy ha sa paglabay dito sa ating programa and thank you so much manasi mo pa-highlight kagpa-drop na naman sa iyo mga emojis subong nga hapon.
1: Wow!
0: Sige, tropang Sir Belbs and Isko ang nagbabalik. O, hindi na sa ganina kanto sa Zamboanga,
1: Zamboanga.
0: No?
1: Yahoo!
0: Zamboanga! Sige, happy! O, hindi. Ambal na good afternoon mga guwapahon. DJ I Kagligaya watching live from Ibizan, Capiz.
1: Wow!
0: Ay, confirm, nakauli na siya.
3: Sana all.
0: Kaya nung pasalubong mo, Chippy. Teacher Young, a color fiend. Happy birthday kuno kay Kaz Mark Anthony Aragon. Dira sa Binangunan Rizal. Kagay Dudong Agimat. Dira sa Barangay Dayaw.
1: Wow!
3: Sana all.
0: Kay Duwagin ang naga-birthday. Oy, kantahan. Tagin inasang happy birthday katropang Sir Melbs. Kaga syempre sa mga ibang paginaton ng mga katropang nga waay na mensyonar. Basta naga-birthday sa mga August 31.

0: Yes, aliwat, happy, happy birthday again sa kasani Sir Melz nga si Mark Anthony. Kagdaraman sa iyang parikoy kay Dudong Agimat sang Barangay Daya.
1: Yahoo!
0: Enjoy, enjoy ka mo ha. Lalo na nga last day in sang August.
1: Wow!
0: At syempre, maghalong lagi as always. Ha.
1: Yahoo!
0: Ikatropang Rafael Digno. Shout out ko no kay kumpare niya. Kay Chef Cook Doven Agrigorio alias Boy Logro.
1: Yahoo!
0: Kapamati sa XFM Rojas Samtang, Gabilik sang Litson, kay My Order.
1: Wow! Ay,
0: ako na yung manami kaysa magbinili kada nga wala malang order. Sige, more orders to come, ha?
1: Wow!
2: Ayos si katropa nating Elmer Derecho Estimar. Ayos sa ating programa sa mga hapon. Nasa linya patamyaw ma. Sa pinarangga ko nga Iloy. Nagatutok yan sa Barangay Kios Panitan. Si katropa nating Ma'am Rosie Estimar.
1: Wow!
2: Ay, grafter ng gadara sa imo ha. Katropang Ma'am Rosie Estimar. Ang mother ni katropang Elmer. Thank you so much, grafter. Sa pag-monitor dira sa may bahay sa Kios Panitan.
1: Yahoo!
2: Mother Rosie Estimar.
0: Ay, si Mrs. Hindi magtamyawon. Sige, shout out na kay Pictos ni Boss. Sige, tropang Dudoy Tupads Dumali. Shout out man ko no kay Lola Nanay Norma. Kagbaring Artem. Kamusta ka muda mga hero? Most especially kay Lola Nanay Norma. Sige, God bless po and I miss you, Nanay.
1: Yahoo!
0: Uwi ka na, Doy. Ginahulat ka na sa mga tropa mo din.
1: Wow!
2: Si katropa nating Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Ang aton nga, abab man huwari sa ating comment section. Nagpa-highlight. Mayang hapon ko ng mga katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Thank you so much, Ma'am Rhea. Thank you so much mara sa mga pag-monitor din sa ating programa. Karami sa profile picture ni Ma'am Rhea.
1: Yahoo!
2: Abab talaga. Sige. Yes. Si katropang Rafael, tirik na ko no, Sir Melz Anis ko. Tama, nakabakasyon, tirik na ko no katropang Sir Melz ah. Pero si katropang Siron, katropang I, waiting for Gcash, Ma'am Ira.
0: Forget na to ah, past is past. First, sige ah, kayway mo nalipatan.
3: Sana ah.
0: Sige eh. May katropang ilhimo, nagani siyang roleta ha.
1: Yahoo!
0: Pero tapos niyo si katropang Siron. Yan niya siya magpulo pamati. Sige, later on mga katropa peace. Make sure nga naka-like, follow, and share ha.
1: Wow!
0: Check one, ikaw may unod akong Gcash. Kung pilang unod, team minato ni Baroleta.
1: Yahoo!
0: Kung piso ha.
1: Wow!
0: Sige mga katropa, pero si katropang Elmer, uy, gin-shoutout niya.
1: Chupapi mo niya niyo.
0: Si Josefina De La Torre. Oh, si Josefina De La Torre, pakuno nga nagangurit-ngurit sa subong nga hapon. Gwapo, hindi nga, may gangurit-ngurit.
1: Wow!
0: Mabigin una, tamyaw eh.
2: No, malipatan pa.
0: Yes, samaya sa mga luyang mag-utang sa cellphone.
1: Wow!
0: Agad, kadto lang sa Smart Zone, sa maayon. And look for Miss Jonabel Balicia. Gwapa na, makaayo ka pa. Na
1: yan?
0: Di payo ako na ha. Sige, katropang Elmer, noted ah.
1: Wow!
2: Si katropa nating Noy Renato Folyuna. Nag-upload man sa ating programa pero tatlo lang ka thumbs up ang yagin na drop sa ating comment section. Thank you so much katropang Noy sa paglabay diri. Thank you so much man for listening dira. Kung di ka man gabahin, syempre si katropang Lloyd D. ay 2 months to go before my day. Birthday ni siguro katropang I.
0: Ay, just sige, happy birthday lang yung dagamon nga maalay sa imo katropang Lloyd ha.
1: Wow!
0: Happy birthday song. Siyempre, mag-emotional nga mga messages.
1: Yahoo!
2: Sige, tropa nating Miss Kay, para sa akong mga DJ, ang akong August, masasabi ko is memorable moments. Sana, ano ni, mga tagay din.
0: Ay, basi nagapangita si katropang Miss Kay sang tagay.
1: Yahoo!
0: Dadang mga class members, akay man na bakod na sila magparaga. Aki. Uy, nagtatumba-tumba. Ya, galiko-liko lang.
1: Wow!
0: Sige, time check. Anong kita mga kitropa? It's 3 o'clock in the afternoon. Oy, this time doon na Willy naman kita, ha? Uy, si Ma'am Liza, naka-comment na, ho.
1: Wow!
0: Sige, mga kitropa. Ito na tagaan na isang tiyempo. Ang ato ni Istorya sang kabuhi sa subog nga Lunes. Mga kitropa, ang ining istorya ang gintig uluhan. Apat ka beses ko ginpangita ang akon forever.

0: tropa, may mga tao gyud nga nag-aabot sa aton kabuhi. Naabi naton, sila na ang aton nga forever. Pero sa ulihi, sila gali ang magatudlo sa aton kung paano masakitan, magpatawad, kag magpadayon. May ara man nga kapila na ka beses nagpalangga, ilang beses na nga nasakitan, kag tungod sina, nagdesisyon na nga basi mas maayo na lang nga hindi naliwat maghigugma pa. Pero mga katropa, hindi tanan nga nag-aabot sa aton kabuhi nagapabilin. May iban nga nag-aabot para magtudlo. May nag-aabot para bag-uhon kita. Kag may ara man nga nag-aabot sa tion nga wala na kita nagapangita sang gugma. Pero sila gali ang tawo nga aton ginahulat sa bilog naton nga kabuhi. Katropa, sometimes the greatest love story doesn't begin when you're looking for love. It begins when you've already given up on finding it. There mga DJ Chica Babes ang XFM Rojas. Ako gali si Valentina, 30 anyos na ako subong. Kadaw hindi ko gid malipatan ang mga natabo sa akon nga love life. Mga DJs, kung pamangkuton niyo ako, kung pila ka beses na ako nga nagpalangga, honestly, ika-apat na gid. Kag kung pamangkuton niyo man ako, kung pila ka beses na ako nasakitan, ina ang hindi ko masabat. Sa sobrabi kadamo mga DJs, hindi ko na gid maisip. Pero mga DJs, base amogid ni ang kabuhi. Sometimes, we have to meet the wrong people first before we finally understand what the right kind of love feels like.
1: Sana all.
2: DJ, ayan, DJ Joyce ang una, sang bata pa ako. Very innocent pag ako pag-abot sa love. Kaman mga DJ, abi ko ganyan sa una, basta palanggaon mong isa katao sang matuod, palanggaon ka man nila pabalik. Amuna mga DJs, nga sang nag-abot ang una kong boyfriend. Ginamba ko gyud sa kaugalingon ko nga siya na my first love.
3: Wow!
2: Mga DJs, ang una kong boyfriend, ang una man nga tao nga gin pabugal ko sa akon pamilya. Siya man ang una nga tao nga ginakaduan ko every time may ara ko sang problema. Kag siya man, mga DJs, ang una ko nga ginhatagan sang tanan kong oras, atensyon, kag pagsalig.
3: Yahoo!
2: Mga DJs, almost 5 years kami nga magkarelasyon.
3: Wow!
2: Kag sa sulod sa 5 ka tuig, nagsaligid ako nga pakadto na kami sa kasal nga ginatawag. Pero isa kaadlo mga DJs, nadakpan ko siya nga may iban nga babae.
3: Oh no!
2: Kag sa akon, wala ko na gin hibalo pa, ginpangita ang kamatuoran. Kay parang kamatuoran mismo ang nagpalapit sa akon. Mga DJs, pag-abot ko sa isa ka lugar nga ginsiling sa akon sang isa ko kaabyan, nakita ko siya nga kaupod ang isa ka babae. Pero mga DJs, ang nakita ko sila, wala ko naghibi. Wala ko siya ginaway, pero sa baylo, naglakat ako kag nagdiretso pa uli. Pero pag-abot ko sa balay, mga DJs, dito na ako kag nag-collapse. Dito ko man na-realize nga bisan ano pagali ka pag-on or bisan ano pagka-pag-on ang isa ka-relasyon. Kung ang isa ka-tao mismo ang mag-desisyon na magbuya, di wala kagigali sang may mahimo. Gintry ko siya nga patawaron, mga DJ, sang naghinyo siya. Nagpangayo siya sang second chance sa akon. Kagtungod kay palangga ko siya, gintry ko. Pero natunan ko, mga DJs, nga ang forgiveness, hindi gali buot silingon nga mabalik ang pagsalig. Mga DJs, bisan nagpabilin kami nga duwa, hindi na pareho sang una. Every time nga malit siya, nagaduda ako. Every time nga hindi siya mag-reply, naga-overthink naman ako. Kag every time nga may mag-notify sa iya nga cellphone, dumay gamay nga sakit sa akong dughan. Mga DJs, eventually ako na mismo ang nagdesisyon nga maghalin. Wala ko siya ginbiyaan tungod kay wala na ako nagpalangga sa iya. Masakit kag mabudlay. Pero ginbiyaan ko siya tungod kay ginapalangga ko manangakon kaugalingon. Pagkatapos sina, mga DJs, nagsiling ako sa akon self na sa pila ka adlaw, makakita gid ako sang tama nga tawo para sa akon.
3: Sana all!
2: Kay man kabalugid kita nga ang tawo nga nasasakitan, hindi man perme makapili kung saan o siya liwat mahulog. Nangin single ako sang pila kabulan. Then someone came in my life. Amo si Matt. Mas mature siya kag kalmado. Kag daw very different kidya sang sa una. Nagkilalahay kami ni Matt, pinagi sa social media sang time nga pandemic. Wala kami nagdali. Nag-chat kami. Nagkita. Nagkape kag nag-istorya hanay. Kag sa ulihi, mga DJs, ginpangayo niya ang permission nga pangaluyagan niya ako. This time, mga DJs, take careful magid ako. Wala ko gilayon ginhatag ang tanan. Ginatanaw ko anay kung consistent bala siya ayhan. Kaginpakita niya gid nga seryoso siya. After months, mga DJs, ginsabat ko siya kag nangin kami officially.
3: Sana all!
2: First time nga may tawo nga naghambal sa akon nga hindi mo kinahanglan mangayo sang love. Deserve mo nga ihatag ini sa imo freely.
3: Wow!

0: DJI and DJ Joy, nadaligid ako. Kag nagbati na naman ako. Pero mga DJs, 2 months pa lang gani nga nangin kami. Natukiban ko nga may girlfriend siya gali, kag nag-live-in sila nga duwa.
1: Oh no!
0: Mga DJs, wala ko kabalo kung ano ang buot silingon sang tanan. Pero sa mismo nga birthday niya, nagkadto ako sa balay nila. Kaya ginsugat niya pagani ako kag dala-dala ko pa ang akon nga regalo para kontani sa iya.
1: Sana all.
0: Pero sa guwa pala sang gate mga DJs, ginharang na kami sang iya nga pakaisa. Kagdayo nila sugilanon nga duha nga do kaangay bala may something wrong gid. Nagpanik siya mga DJs kagin papauli niya ako. Ako naman, nagpuli ako kanagutos pagwa agod nga makasakay na lang. Sunod sila mga DJs, ang iyang cousin nag-message, nag-chat sa akon. Naging papauli niya kuno ako tungod ara ang iya original nga girlfriend.
1: Oh no!
0: Na-shock gira ko mga DJs sa ako na ibaluan. Kay man, this time, ako pagali ang nangin kabit. Abi niya mga DJs, nagasakay ako sa jeep na nagatulo ang akon mga luha. Masakit gid, pero ginbaton ko mga DJs. Kaya man ako ang klase sang tawo nga never gina-tolerate nga mangguba sang relasyon sang iban. Gani nagbulag kami mga DJs. This time, mas masakit kay man another betrayal na naman kag nangin number 2 pa ako. Sa unang breakup mga DJs, nasakitan ako tungod ginluiban ako and then sa subong, naliwat na naman. Kag dito ko naging pamangkot ang kaugalingod ko mga DJs. Base bala, ako gid ang problema.
2: Tropa niyo na batian ang unang abahin sa ngaton istorya. And this time, ato na naipambatian ang unang abahanon kaging tiguluhan ng iwan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainigyang sabor sang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
7: Wow!
6: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Borgman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
8: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatchak ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpindo. Sobrang it kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Ang inaanay nga oras, ang Builog ng Grandulong, sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga Katropa Pips! Sa gihapon, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5, ang Katropa nyo. Kaupod nyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy!
0: Sa programa nga,
2: X-Rated!
0: Yahoo! Mga Katropang inanay nga programa, ang Builog ang Grandulong, sang Zantun Gold Herbal Tea. O sa mga Katropa naton, titilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Ang Zantun Gold Herbal Tea. Bawa namin ginang pag-inom siniya matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon naton sa aton nga mga tiyan. Mga Katropang ininghimo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gyud sa health benefits sa ginapatam isman ini sang stevia nga nakit-an sa pagtulun-an sa mga eksperto nga para mabalanse ang aton nga blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas.
2: Wow!
0: Kani wala gyud hakabalakaan ang mga katropa dira naton nga nagasuprehear sang diabetes. Tungod may ari gyud ini sang xanthones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen.
2: Yeah!
0: Kakas gid ang mga toxic kagay gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy kini mga katropa peeps. Kanino pang ginahulat niyo oy magpadulong na sa pinakamalapit nga butika dire sa inyong lugar o kon pwede niyo man mabakal pinagi dire sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea is a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, balik na sa aton programa sa mga hapon. Sagi hapon ang X-Rated.
2: Wow!
0: Alright, inyo ginabati ano ang aton istorya this afternoon. Kati, sumambal ko daw kaluoy kasi sa sender na. Katropang Joy sa imo ang
1: first part pa lang, nakaduwa na siya ka-heartbreak.
0: Amoy, pero siling niya apat eh.
1: Ganyan, may duwa pa karon.
0: Yes, kaya abang-abangan nyo ang masunod nga duha. Bawa ba si maduguan na gininig. Bawa ba si grabing luhaan na itong papatak.
2: Yahoo!
0: Hibi naman si Katropang Zyron. Sige, kaya mo na ganyan iya nga first love ko. Ang iya nga first love nga almost 5 years man kuno sila nagdugay. Kag amo gid to kuno ang ginpabugal niya sa iya nga mga parents.
2: Sana all.
0: Magaling amo lang na kay nag-cheat sa iya. Maiban nga babae nga na-involve.
2: Yahoo!
0: Kag gintagaan niya man na chance. Pero wala nag-work ang ilang relasyon. Wala na nagbalik ang dati nga pagsalig. Naging mapait na ang dating matamis. Kag basta daw nagkuha na gid ang naguba na gyud nga daw hindi na gyud bala kapareho sang una sang wala pa sang cheating issues nga na involve.
2: Yahoo!
0: Amo na.
1: Yes, Katropang Ay. Kumbaga may lamat na ang ilang relasyon na sang nang babae ang iyang boyfriend. Iyang first love.
0: Ang iyang second love.
1: Uy!
0: Si Katropang Matt.
1: Ano naman niya si Matt ya?
0: Nakilala niya sa social media.
2: Wow!
0: Sang tion nga pandemic.
2: Yahoo!
0: Ay, malala pa ni Katropang Joy. Kay Matt, my girlfriend galiin niya. Kagpangaduwa lang siya.
1: May hindi na galiin si Matt?
0: Ibig sabihin daw naging kabit pa siya kunuhoy.
1: Yes, Katropang Ay, kagamba niya gani siya kung ng klase sa tao nga wala nag-tolerate, no, sang sala, gani, ang gending, tinagbulagay man sila ni Matt.
2: Aww.
0: Yes, kaya ba mga Katropa, for sure, kung nabalaan lang niya, at hindi man siya mag settle sa isa karelasyon kay Katropang Matt. Kaya muna gani, hindi niya attitude ang mangguba sang relasyon sang ibang.
2: Yahoo!
1: Pero Katropang Ay, after kay ex niya nga si Matt, in question niya na di yung iyang kaugaling ngon. Hambal niya, bas, ibala ako gid ang problema.
0: Ay, hindi man ah. Don't say that, ha? Hindi ikaw ang problema. Sila talaga ang problema kasi sila yung naglolo ko, eh. Hindi, bala. Mayo kung ikaw, kahit hindi ikaw. Pero why man? Ikaw man gapon ang nag-suffer. Ikaw ang nabudlayan. Ikaw ang nasakitan. Tapos ikaw pang problema.
1: Sige, pero normal naman ni Goro katrapang I know nga mabatsyagan sa isa katawo nga ginbiyaan. Nabalang kulang sa ako.
0: Yes, ang mag-inang palamang kutanon sa iban. Ang iban gani may ara sa insecurities nga amo na insecure sila nga basi amo ni ato siya may ara nga ako waan amo na gibiyaan niya ko.
2: Wow!
1: Diba? Hindi lang heartbreak matagsi mo kundi emotional damage.
0: Agoy.
3: Aray ko!
0: Pero te, sige mga katropa ah. Kay man, hambal ganit ni katropang Zyron. First love never die.
2: Oh no!
0: Anong never die? Nakahukay na gani.
1: R.I.P. na.
0: Diba? Sige, sa mga katropa naton. Good afternoon na nakikita katropang pareng Felicissimo. Hello, madlang people. Don Dada at your service.
2: Yahoo!
0: Sige, nakabalik na naman si katropang Don Don. O, di may mga comment pa kaina katropang Joy nga nabilin Pero masunggo naman na sila.
1: Kaya ko naman makikita kong like, kailain kayo nga cellphone na yung namiranta.
0: Yes.
1: Sige, pero si katropang Kwanho, si katropang Ma'am Celine or Brownout, ano makaw na dito sa Lutod-Lutod. Sige, pero si katropang Zyron, gani ko na waiting sa katropaleta, sige. Pero si katropang Eric, ma'am, ay may paroleta man o kun wala, solid kami ni tatay.
3: Sana all.
0: Amo na, iya dapat. Mga mindset, amo na.
1: Si katropalating Monroy Ayayo. Ay, good afternoon, katropang Ira and Joy. Maayong hapon dala sa inyo, katropang Monroy. Ni katropang Matilde sa Purok Uno Libas. Thank you so much. Grabe sa pag-monitor sa aton nga programa sa bunga hapon.
2: Yahoo!
0: Si Tata Oval, getting fat from the board. Siling ni katropang... nabasa na inikaina ang ilang mga sabat. Forward to di sa babaw. Hukay man. Ari, pati ang iba natin ng mga katropa pips.
1: Si Ma'am Sunaline sa akon, mga ma'am, one time lang kayo naka-experience na enough na sana.
2: Wow!
0: Sige, totally happy ka naman subong.
2: Yahoo!
0: Congrats sa'yo. Si katropang Ernesto Alvarez.
2: Wow!
0: Ligas Pila Wood, shout out ko no sa Barangay 5 Matcom Shop, Borgos, sa Tubang Mang Tinapan.
2: Wow!
0: Mayong hapon, si katropang Sir Melbs, shout out man ko na sa pamilya, dira sa Lipapak, kay Cheryl, kay Jetril, dira sa Barangay Mawal, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte.
2: Yahoo!
0: Yes, kag syempre, kay Grandma niya ko no, Grandma Pig Chris, kay Mami Eileen, Dragon Aragon.
2: Wow!
0: Yosh, Baby Pig, kay Dong Dimesa, kag Nene J, kag Johan.
2: Yahoo!
0: Ay, nakit-anay ginang mga pamilya ni katropang Sir Melb sa Zamboanga.
2: Wow!
0: Ang baling katropang Crystal, grabe ka man tol, Zyron. Hindi tanga kapag umiibig ka, kaso dapat marunong ka magtira sa sarili mo. Dahil baga, pakiligin ka lang at iwanan.
2: Aww.
0: Yan ang hindi pwede. Si katropang Joren Padasas, mayong hapon.
2: Yahoo!
0: Pag-comment. Amo man kay katropang Maria Gabia, mayong hapon. Kay katropang Kenneth. Katropang Ian Joy, ako ya ikaduwa na kabeses nga nasakitan sa paghigugma. Bisan masakit, okay lang ah. Amo na iyang ginabaton mo nga, okay lang.
1: Mataas ang iyang pain na tolerance.
0: Nagahamati ko na sa may barangay Poblacion Norte, Sigma Capias, mayong hapon.
2: Yahoo!
0: Kag syempre, si katropang Monroy, o may ano nang hinahambal niya na katropang Joy.
1: Oy, doon ka ba? Naman ni may go-grow group ako na basta.
0: Doon pagkaon ba?
1: Though food, ano na, food pyramid. Pero sa balik katropang Monroy, as long as you live in this world, hindi na madula ang problema, ang pain, ang breakup, ang loss, ang disappointment. Kasi parte na ng buhay yan, hindi ka mag-grow, magiging strong at matututo kung hindi mo pagdadaanan ng mga yan. Experience is the best teacher. Nasa tao lang talaga kung paano niya i-handle yan.
2: Yahoo!
1: Alam nyo na, katropang Monroy, pero tama ka dyan. Tumpak in Jamaray, wow! Sa mga tanan.
0: Yun na yun ah. Pero si katropang sino? Ito si katropang Lee Barzal. Good PM, mga katropa PIPs. Diin na ka mo naghalin inyong station. Pwede mahulog ang entry sa Gold Eagle Beer Premio sa Danzan Promo.
2: Wow!
0: Ay pwedeng-pwede gaya sa may Barangay Tiza, Sitio San Miguel Street.
2: Yahoo!
0: Pwede sa may Chico Street, ang karsada nga pasakaon sa babaw nga may mataas nga antena. Katropang Lee Barzal. Titang laalang, apostari kami mluyo sa may White House. Color gray ang amon nga cake.
2: Wow!
0: Gray ang landmark na rin sa unhansang LTO. Ah, hindi maglalapaw sa may bilyaran. Sa unhansang karwasyan.
2: Wow!
0: Sige, tropang Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas.
2: Wow!
0: Ikaw si Randy. Change ka lang sa pangalan.
1: Sa katropang Rose May, maayong hapon katropang Ira, kagatropang Joy. Pag-shoutout lang gali sa akong family diri sa Pontevedra.
2: Wow!
1: Sige, anong apelyedo sa iyong mga family, Ma'am Rose May? Pero thank you so much. Ah. Shoutout kita sa family ni Ma'am Rose May. Sa bahay ko na sa Pontevedra, nagapamati isubong nga hapon.
0: Si katropang Ma'am Senali ng akon bugtong, yanda lang nag-abot, halinda, naglagaw siya guro sa Rojas, dala niya mga goma kag-interior.
2: Yahoo!
0: Problem niya kabanding ba mga goma? Sige, salini katropang Crystal, grabe ba gabalos si Miss Anne? Bakit? Pero te, sige, ahambal sang anak ko. Ang gapungko ko no kaina, gwapa. Sino balas? Uy! Sino gapungko kaina, katropang Joy?
1: Ay, nagabitin ko ya, Char.
0: Sige.
1: Ay, yaw, o gila. Ah, ang naghulog, galing ang entry, no?
0: Oo. Bata, galing ni Ma'am Senaline. Eh, why nakabalo? Pero nagapungko kaina, si katropang Tin. Sige, pero si katropang... tapos na ini o sino pa dyan? Yara, pakatropang
1: si Ma'am Liza, always ikaw na nagatutok sa atin. Thank you so much, Ma'am Liza. Si katropang Josel, pa shout out ko na sa tanan nga katropa. Hindi ko na kamo maisa-isa ginagreet. Ako lang si Eddie Berning, si Rosemary Barugo, kag si Alfredo Barugo.
2: Yahoo!
0: Si katropang Ernesto Alvarez, may ayo ang guwapa. Basta kilala lang, wala bayad. Basta guwapa, ang hindi kilala, may bayad. Agoy! Dapat tanan libre a para fair.
2: Yahoo!
0: Si Ma'am Emmy, mayong hapon, salamat sa pa-highlight. Si katropang Andy, syempre. Good afternoon mga katropa, nakatutok gid Piyermes sa X-Rated. Every afternoon from Disyembre Family sa Kadyo Panitan.
2: Wow!
0: Uy, nagadinamong listeners na dira sa may bayan sa Panitan. Take a shout out dira sa inyo, Ma'am. Thank you so much, gida, sa pag-monitor sa aton programa.
2: Yahoo!
1: Si Paymosok, Ma'am Ay, lihog lang kuhulog sa amon yung entry sa beer taga-Biyernes. Salamat, gida.
0: Away ka, suara to sa sako, ihulog, tagaling. Sa katropang Zyron, wala gani forever. Okay, hangover lang, ara. Pero nagadula. Ang forever, wala.
2: Yahoo!
0: Sa katropang Zyron. Dancer na po ako, thank you so much. Sige, first love, never die, kaina pa. So far, duwain naman, di pa dayunon na ng istorya. Ay, do ka-exciting, siniho. Mga katropa pips sa liwad. Ang istorya ni katropang Valentina.
2: Wow!
0: Apat ka beses ko, ginpangita ang akon forever.

0: Mga DJs, after sa ngakon nga break up kay Matt, nag-abot ang panahon nga nag-focus na lang ako sa akon nga pag-eskwela. Kaso may nag-abot na naman nga bago sa kabuhi ko, kag-amo si Clentoy.
1: Yahoo!
0: Taga Manila siya mga DJs, gani LDR gid kami nga duha. Siya ang nagpabatsyag sa akon sang kilig. Iabisan LDR kami, ginasabayan niya ako sa tanan nga mga trip.
1: Yahoo!
0: Siya ang nagtudlo sa akon mag-hampang sang Mobile Legends. Kag-amoy na ang amon bonding nga duwa.
2: Wow!
0: DJ sa madasig nga panahon, naging happy ako kay Clentoy. Pero kung ano ka dasig, di amo man kalipot. Kay wala kami mabulanan.
2: Oh no!
0: Mga DJs, ginprangka ni ako nga may nakita na kuno siya nga mas better sa akon. Mas kilala niya kag mas lapit pa sa iya. Super sakit gid sa akon balatsyagon. Kay ginsaligan ko siya pero nagkadto lang sa wala ang tanan-tanan ko na effort mga DJs. Halin sa pagpa-load sa iya, pagsunod sa iya nga mga demands. Pero after that, inaka-move on man ako ah. Kag nagpadayon, kag sa akon pagpadayon, nakilala ko na naman si Fredo.
2: Wow!
0: Mga DJ, si Fredo ang nagbaton sa akon sang buong buo without any hesitation. Mahambal ko gid nga siya naginangakon last. Kag nagdugay ang amon relasyon sa sulod sang halos anom katuig.
1: Yahoo!
3: Sana all!
4: DJ Ian, DJ Joy, hindi joke ang amon nga naagyan ni Fredo sa sulod sang anom katuig. Damo man kami nangin problema. Sang una mga DJs, masiling ko nga okay lang ang tanan, pero samta nagadugay, nagaamat-amat namin kami labuay ni Fredo. May mga cheating issues nga na-involve kag may mga barkada. May araman sa mga bisyo kag mga paulit-ulit niya nga mga sala. Mga sala ba lang pwede niya man gani malikawan pero mas ginapili niya ini nga buhaton bisan pa nga ikasakit ko pa ini. Mga DJ sa anong katuig nga na damo man ako ginantos sa among relasyon. Kapila ka beses man ako nagpatawad kag naghatag sang chance kag nagbangon. Until nagabot ang pinakamasakit nga part sa amon nga relasyon nga wala na gid sang klaro kag daw wala na gid naga-work ang tanan. Kaya mga DJs, may mga butang abi nga naga-desisyon siya nga siya lang kag wala niya inigrasugid sa akon kag nagabinutig pa siya all the time. DJ Ian, DJ Joy, I tried nga isalbar ang amon nga relasyon. Nag-adjust ako. Naghatag sang paulit-ulit nga tsansa nga basi magbag-uman sa Fredo. Nga basi siling ko bala makasurvive man kami, pero wala gid. Samtang ako nag-aasa, siya yanangin pariwara mga DJs. Kag naglabot na gali sa punto nga gin kapoy na gid ako. Gin so gid ko sa iya nga ako na batsyagan mga DJs kag ginhambal niya sa akon nga bayan ko na lang siya kuno. Kag sa ulihi man nag-decide ako nga tapuson na lang ang tanan-tanan sa amo ni Fredo. Naging okay man sa iyang tanan mga DJs kay abi niya, everything is temporary lang. Pero mga DJ, so nagligad ang mga binulan, wala na kami nagka-contact. Nag-confess siya nga hindi niya kuno kaya.
2: Oh!

mga DJs, I ignored him. Kag nag-focus na lang ako sa akong kaugalingon. Although, nga nakonsent siya man ako sa part nga na, kay I know to myself nga may pinagsamahan man kami nga duwa. Kag mga DJs, sa tuod lang, but siya

0: This time, I will choose myself naman ah. And to make the long story short, mga DJ sa subong, okay na ako.
1: Sana all.
0: Totally okay na gyud. Kag nag-promise ako sa self ko, nga mas piliin ko maging masadya, mag-enjoy, kag palanggaon ang akon kaugalingon.
1: Yahoo!
0: Subong wala ko na ginapangita ang perfect nga relasyon, kag kung may mag-abot man liwat, di gusto ko lang ang tawo nga piliin ako, bisan hindi perfect ang adlaw. Ang tawo nga magapabilin, bisan may problema. Ang tawo nga hindi kinahanglan pakisuyuan para lang maging parte sa iya kabuhi. Kag ang tawo nga bisan hindi na ako niya maintindihan, hindi sa gyapon niya ako pagbayan. Para sa mga tawo nga kapila na kabeses naging bigo sa pag-ibig, hindi nyo gid pagpanumduma nga tungod gintunto kamo. Hindi nyo na deserve sang true love. Mga katropa, always remember nga hindi man tanan nga tawo pareho. Sometimes, the wrong people leave so the right person can finally enter your life. Kagbasi subong nagahibi ka tungod sa isa ka tawo nga wala nagpili sa imo. Pero trust me mga katropa peeps, may ara gid mag-abot sa imo sa tion nga ready na ang imo. Tagipusoon. Tub-tub na lang dira ang ako ni Storya mga DJs. Thank you so much, kids, sa pagbasa. Kag syempre, madamo man nga salamat sa tanan nga mga katropa nga nagpamati sa subong nga hapon. Sa liwat, ako na lang si Valentina, ang apat ka beses nga nagpangita sa ngakon forever. Pero sa ulihi, nagapabilin ako nga isa kanon. And this is... My X-rated story.

0: Mga katropa, ang inanang programa ang Boylog Agradulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ng i-pamper ay mukagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, pamayaras ng Glotacogic, ang Virgin Coconut Oil, o kan VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ng early signs sa kanitsing o kan pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngatong nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, white tining, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganhimo na nga natural ang pamaagi sa iyong papagwapa mga katropa. Magapit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man ma-order online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Yahoo! Alright mga katropa, so far muna itong aton nga istorya. Ang story ni katropa nga Valentina, ang aton nga e-abag nga sender sa subong nga hapon.
1: Wow!
0: Sa apat gali, waay ginsang nangin madinalagon sa iyang nga heart. Aww. Sige lang ba, sa pang lima, mina na siya. Sige lang ha, kay man. Sa tanan nga nag-agi sa iya kabuhi, wow, puro gidya pa sakit. Ang ginpabili. Kung hindi siya gintuntog, ibaylo.
2: Yan, yung mga trabang idol ka. So, bu, masinis ang apat, giga best, ah.
0: Yes, ang bagani. Pero ang balik ka trabang Monroy, hindi mo dapat hinahanap ang forever kasi wala naman talagang forever. Lahat ay may hangganan sa mundo ng ating ginagalawan. Partner in life, siguro yes. Don't lose hope, ah. Katropang sender, habang may buhay, may pag-asa. Baka hindi pa ipinapanganak ang partner in life mo. Gaya ni Lolo Vic Soto at Pauline. All you need, all you need to do is pray lang, trust, believe, and have faith in God. Be patient lang kuno and trust God's plan for your life. But thank you for sharing your story to all katropa and God bless.
1: Yahoo!
0: Ay, tsakto ka da katropang Monroy. Ah, kung sino lang yung dumating, yan na lang. Ah, dapat wag na lang hanapin. Kay para hindi ka masakitan.
2: Sige, pero this time katropang letter sender, Miss Valentina, well, magani, focus na rin sa mga kagalingon. Dira, mag-me time ka na na isang malawig. Tama na na itong pasakit sa imong tagipusuon.
0: Yes, mapawaya man ang puso mo dahan.
1: Yahoo!
0: Sa ikatropang Zyron, pakabakod lang, madam. Balan na gid. Madam Sender, ang gatunto sa imo di na sa kawalan. Palanggaanay mo kagalingon. Focus ka sa goal mo kay ang tawo nga magapalangga sa imo. Ara lang sa higad-higad. Di ka lang magpadula paglaom. Just pray always kay God.
1: Yahoo!
0: Thank you, katropang Zyron, ha. Si katropang totoo ba? Shoutout ko no kay Udong, nagapangapis ang Zanton Gold Coffin next!
1: Yahoo!
0: Sa may PureFlow Water Refilling Station, naka-Bluetooth speaker pa.
1: Wow!
0: Mayad lang nagbabayi si Valentina, hindi si totoo ba? Becky, ito ka ron. Sige, so far, duwain naman sa nini katropang Solomon Ruleta. Advice, santa na si katropang sender.
1: Yahoo!
0: Ano nga ito nga sender sa subong? Desay mo katropang Valentina, kaya mo yan.
1: Wow!
0: Kaya ang mga kabiguan mo sa imo nga kabuhi nga naagyan, hindi na ibig sabihin nga malas ka ha.
1: Yahoo!
0: Pina-prepare ka lang sa kabuhi, agi natudluan ka nga hindi mag-settle sa love, nga puro kasakit lang ang kinahatag. At syempre, ginatudluan ka man sina nga kilalahon mo ang imo nga worth. Kagina-prepare ka para sa isa katawo nga hindi ka pagpasakitan para lang matistingan kung diin gidbalaastang imo pagbalangga.
1: Yahoo!
0: Kaga, syempre, sa ulihi at i-realize mo gidya nga ang right person hindi kinahanglan nga perfect gid katama.
1: Wow!
0: Ang importante, batsyag mo nga safe na safe ka sa iya, mayara ka sang peace of mind sa iya, at syempre ang pinaka-importante, hindi mo kinahanglan magpakitluoy para pilion kanya. Gani, okay
3: na ang imo nga desisyon nga love yourself anay ana.
0: Sige, tiyan mo na ito katropang Valentina. Gin-summarize na yung katropang Ira ang tanan. Basta tandae lang nga, self-care lang rin sumuha kag self-love. Imo na ana ina this time.
3: Yes, this time ikaw ang bida sa aton istorya.
1: Yahoo!
3: Ay, congratulations sa imo, Valentina. O, to sige, ruleta na taa.
4: Katropaleta!
5: Katropaleta!
4: Sang XFM Network Philippines.
1: Yahoo!
3: Sige, ang unod sang akong Gcash, by the way.
1: 103.46. Wow!
3: Sige, ang bilog lang, shin lang ah.
0: Ganyan, three.
3: Sige mga katropa, 100 Gcash. Palibutan na katropang Neil. Kaya mga ano diri ari sa ruleta, ang mga nag-like, follow, and share lang niha.
1: Yahoo!
3: Pag natuunan, say present kay wala na oras. And then drop your Gcash number.
1: Wow! Yahoo!
3: Alam mo ganyan ka, tropang Zyron, may ginalipatan eh. Ay, si katropang Josel Balasa Barogo!
1: Wow!
3: Comment present! Ay, for sure makakomment, ganyan.
0: Ang siya pinakalas nga yung comment, Tom.
3: Amo gani. Nasiga, nasiga!
6: Uy! Papangiti ka kapag XFM.
3: Congratulations!
1: Wow!
3: Hi, katropang Zyron, mano ka? Comment na siya pero wala sa Gcash. Pwede paano na? Hatag to sa iban?
1: Wow!
3: Comment lang kung yatag to sa iban ah, or anong desisyon mo da.

0: E anong desisyon mo, katropang Sir Joseph? Pilipino, katropa mo, katropa ko. Kay Eric lang ba?
1: Yahoo!
0: Sige, send ko lang ganun kay katropang Eric. Congratulations kay katropang Joseph Balasa Barogo. Ikaw ang nagdaog sang 100 Gcash.
2: Wow!
0: Alright, thank you so much gina sa mga katropa naton nga nagpakigbahin sa aton programa sa subong nga hapon. Thank you so much man sa aton nga tigpalamati dira sa tag sa nila ka mga panimalay sa mga katropa naton nga nagbardagol sa comment section. Thank you so much gin!
1: Yahoo!
0: Isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno na naman sang leksyon.
3: Ay, puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno sang consumption!
1: Yahoo!
0: Consumption nga nasulbar man sa ulihin.
2: Wow!
0: Sige, mga katropa peeps, sa liwat mo damo, gid nga salamat. See you naman tomorrow, ha? Oh, maen na, dumapitla pa na. Of course, yung kaupon nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
3: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo.
1: Exciting!
0: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
4: XFM. Sample Plus Gold.
5: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Boy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin? Madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUlayer services at the scan and QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
18: Samsung Plus Gold.
19: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Samsung Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Samsung Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
18: Samsung Plus Gold.
1: Yahoo!
17: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
18: The Secret of Health.
17: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
18: Vision Next. Marami na ang natulungan.
20: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
18: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
18: The Secret of Health.
17: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
18: The secret of health.
17: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
18: Samsung Plus Coffee Mix.
21: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
18: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na si siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
17: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
4: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Sample Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Agsilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa anawad na mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Wednesday!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: O si Mercy. Narap po nga ang Muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga supermarket. The Secret of Health.
18: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
18: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
18: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa

0: X X F M X F M
1: Sunphone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunphone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunphone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sunphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunphone Gold Coffee Mix.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunphone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunphone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunphone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunphone Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunphone Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
12: Sunphone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Wednesday.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cysts sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
13: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika. Wednesday.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansom Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansom Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Xanthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sansom kag XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take mo akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kan mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tugtug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938 0 of 2026. Brick responsible. Go!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Visionex Plus.
7: Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kiliki tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Wednesday!

tropa. Hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Pumili sa mga butika.
2: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig. May free collagen.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, betacarotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
7: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

Sitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ako gud ang pagniwang ko. Bango sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gud ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wins!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jet, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: XFM. XFM. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Ako si Regina Berhamin sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Sunfon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa.
5: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
5: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba?
7: Kaya aga-aga,
8: natutulog ka,
7: lalamya-lamya ka sa trabaho,
8: magkape ka.
7: Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
5: Sample Plus Coffee Mix. Kape na,
8: gamot pa,
5: mabibili sa mga butika.
9: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
11: Premium D3.
12: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assisted pain.
18: Tangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assisted pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sister Pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
21: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premium.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan ba?
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premium.
7: Win

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balda po sa naman. Ay, dali lang yun.
1: Naman.
0: Daw inog bulang kasubong, ha?
1: Ito buwan parong...
0: parong gid man, ha? Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw. Yung gamit mo?
1: Okay lang.
0: Okay lang. Basi may ginbilin ka da, ha? Basi pa-secure ka, manda ka lang sa ako na.
1: Kamatsaga mo sa akong galuto lana ba?
0: Tingala kung hindi ka doon kamunuhon ko siya mo mapahilot guro kay Dulpo kay para maumpawan na ko ay. Sa una daw wala makumuni nga sugo siya mo mapahilot. Pero yung punggan ko lang ginakon kaugalingon. Mas isiguro nakapadala ka na sa buho ko sa Sikihor, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagin ka. Welcome na sa phone pala, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mag-inap na kita sa alas 12 sa mga gab isang...
1: Sang August 31, last day of August.
0: Gab isang
1: Lunes.
0: Ano biso mong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum pang animal, sabi ko masala. Holiday sobong.
1: Ma'am, balpa ko tani, araw ng kagiting.
0: May lang wala ang sulod sa iyo, mga utok, kasi Kani Supremo man. Nga pangalan. Kaya kung nakadumdum kay Supremo, laban-laban, araw ng kagiting, ang iliumit lang. Kaya inaaga pa ako nagwa, amal ko ay katawa isang dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow, ha?
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village, bala? Mm. Ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day, gali subo.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko, ha?
1: Oo, to.
0: Kung sa bayani, sino ka?
1: Si... Ah, gusto ko yung si Kwan, kuya. Ah.
0: Bayani gani. Hindi na yung mapili nga imo ya gusto. Basta mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si... si Kwan lang ko, ah, sila pulapo lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai?
1: Correct.
0: Amo na nga sila pulapo gusto mo?
1: No, eh.
0: Ah. Ako si Magellan.
1: Nga man.
0: Oy, kay kontra nila na... pula mo.
1: Hindi mo lang siya Filipino. Although nga, ang citizenship niya ni
0: Magellan, Magellan is Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kaya wala siya yung pasugtan sa mga kwansang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa...
0: Espanya ano siya?
1: Oo.
0: Ah. Amo din, halin sa Espanya, bit-bit niyang spada.
1: Nan. Oh. Anto, anto, sa to ya, pa, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako
1: ang contribution.
0: Ang contribution sang Espanyol sa to, no? Kay until now na practice Japon naton parese na ang
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mga muna bala, no? Ang mga basta sa pagkarabudamo daw mga 80% siguro sa aton nga ano nga ato na ginabuhat is from Espanyol.
1: O bisan sa mga pagkaon nato.
0: Oo, tapos ang Espanyol subong libre kita to kung magadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pa masahe.
1: Nan.
0: Okay, ila gina-acknowledge ato na friendship since then.
1: Oo, ah.
0: Oo. So, kung gusto mo tumawag pa-Espanyol, wala ito problema. Kag-advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa mag-Chabacano, ang ila to lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amu-amu. Ang kwan man,
0: hindi kay amu-amu, hindi kay daw amu-amu, amu-amu, amu-gidaya.
1: Ang Pampanggenyo, pagkid.
0: Ah, mo na. Nadumduman ko lang yung Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano o kung tsaka kayo.
1: Tsaka kangguro. Tsaka kangguro.
0: Ay, dalilagin ang bata ni Kapmulong bala nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo kay nakapabatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Na may minis agi magrampa-rampa mga miss gay.
1: Wow.
0: Pero hindi ni siya agi ya. Mm-hmm. Kabalo lang sa magdala kag magpaagi-agi.
1: Daw si Gardo Versos sa galiin.
0: Daw para sa masimo sang una blasang yeah. Hindi ka pa open gid ka tama. Mm-hmm. Paagi-agi ka pero agi agid ya.
1: Oo. Ay ako on kun na iya.
0: Kaya ito mo na mo, sing mga ganap kay Buas, Bermans na.
1: Mm-hmm.
0: So, maumpisa na kita sa bulan sa Setyembre, mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi kita mo na nga bongga-bongga gid. So, mm-hmm. Diri na ka umati sa XFM para updated ka mo, kagmalingaw gid ka mo ya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na, pati correct. Sa DJ.
1: Ang muna gani nga... gina-advise na subong ang mga kabataan.
0: Oh, nga.
1: Nga sugod subong o sugod buwas gali.
0: Oh.
1: Pwede na kamo kakaruling.
0: Ay, temprano pa na iya.
1: Ha?
0: Temprano pa na yang karuling.
1: Hindi mapatukar ka gani Christmas song.
0: O tilay man yang karuling, guro masugod na mga December 16.
1: Oh, kung sa bagay.
0: Oh, di ba? Hasta mag ano gani na.
1: December 24. Oh. Sang gabi.
0: Ang Christmas Eve ye, di ba?
1: Ang
0: iban gani asagit gani pizza tantay uno.
1: Pero ang kwan gid sang simbang gabi ya is
0: 16.
1: 9 days lang ginaiya.
0: Tinga 16 to 24 gani.
1: Oh gani. Pero amin ko 9 days gani.
0: Amo gani. Karuling ni suryanta nga simbang gabi ka naman ya. Karuling suryanta nga simbang gabi ka dayaw.
1: Ikaw man nagamba December 16 bala.
0: Oh. Ang karuling ya gani.
1: Ang karuling bala gasugod nga ibis kan pizza uno pa lang.
0: Ay ambot abis ni Disyembre mga badyaw sige man pangaruling.
1: Bisan hindi gani December. Kering ko.
0: Hey, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal. May gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod na si Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Daw mayo ka subungan.
1: Sige lang bala ka, hindi kayo pagbulagan, Alex. May kapon, tagid kaya.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang.
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang.
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang.
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang.
1: Noel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang.
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang.
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: Correct. Perfect sa Cebu.
1: Nadyapatan ba?
0: Hindi na lang pagkaksaparong mo, ha? Yati na lang may yata malalaki. Pogti lang lastik ko, ha?
1: Correct, yeah.
0: Sa Sagay, 87.5, gamakita sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, Kagiskalante. Ang oras, 9:34. Ang phone pala program magdadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog-tindog pa!
0: Ay, naway!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 6 minutes before 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Bugtuan gi sa permi ugat sa ako niya yan, no? Ala, base may internal hemorrhage gani. Balik na sa phone, palubon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Yan, si Katropang Troy Filangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bunga gabi. Sa mga gusto magwapagwapo, Santon Gold Coffee Mix may gluta kag collagen para sa inyo.
1: Kaya ginadulong man sa aton sa Santon Plus, mangosteen and malunggay capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorse

0: assessment.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre, laban na ba na ginabilin si mo bonus? May bonus ka pa nga gina-expectar subong Disyembre?
1: Amot lang ay.
0: Doon na-advance mo naman.
2: Wala!
0: Na-advance na wala? Wala ka pa ka-advance?
2: Wala!
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Sa taon kong record, be. Kaya doon sa ako, imo nga daan puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Wait, it will do na eh.
0: Kasi wala ka pa iba nga gin-prekurahan si na.
1: Well.
0: Dabati ko, dabing ginbakal ko noong karabaw.
1: Sino? Anong kong karbaw?
0: Hindi mo ko na ipasagot sa mga mangungumang nubyoso bong. gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Maturuhay kami.
0: Oo, syempre para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa oraros ang farmer.
1: Wow.
0: Dasa ano wala nga daw ginasadol ka ginaguna.
1: Oo eh.
0: Oo, di ba? Hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Oo eh, pwede man ipiko ang pala.
0: Pwede na ako makatawag yung XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Habiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo, good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilith Filler. Yes, Lilith Filler, kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Daw hindi ka bati out. Ayan kita. Hello, good friend. Evening. Hi!
3: Friend, ako po ito.
0: Sandali, friend ah. Sandali. Oo.
3: Ako po ito.
0: Si Joy na naman?
3: Opo.
0: Oh, tuwang-tuwa yan.
3: Nami-miss ko po kayo.
0: Talaga lang ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Na-miss mo na kaagad.
3: Ha? Nagka-load po kasi ako.
1: Wow, may bukas load matapos. Siya.
0: Oh, may load siya.
3: Oh. Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya, ako naman ang i-load mo.
1: Ah, ano?
3: Eh, nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi.
3: Pagod siya eh.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
3: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga,
1: ha? Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sayo?
1: Nag-flag ceremony yan eh.
0: hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
3: Ako?
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
3: Sorry po, friend.
0: Oo. Maya-maya ka na muna sumalikbat kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas kada madaling araw? Meron ka bang isasagot?
3: Opo.
0: O saan banda yung tumitigas at tumatayo?
3: Sa bana ko.
0: Sa bana yung ganit.
1: Siyempre, ang sayo, ano?
0: Alam namin.
3: Siyempre, pag nasasarapan, siyempre, kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo dyan, yes, sa inyo.
3: Ano po?
0: Ano? Ikaw nga yung tinatanong namin, bakit meron ba kami yung para sa iyo? Oh, ano? Ano to?
3: Si Rit, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
1: ako na lang sasagot.
0: Ikaw na.
1: Okay.
0: Tumatayo yung
3: Ganda.
1: Hello. Hi. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay Nipple. Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganon?
1: Oo.
0: Yung totong tumatayo yan?
1: Mm-hmm. Nipple nga eh.
0: Oo. Madaling araw?
1: Yes.
0: I-try ko nga hikapan niya. Binigyan mo ako ng idea, ha? Sige nga, galawin mo mamaya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totoo?
1: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan, yung totoo?
1: Sasabihin ko na lang ni Paul.
0: Tumitigas din ba yan?
1: Oo, sinabi ko na sa iyo eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorp. Ilan yung tumatayo?
1: Ha?
0: Yun sa'yo, ilan tumatayo?
1: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
1: Yung ano?
0: Yung tarog.
1: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
1: Ha?
0: Flat naman yan, tumatayo mo ba yan?
1: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
3: Ay, wala po siya po, tatlo.
0: Ha? Ikaw, hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po, inborn kasi sa alak.
0: Ah, ikaw? Hindi ka nagkaanak sa una mo?
3: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa, pero hindi na yun nadagdagan.
3: Hindi na po kasi on and off ang hiwalayan, on and off hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihan ulit na...
3: Pag magbalikan, magsarihan, buka ka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasabat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganun.
1: Kaya nga eh.
3: Hindi po, ulitin na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early morning, ganun.
3: Basta pag susunod ako sa mga gusto niya.
0: Oh, siyempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
3: Oo, isa pa yun.
0: Oh, mostly, pag ano, yung ulo-ulo. Pag yung ulo... sandali lang, bala muna, wag ka muna. Nag-overlap ka kasi sa usapay natin. Patapusin mo muna ako bago sumagot.
3: Oh.
0: So, di ba, pag pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood. Tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo. Kaya yun ang simula ng pag-aaway-away ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
3: Ah, madami.
0: Sa kama?
3: Pero nakabati yun yung sinabukas.
0: Hindi nga. Ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang ano kayo? Nakailang away kayo?
3: Hindi ko po yung away po talaga na ano? 10 beses lang po.
0: Sa kama?
3: Kala ko kung ano na.
0: Yan nga yung sabi ko sa iyo, patapusin mo muna kami. Oh, sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
3: Isa lang po sa isang linggo.
0: Dolph, kung naging lalaki ka, Dolph, maka ilang beses ka kaya?
1: Huwag mo nang itanong.
0: Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
3: Sana kaya lang baka magalit yung banak.
0: Huwag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo natulog na eh. Natulog na, 'di ba? Sige na, hindi naman niya nakikinig eh.
1: Gapangin mo na lang mamaya.
0: Ano i-share mo?
3: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa textmate.
0: Dali.
3: Ano po, sandali. May problema siya.
0: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki, babae?
3: Lalaki po.
0: Ayun. Okay.
1: Kaya pala.
0: Continue.
3: Pagre-request po ako ng kanta para sa kanya.
0: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang eh.
3: Sige po.
0: Huwag mo muna ibahin yung topic.
3: Sorry. Oh.
0: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
3: Ha? Wala po, magkaibigan lang kami.
0: Sabi mo may problema kayo ng husband mo pagkatapos sinare mo na meron kang ano,
1: best friend
0: through text. O ano, ano 'yon yung problema ano doon?
3: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
0: Dahil?
3: Ewan ko sa kanila.
0: Hindi siya nag-share sa'yo?
1: Oo.
0: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
3: Ewan.
0: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap.
3: Yung ano po.
0: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
3: You are not alone po.
0: Ano?
3: You are not alone.
0: You are not alone? You were not alone?
3: Ay, walang kopya.
0: Ha?
3: You are not alone? Kay ano yan?
0: May kopya kami. Siya nga, kaso, mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
3: You are not alone.
0: Ayun.
3: Ay, Michael Jackson
1: siya. May bagong version yan.
0: Ano?
1: Tagalog.
0: Oo. Oh.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Cinderella yon.
1: Oh, correct.
0: Oh, sige, play namin. Salamat. Paalam. Bye.
3: Patayin nyo na lang yung dalawa.
0: Okay, yes, bye.
1: Babush.
3: Bye, salamat.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone, palupod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Troy Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
2: Troy Tisoy. Phone Paul.

0: mas pinalakas. Mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Supuni. Supuni. Who was fun? The electric fun.
1: Rice cooker. Sa restaurant.
0: Jingle bells, jingle
1: bells. Angkot not ga Barbie.
0: Ano sa jingle bell, jingle bell? Ang bugtot ni Barbel.
1: Ang gano'n sa panan nila. Ang daspan sa restaurant. Hey!
0: Jingle bell! Jingle bell! So, yung mga bukol-bukol, sis, kag tumor, di ka magkalipat, magtumar ka mo. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Cab Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga na supplier. Tumakadlaw ko din mo. Makadulihan sa nari-tari nga balatian.
0: Okay.
1: Pag Santon Plus Gold
0: okay,
1: na.
0: Okay, buhay na. One kya. Wow. Well done. Ang tanan ng ESL product si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And caller, good evening!
2: Hello, Toy.
3: Hello.
0: Hello.
1: Sino ni?
2: Hello. May nabi si Remy nito
0: eh. Oo. Si Rene?
2: Remy.
0: Ah, si Remy. Tigiloilo?
2: Oo,
0: oh, Troy. Ah.
1: Tingnan doon ka, Luya. Say mo, wow.
0: Kapakyot ka?
4: Kapakyot. Customer, Troy.
0: Kapakyot ni siguro. As in, sino yung napakyotan niya ni man? Sino ginapakyotan mo? Pag-ambala, pag-prangka lang bala kung type mo man ang upod ko, ah.
4: Ay, hindi, ah. Wala, aling-uling, wala niya, Troy, ah.
0: Ah, wala ta ka na taugan gabi gali kay ginuna tato ang ano ang senior citizen to bilang taga Cadiz doplum tumano.
1: Oh, oh, oh.
0: Siya tuuna nakatawag sa aton. So nagpaiway siya kay hindi siya magbato sa 71.
1: So, gani man.
0: Hindi siya mabato sa 71 pero sa 61 okay pa ko no.
1: Tay ama kon mo na ah, pulo ka to iglang gitang
0: gap.
1: Agwat siya na.
0: Oo. Ano bra mo gani? Ngalan niyo to guys, Reynan, Reynan no?
1: Remy,
0: Remy.
4: Dito sa mga igis, ano, nakasubong gobra.
0: Hindi lang pagkauna, balay mo mouthpiece, bla, kay galaw, ay matingog, oh.
1: Sa din ka, gobra, subong?
0: Ah, dumduman ko na.
1: Ah, guys, Sano City.
0: Dumduman ko na. Ang imugin, ano?
1: Ha?
0: Imo, imbis ikaw nga masayon, ikaw nagmasayi sa iya.
1: Hmm.
0: Siya ni? Tekin, kalipatan mo na siya rin pagkatapos na naghikapay ka mo.
1: Ha?
0: Oh.
1: Ika
0: ah, hikapay, hilotay gali, I mean. Hilotay. Hilotay. Hilotay.
1: Hilotay gani.
0: Oh, may kanta na mo. Initotay. Initotobig. Kakatabi, ikaw be.
1: Initotay tubig. Initotay tubig. Initotay. Initotay tubig.
0: One more time.
1: Initotay tubig, initotay tubig, initotay, initotay tubig.
0: Sino ba nagkakanta, Migo? Sino na nagkakanta? Saan nga muna nagkakanta?
4: Kalipat ko, Troy.
0: Ay na, no, maniyaman daw. Huwag hindi alam, may atong caller, so hindi ka balo magsabay sa mga DJ, ano? Ang DJ na lang isa makutong kung sino ba yung kanta, be?
1: Ikaw ba, mag-umula ka na ba kaya niya? Duwa kita! Duwa kita!
0: Ay, di ginoo! Gaskan ba na yung tutunlan ko, pero pilit ko lang, di kita. Eh, wagit ka losot ba, nag-igham yun siya ba? Sino ka kanta, sina Dulpi?
1: Basta parody song man na.
0: Hindi ah, vlogpat may harag yun yung original.
1: Oo, gani, pero...
0: Si ano, Pinuti.
1: Siguro mo na eh.
0: Mati ba? Ah, sige, ano mabulig naman si Imo Migo? Talungan. Namatay na, irita ko mati si Imo Tingog. Talungan bali mo tingog, hindi pag
1: gani,
0: hindi pag panamia kay kalaway si Imo Tingog. Hindi ba lang mga tamyaw lang ko tanitro.
1: Dubog ka?
0: Gani? Ang una-una to bala nga pag hilo mo bala, okay na to? Hindi gani pa nakuha yung mutingog kaya hindi ka gani ang ngayon. Hindi ka na karoon makita karoon text
4: mo. Mugin ang cellphone ko balaan mo Troy kaya giniulog cellphone ko Troy.
0: Hindi gani pag ipalapit yung mouthpiece kay Lauay disulod mo din. Hindi ka na bation karoon sa kabilugan. Luwat. Manamyaw.
2: Okay, aral na, Troy.
0: Nara, malang gali. Maintain ang bala. Lupautas sa pangaroon. Gani, Manamyaw ka malang gali. O, tamyaw.
2: Tamyaw ko tanan na pamilya ng Arroyo, by some family, sa tanan niya stops ng SFM Philippines, especially sa inyo, Troy. So, bilang ka, sa kutob sa malaputan sa inyong programa.
0: Idiretso na dahil greet sa imo, ino-greet. Rimi? Rimi? Rimi?
2: Ano kay?
0: Rikta na greet kay Doga na mamatsagan ko, nagadayaw ka kagmayara kapag ina-endorse nga gali. Nga produkto. Rikta na greeting sang family na dayon para makakuha pa kami sa ka-color.
2: Okay. Amo na, Troy. Amo na, lang ko ng birds ko, Troy.
0: Kita mo, may on-air pa sa sige, 09...
2: 0948-973-7542 sa liwet. 0948-973-7542 Amo na,
0: thank you so much. Sa liwet. Amo sa liwet.
1: Bago naman ang tinaga.
0: Ay, salamat lang naman na caller. Good evening. Caller line number 2.
3: Ano to?
0: Oh, ano to?
1: Gabi. May gabi man.
0: Yun eh.
3: Gabi, sir.
0: Yun eh.
3: Rin, nag-boy pa lang.
0: Ang puro sa ng letter R ang ako ng mga caller.
1: Ugani man.
0: Mute yung radio. I-mute. Cellphone ng pamati.
3: Sige, sige, sige po.
0: Siga kay delay na. Hello, hello, hello, hello. Ara na ako kayo.
3: Hello.
0: May gabi. Rine, Rine, no? Rine?
3: Opo, opo.
0: Taga diin ka?
3: Kadiwaan.
0: Kadis?
3: Oo po.
0: Oh, Tagalog na pala mga taga-kaduwa
1: ngayon. Ngayon, oo.
0: Ilang taon ka na? Ilang taon ka na?
3: 42.
0: 42. Nagtatrabaho ka?
3: Oo.
0: Ano trabaho mo?
3: Sa asinda.
0: Anong ginagawa mo sa asinda?
3: Ano, bala sa kampo, bala sa raw?
0: Hindi, magtagalog tayo. Sinimulan mo eh. Tatapusin natin.
3: Ganda ta.
1: Bakit? Mo, umaarado ka rin ba?
3: Oo naman.
0: Oh, magaling ka sa araduhay?
3: Kahit pa tuwan ba?
0: Oh, ba? Nakailang arado ka na?
3: Naka 1,
0: 2. Ba? Binibilang talaga? Ba,
1: talaga lang.
0: Sige nga. Yung ilan?
3: Nakatatlo.
0: Ha? Huh? May pumatol pa sa'yo?
1: Gusto mo akong ano? Gusto mo akong araduhin?
0: Paano? Paano mo diniskartihan nyo na naarado mo yung tatlo? Inano mo ba? Ginapang mo agad?
3: Hindi naman.
0: Hindi naman. Inano mo ba? Inano mo?
3: Kinakausap.
0: Anong pag-usap mo?
3: Pwede ba kitang makilala o taga saan ka?
0: Wow. So taga saan niyo yung babae na nakilala mo, mga taga saan?
3: Una taga Cadiz 'yon, taga Cadiz.
0: Tapos yung pangalawa?
3: Pangalawa taga pero dati nung
0: nasa pangalawa na tayo, huwag mo nang palitan muna. Doon na tayo sa Cadiz una, yung pangalawa taga saan?
3: Binalbagan.
0: Okay. Wow. Yung pangatlo?
3: Pangatlo, taga dito lang sa amin.
0: Saan sa inyo?
1: Kaduwaan.
0: Kaduwaan sa Cadiz din. So meaning, dalawang Cadiz at isa yung sa Binalbagan. Paano mo yung nakuha yung mga number nila?
3: Hindi nang bala ng totoo bala.
0: Tagalog. Huwag mag-Ilonggo. Paano mo nakuha yung mga number nila?
3: Di ba nagsali ako nung sa K-5 pa, di ba, sir?
0: Ay, iwan ko yan. Di ko yan kilala yan.
1: Hindi namin alam yun.
0: Wala kaming ganun. Mali yun. Ay, pagkakaalam ko, pinalitan na yun. K-9 na daw. Aw, aw, aw!
3: Sir,
1: yung...
0: Ano?
3: Sir, nakikinig lang ngayon sa kabantalan, sir.
0: Ah, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw yung binabantayan eh.
1: Yung alam na namin kasi K-12.
3: Sir po, nakikinig lang ngayon, sir.
0: Huwag mo na kaming sabihan kung nakikinig kasi di naman namin alam kung sino-sino yung nakikinig.
1: Correct.
0: So is open na yun na talagang nakikinig yun. So ano naman yung paki mo?
3: Kasi naka-XPM sila.
0: Ayun.
1: Uy.
0: Mabuti ka, yan yung binanggit mo kasi pag iba yung istasyon na binabanggit mo, kina-cut off na namin kaagad yan.
1: Kaya
0: kasi,
1: nga eh.
0: Hindi na namin gusto mapakinggan yan kasi pag sigisigihon mo yan, si Dolphy mag-aano nga, parang aso, ano yun?
1: Ganun!
0: Nagta-transform siya eh. So ano yung maitulong namin sa iyo? Wala ka na bang girlfriend ngayon? Hello?
1: Hello?
0: Patay ka na ba?
1: Tumag-ulang ako. Hindi ka na nagsasalita?
0: Hayop ba to? Tao talaga yung kausap natin. Hayop, tanungin ko ah. Hello, hayop ka ba? Hello?
1: Talagang ano?
0: Natakot
1: sa ano? Sa canine?
0: Hello? Oh, iba na to. Mayong gabi.
1: Hello?
0: Sino ni? Mayong gabi, man.
3: Hello?
1: O, pangalan?
3: Si Grace.
0: Tagadiin ka?
3: Tagakapis,
0: Toy. Ay, salamat mo. Tagakapis na kami. Hi, Grace. Pila na edad mo, langga? Pila na edad mo?
3: 24,
0: Toy.
1: 24? Bahu, binbagaliin, no?
0: Oh, linghod pa si Nene, Bulane. Te, ano ka ron?
1: Anong malaga naman kay Gracia?
3: No! Nakapag ko sa inang betoy!
0: Ay, dali lang. Hindi ka ma-plug, pangitaan ka ginamon niya kay istorya mo niya.
1: Oo, dapat may istorya, huwag ka gid.
0: May pamangkot lang kami sing gamay lang gid. Mangkot man lang kami kung natilawan ka na o kung nakatilaw ka na.
1: Wow! Wow to! Od!
0: Ano obra ni Grace?
3: Wala, sorry. Tambay ang anay ko eh.
0: Ah, tambay lang anay. Pero makalakat ni Tarong si Grace?
3: Oo.
0: Ha? Hindi man undag?
1: Oo.
0: Hindi ano mangkot, malako ba si kung undag ya, di ba?
1: Nang wala pa na sa may nakabugsay, sang imo nga busay?
0: Wala pa?
1: Wala pa, Ged?
0: Bao do makanta kagin sini nga gabi nga ano. Tinkerbell tinker all the bell.
1: Amo gid pagkanta mo nga si Inday nga jutay sa dughan may sungay sa dalum sang pusod may linab anwasay.
0: May linab anwasay. Ano yung may lalaki? Sabi ang kalinya, lalaki! May gabi.
3: Hello.
0: Sino ni?
3: Si Ricardo.
0: Tagadiin. Tagadiin.
3: San Joaquin.
0: Aliyo ko patay sa radyo mo. Kaya may delay na.
1: Headphone kay... Oo.
3: Patay ko.
0: Hindi pag i-loudspeaker ang cellphone. Tasiga, bala, kalaway si Mojo ah. Lingan ko na mo.
3: Why lang yung loudspeaker?
0: Okay, masignal check ta. Signal check ta. Grace?
1: Grace, ara ka pa?
3: Hi, ako this girl.
0: Oh, say hi, anay, sa caller natin sa line number 1. Say hi, Konobe. Hi.
3: Hi. Hello, Grace. Hi. Hello.
0: Hello. May pamati abi radyo mo. Sino da may radyo i-mute bi anay? Tiga ulo ah. Grace mo na, Grace. Bation di ba sa monitor?
1: Gani. Hindi pag i-loudspeaker.
0: Oh, sige.
3: Gay ko.
0: Discarte na so good, Migo, para matapos sa dali. Hindi kay siling hi-hello. Discarte da yun, Pites.
3: Wait. Hello, Grace. Sorry, yung
5: kakakakit, Grace. Ano?
3: Ha?
0: Pamati bala na Migo bala pula hulata bala magsabat hindi kay asod-asod mong imo pamangkot liwat pamangkot liwat.
3: Harin ka sa kapit.
5: Kaya ako pandibigra.
3: Ah, pandibigra. Ah, kapit mo nang. Hmm. May napangita ka pa sa nabiyo?
5: Depende.
3: Ah, ano na pangita mo sa isa kalalaki?
5: Mabuot, kaya hindi naman ang tunto ah.
3: Ah, okay ah. Bisan may dalidad na dito kasi sa'yo mo? Okay lang?
5: Ha?
3: Bisan medyo taas ang edad dito sa sa'yo mo?
5: Okay, wala problema. Edad ah. Edad mo lang na.
3: Ah, okay ah.
0: Mangkota man na nilangka nga Grace kung pilaya edad. Mangkota kung pilaya edad. Kaya wala ka pa gani ka pa mangkot, nag-okay ka na dayon. Mahambala sa karo ipasulod ko na ni dayon mo makasika ka. Mangkota kung pilaya edad.
3: 35. 35. Okay. Wala ka sa pagani ka nagbiyo at sa tumong aw.
0: Wala ka. Si Paco Diegan, kung yung higo ko. Si Sa idad mo 24, wala kita
1: nagtalang na master si Muda. Why gani? Ginapilit mo gito
0: yung why gani? Ang buta. Why gani? Lain naman nga topic na yun bala.
3: Kaya, ako na
0: lang,
3: Grace.
0: Ano to?
3: No. Ako na lang ang matalang na sa imo, Mama Masyar.
0: Bo?
6: Ba?
0: Sana all. Hindi, nakaya pala nilang ka, bala Grace, na may amang bala sabat mo do. Ari man niya, 24 na edad, wala pa buot.
1: Di ano sa imo, Grace? Kaya makatulo sa kong sa imo?
0: Bukita mo.
1: Eh, arak malanggali nga.
3: Sige yan. Eh, sabihin sama kita na eh, Grace. Dira at saman wala ang bumibigla o kung... Ha?
5: Tonto lang ang mumbay ang bumibigla.
0: Kalapad bala sina, sabihin ayun.
1: Sabihin ayun sa bumibigla.
3: Ano ang barangay?
0: Tabok ah. Eh, hindi ka man langka, amo na mo sinabtan.
1: Sa tabok sa ngano?
0: Tabok taytay, tabok karsada, ano gid bala?
5: Tabok sa karsada.
0: Tikita mo, hangagi dia. Tarunga man na lalaki, Grace. Nga pinaugtas kay imuya ah.
6: Okay, ta mo lang.
3: Ako na nga yan sa wang
5: barangay. Yeah. Tabok, Pontevedra.
0: Tabok, Pontevedra. May mga purok pa nakagiskina mo. Gani? Kumplituha, gani. Pati ang ano, pati ang zip code, postal address. Kaya si ay na kami subong.
6: Oo.
5: Tabok, Pontevedra.
1: Ang pinakalapit na nabilangan siyang gibala.
0: Landmark?
1: Oo, nga landmark. Amoy na. Lapit sa Amunibib. Putan tabi, lapit sa 7-Eleven, mga muna bala.
0: Oo, oh, simbahan. Mm-hmm. Mga muna.
5: Lapit sa simbahan ng Katoliko.
0: Dabot na bala simbahan ng Katoliko. Ngalan sa simbahan ng Katoliko. Itik note mo da amigong iya ginapangambal para matultulan mo ha. Nung alan sa simbahan Katoliko da sa Pontevedra, Grace. Baong lang ka, dugi-dugay mo sa baron.
1: Parok yan ni Gargor. Ayam bot lang.
0: Kura parokos ang ano na. Grace. Ah, wala na. Oh, ito, tripping-tripping lang to guro iya. Pero iya, tagusin mo number yung amigo. Dira ka lang ha. Hindi mo pag-ibutang ha.
3: Sige,
0: Troy. Okay, daw paras mga modo, wala buot. Abi mo kung tarong-tarong na kita. Mga batay mo yung story ha. Te, may ma-intra pa da. Ang oras, 12 minutes before 11 o'clock. Mabali pa ang phone, balapun nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis
0: sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live. Testimony.
4: Antoinette Bale po. Taga Siniluan, Laguna. Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: Padayon sige mo sa programa nga phone pala po niyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C ang non-acidic kag ascorbic acid Santon Vitamin C. Pabaskugay imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Artista na, Cutis Porcelana pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening kay Jerry Magbanwa, Ash Abarientos, Rosalie Villarama, and Kevin Katubuan. Good evening si imo Kevin. Kag may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi, boy, mayong gabi.
0: Hi, mayong gabi. Sino ni?
2: Ang imo nga kilala sa Iloilo.
0: Ah, wala kayo kilala sa Iloilo ya. Hindi kami pag-ubrahan manog pakot.
1: Mo gud jaya.
0: Wala kami diya kilala sa Iloilo ya.
2: Si Rams.
0: Rams. O oh, ano karon?
2: Hindi
0: man. Ha? Ano nag ano man ta nag nagpaitanay man ta nga duwa nga madumduman ta ka?
2: Nakapangita ko sang friend ko ba?
0: Ah, ti kita gali ang bal mo, friend na ta nga duwa, hindi kaya samo now.
2: Hindi ah, friend man ta nga duwa, siyempre more than friend, ah. Mas madamo.
0: Ah. Hindi ka sa amon more than a friend.
1: Oo.
2: Ay, gusto ko hindi.
0: Kay subong yan, mabato na lang kuya sa lalaki, magamon niya.
1: Ang kabalo lang ko tani eh.
0: Hindi ikaw na lang ginuuna ko, Dok, no?
1: Dapat na.
0: Teka din si Migo Rams.
2: Alimudyan.
0: Alimudyan. Okay, pila na edad mo?
2: 25.
0: Damo kita subong mga taga-Iloilo na color,
1: man.
0: No?
1: From Alimudyan, pakadto sa Leon, pila ng pretty subong?
2: Wala akong kumalosang pretty subong kay nagmahal ng wrong pretty kay mahal ng magatong mo.
0: Sala ang imong sabat.
1: Gani man.
0: Dapat ang isabat mo, wala ko kabalo kay hindi kuya konduktor. Umabot ato dol ba ko doktor?
1: Nagasakay ka gibang ayan sa ano, di pa saye.
0: Hindi man kadlaw or pakaladlawan.
1: Gani man, kapamangko ta gani, pero kay basi makakadto kita da.
0: Gani, nga gusto mo magkadto sa Leonaw? Gusto mo magkadto sa Leon?
1: Pwede.
0: Oh, manami na gani, lugar, di ba? Oh, tugnaw na da. Mm-hmm. Nakakadto ka na sa Leon? Rams?
2: Leon?
0: Oo.
2: Tabukari
0: ay makukadto. Ha? Tag-Iloilo ka? Wala mong kantuan. Kakadto kami gani. Kataga ni Gross.
2: Yan ang pagkadto. Kay bulag ko.
0: Ah, kay bulag.
1: Okay.
0: Kasi sa'yo mo damgo eh. Hindi pwede ha?
1: Pasensya lang.
0: Ha, bali, totally blind ka gidya, Rams?
2: Hmm.
1: Pero kakita ka sa damgo mo.
2: Ang damgo, kumakita ako. Pero mga tiyara ko, hindi ko makita.
1: Nante!
0: Ano nga damgo, hindi mo malipatan sang nakita ka?
2: Oh.
0: Ano nga damgo mo, nga hindi mo malipatan?
1: Mm-hmm.
2: Ano damgo ko, sang nabiya ko dati.
0: Nag-ano ka mo? Nag-ukubay ka mo? nagbalbalanay ka mo si Mudanggo.
1: Isurahima kami, bis, ang damgo mo, bis.
0: Sige naman pa, uga, tabala. Oh, oh. Na, ah. Sang nagdamgo ka, nagbalbalanay ka mo si Muuyam?
2: Oh.
0: Mayo, manggali mo. No? Tinakambal ka man, tani, damgo na lang ang adlaw-adlaw kay para makabalbal man ko. Pi sa imo damgo, nakita mo ginman kung ano kadako ang giya sang imo Uyab?
2: Yung
0: type na
2: titi
0: na pumangkagi mo. Pero namin kuya sa imo damgo, nakita ka na sang monarkiya.
1: Wow.
0: Sige, i-describe ko no,
1: ano
0: be.
1: Ano kortiya?
0: Kay I-describe ko na, Vicky, kami mga kita. Amo ng banta-bantaon ko yung chakogin man. Ang imodam ko.
1: Oo.
0: Ano na, Vicky, yung tsura,
1: Vicky? Ano yung tsura, sinabi?
0: Oo.
2: Sa pagkakita ko daw, kung sasagwa na ito mo sa simapula.
0: Ba? Doon hindi mo na amo? Daw ang amo nakita iya nga kami ng mga kita, puros ng tanang tagiptip. Daw wala man itong pula, Dol.
1: Daw may bunga sa bangkil.
0: Hindi kagin man mga kita, sala yung mga pag-describe.
1: Oo, oo, oo.
0: Ano to ang imo nakita? Iya kala chuchi. Rams? Hindi, sala ang imo nga damgo, hindi amo na. Nga, ano tong hambal mo? Daw?
1: Daw, ito mga may pula.
0: Oo, oh, hindi na yan, sala na yan. Yan. Mm-hmm.
1: Kaya kung itong to may pula, kag may pollen grains, di, gumamela, gito.
0: pollen grains?
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Di ba lang, may amo ganyan gumamela yan.
0: Oh,
1: kaya ang gumamela, malang pinakakompleto nga bulak mo.
0: Si Dolpo, wala nga ito, pa-describe on, para may ara ka man, ano, idea, Rams, nga kung magdamgo ka, makambal ka na nga, makambal ka na nga, amo na ning i-chakto nga ano.
1: Oo.
0: Nga purangkay. Paano ano ganing kolor ya, Dol?
1: Siyempre pula.
0: Pula.
1: Pula, oo.
0: Kung hindi pa usado.
1: Oh, correct.
0: Ang hindi usado ang namin, kuya.
1: Ang hindi gani usado, pula. That's on my pollen tube.
0: Pollen?
1: Pollen tube.
0: Okay. Ang sa sulod na, pula.
1: Oo.
0: Ang sagwa.
1: Ang sasagwa, siyempre, ito. Ina kong Pilipino siya.
0: No, dali lang yun. Kambala ko ganyan sa latong yung damgo. Imo man niya, imo man gin-justify ngayon, tsakto gali.
1: Nang, siyempre, ang yato yung damgo, ang gina-describe ko. Pero ang tuod, gina-eya.
0: Ang tuod.
1: Kukwa na si Ramsia, brown.
0: Aha, tsakto mo na. Oh, brown. Ang sagwa, brown.
1: Sagwa, brown.
0: Oo, tapos, ang sa sulod.
1: Ang sa sulod, ay yellow. Yellow.
0: Ano na kapurang kay ginhepa?
1: May masakit ng hipa. Natamaan.
0: Hindi na i-check to. Tood, hindi ko man mambal nga si Dolphin nakatilaw na kay ti. Hindi yung man na gusto mo.
1: Ay, wala ko na i-gana, no. Blarams.
0: That is why, sala ang iyang description sa pag-describe niya. Ako na lang mahambal.
1: Sige, mayo no. Pa.
0: Kaya ara, iya ginbusikadgad ko ginaya.
1: Nabulak ka ba? Ako sa bagay flower man na.
0: Ako ni Ramso, magdamgo ka. Ang iyagi mo na yung color yan, nag-agaw-agaw, gailog-ilog ang color sang puti kag brown. Amo nang iya nga, ang sagwa na ya. Tapos, may mga balahibo na siya, Rams. Oo. Ang sa sulod na, nang medyo ano na siya, ng lapsi.
1: Gali, Tod.
0: Siyempre.
1: Nga amang?
0: Lapsi na iya.
1: Mm.
0: Ikaw man abipit alan, hindi ka mang lapsi. Ipit alan ka sa kulunan, hindi ka mang lapse.
1: Kung sa bagay, ang tahong gani, kung abrihan mo, kapang lapse, ang kwan pa. Diba ang tahong na orange-orange, gina sa abrihi black, ito kapang lapse.
0: Na, amo nang imo imagine nun, Ramsa, sa imo damgo, kaya amo nang inchakto. Rams?
2: Oh. Oh. Okay.
0: At least sa damgo ya, ma-inchakto kang makorek mo. Kay ang iya to damgo sa una-una, sala gito ya.
1: Pero ang damgo mo, colored man.
0: Black and white colored.
1: Ha?
2: Colored.
0: Colored. Mm. Wala Diyos sa punta. Diyos ko, Lord.
1: Ha,
0: Bao tuod lang gid. Mas manami pa tuod hindi ka makakita sa buong panahon.
1: Oo bala.
0: Kay kung makakita kay gid man ram, so mas stress ka lang gid.
1: Kakadugangan sa laam mo.
0: Oo, pero at least malipayon siya. Mm-mm. At the same time, wala man siya nagkakadulaan sa iyang pag-asa. Pero, nga makakita sang may matuytoy gid sa iya kag may matutuyan siya.
1: Ang hindi ko lang gid maintindihan bala nga sa limo hindi kakakita. Kasi nga akabalo ka mo nga amo ng color sa amo sini, amo sina.
0: Oo man. Paano man? Paano nyo describe na, Ram?
2: Amo na lang digman sa ulo ko.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nga?
2: Mabalaan ko ang color nga hindi ka mo makitaan.
1: Ah. Nga amo na gani.
0: Pero sa mga damgo, may makita mo man nga may buho gid siya?
2: Oo eh.
0: Ah, ano na ang itsura sa buho kung tsakto damgo mo liwat?
1: Arjan lang para hapon sa imo mag ano magsabat da buho sa bubon o kung da buho sa gripo sa ano
0: ara mo na lang ang pilihan. Oo, mo kaya rin tsakto na tanan da buho kung sa bubon o kung da buho sa gripo
2: tabo sa
1: mabunyag
2: gamay.
1: Ah, insakto gidya ino.
0: Ati wasak na to galiya nakita.
1: Kapila na to guro gali masag. May timba-timba man wala.
0: Kay kung nagsabat ka buho nga daw gripo.
1: Oh, virgin pa to.
0: Hindi, amo na ang kariponat ni Dolpo. Ay, ang boto yung mga insakto na niya. O oh, sige na, pangita na da. Kang i-describe ang ginapangita mo nga uyab.
2: Pangita ko sang kapen ko na kung pili man boto yung gusto na da. Basta, ibatante. Huwag na nga, o na.
0: Number mo?
2: 09-05-195 1-2-6-8-0-9-0-5-1-9-5-1-2-6-8.
0: Salamat, Migo Rams. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
0: Bye-bye. Mayong gabi kay Soriano, Bisana, Jan Ray. Shoutout sa mga taga Pontevedra, Binuntukan, Capiz, Tagay Troy.
1: Wow, amo ni ulas sika tagay pa kamo.
0: Grabe gina describe mo gid yang daw buho nga yaka gripo no. 23 minutes after 11 o'clock. Mabali pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa Masgin Pasadya kada gabi. Ini ang XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
11: System pain.
12: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang ako likod.
11: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
13: If symptoms persist. Consult your doctor.
11: Go.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod ang pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Karang-karang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
10: Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Go! Yeah!

mga tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong gapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape pero lain gid jam sa bor sang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya

0: kaisog, kagangya ka aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santon Good Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Iba ka sa
1: lahat. Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
4: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-sister pain.
10: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
10: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
13: Go!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

tropa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo ba? Kampiyon gijan Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Go!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Bangus. Sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain, pag sister pain,
13: pangkalang pain,
12: fast and safe,
13: sister pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor,
13: sister pain,
12: mabibili sa mga butika,
13: go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Go!

pa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southern Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Southern Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southern Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Southern Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong bangustin,
6: moringa,
5: spirulina,
6: garlic,
5: plus
6: collagen
5: and glutathione.
6: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
6: nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Southern Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southern Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Southern Plus Coffee Mix.
5: Southern Plus Coffee Mix.
6: Kape na?
5: Gamot pa?
6: Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
11: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: Go!

Oras na! Oras na ang pagtuhutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot.

0: maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
1: Saan ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus.

0: Open, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Kaya tukara ako nga ubo. Giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Go!

0: XFM. XFM.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
12: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
17: Go!

0: XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
6: Dugay, ikulaan po sa akong nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahawag ko sa akong ubo. Damong higing salamat sa Premium D3.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary.

0: Body Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Ah, chronic pain?
4: Ang sakit!
3: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assist the pain, kalang pain, fast and safe, assist the pain, symptoms persist, consult your doctor, assist the pain, mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyong tanan, mga sukiginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto sa nga to sering mga ginakaon. Ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Sa pagkaon tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag kon knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sining lawas. Nakapaminsar ka pa bala nga ay amoning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na nga pamaagi, at least maamat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: 7 Plus Gold.
3: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala, pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Hindi kompleto ininga programa without ang aton sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Susualo po sa ato sa ninyo mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na ato kamutanan na no sa kutob sa malabutan sa ato pagwaragwag. Kag-isan na naman ka-tupiko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sining pag-istoryahan na ato subong.
1: Mm-mm.
4: Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josil? Sil, mangkot bala ano sudaan mo? Pigado gid utan lang.
2: Sound Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sininga kabuhi, Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josil, ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kon maka hibalo. Ayhan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako, especially sa panahon naton subong, Sir Josil, nga do kagamo ha, sa aton sininga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna.
1: Mm.
4: Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang, like anxious kita, like daw ginanderbios kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswa.
2: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsaran nato ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. And ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinahanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang vitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Doc Leo, nga why stress no, nga karga sa lawas bala.
0: The Secrets of Health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas, Doc Leo.
4: Correct, Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sa ringa na batyagan. Now, ang balanta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na siya. Ini siya, muning ginatawag masamin naton niya queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
3: Seven Plus Gold.
1: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan niya may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
4: Pag-abot sa utanon, kaya ginatawag man gani ni Sir Josil sa ibang termino nga miracle vegetable or miracle tree.
0: The Secrets of Health.
1: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yes, ining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta dari sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sining bulig no para sa stress relief sa aton sining lawas, Doc Leo.
3: Seven Plus Gold.
4: Diri na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sining lawas tungod sa nagarin lain ng mga badatian nga naangot diri. Ang balungay manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagakatabo gani Sir Josil nga mas stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo na nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na kadamage ng aton sa nga cellula tungkol sa nga free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josil makita anis babaw sa aton sa tagsa ka mga kidneys. Amo na nga aton sa nga body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung ara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide ni Sir Johnson sang quercetin and vitamin C. Ang antioxidant, kun ang mga antioxidant nga ini kay ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant ning quercetin. Ang antioxidants nga ini nga ra sa balungay nagareduce ang oxidative stress, less oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance kag ang aton sa nga lawas ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ang sobrang stress sometimes nagatulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay diri, Doc Leo?
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Makabulig si Sir Josil balanse sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nag-release ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sa nga blood stream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sa cortisol, pagtaas sa sini mabagsak na man si Sir Josil kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sang blood sugar. Nga man tuman ta kapoy nagapalangurog, gapalamoypoy ila sa nga pamatyagan, hindi na makapahanunod Sir Josil sa pagpaminsar, paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang iban sa ni Sir Josil, gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
3: Seven Plus Gold.
1: Basta gani magtaasay mo sini nga blood sugar, ang iban sini after few minutes nagakalipong.
4: Mm-hmm.
1: Tawag na to sa blood sugar crash.
4: Mm-hmm.
1: Kun tama kanubo na imo sini nga blood sugar, amo nang iban inapakaon nila sang something sweet.
4: Mm-hmm.
1: Para lang ma-normalize nang imo sini nga blood sugar level.
4: Mm-hmm.
1: Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sini nga injury.
3: The secrets of health.
4: Ang malunggay mayra sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound kag may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josil pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sini ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josil sa insulin resistance. Resulta, kung establing aton sa nga blood sugar, steady ang aton sa nga energy, nami man ang aton sa nga mudo.
2: Sanzon, vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda nato nang inakaon ta lang isang dahon.
4: Mm-hmm.
1: We forgot nga pwede gali kita kakaon sang iyaman nga bunga. Ay kun pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layo no. Kauno naton kay halos ang tanya parte sini may makuha kitang benepisyo.
3: Seven Plus Gold.
1: Ang preparation diri kita lang galing nagakatalo kag indi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
4: Mm-hmm.
1: Ang iban sini ginapuga nila inabutang sa kutsara ang duga pagkatapos simbugan da kon kaysa sang gamay langit nga honey.
4: Mm-hmm.
1: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan nga balay may balunggay pero nagakadagas lang gani nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
4: Mm-hmm.
1: Inayawlutan no na gid na.
4: Mm-hmm.
1: How much more mapuga ka pa.
4: Correct.
1: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule abidoklay, may malunggay. May upod pa na, may magusti ng palaya, garlic, spirulina, makabulig ay han kay ti ara na ina na proseso dokleyo kag nakakapsula na siya.
3: The secrets of health.
4: Makuha nila Sir Josil ang benepisyo sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
1: Mm.
4: Pero ang manami pagin Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagin sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini ya ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property Sir Josil nga kung natural antibiotic nga garlic.
1: Mm.
4: May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa nga ton sa blood circulation.
3: Santon Plus Gold.
1: Amo ninyo makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
4: Mm-hmm.
1: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka-high blood.
4: Mm-hmm.
1: Or magka-tawag na ito, magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka-diabetes.
4: Mm-hmm.
1: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sini nga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sini nga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagid sa iban niya sini mga sangkap, para sa palaya dok layo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sini nga blood sugar level.
4: May insulin like effect. Mm. Ang palaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sini nga Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form.
4: Mm.
1: Ang malunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
4: Correct.
1: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa malunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha taman na sa premium D3 soft gel capsule kay may may malunggay oil man dok layo.
4: Correct Sir Josil, that's why I recommend gid naton nga kon masamay kamo sini na stressed. Daw lapit tala kamo burnout bala Sir Josil, ni lang mag-abot ka sa punto nga kun sa dalan pa Sir Josil na surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla. Damo lubak, damo liko-liko, eventually gali paglabot mo sa punta dead end gali. Muling burnout Sir Josil eh. Nasapiyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, nga kondisyon, hasta nga nag-abot ko sa punto Sir Josil na daw ay ka na sinisang kantuan pa, kaguay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon.
1: Mm.
4: Nasang iban sa ni Sir Josil tinagalabot na sa depresyon.
1: No.
4: Pero antes pa man sa ni Sir Josil, ma-prevent li naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Ah, isa sina Santon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil sang premium D3 capsule.
3: The secrets of health.
4: Ang isa ka simple nga panugyang gani naton Sir Josil kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sa pangunauna.
1: Stress buster, no?
4: Correct, Sir.
1: So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sa stress.
4: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo, kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo Sir Josil nga may ray of hope ka pa.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang makabulig sa aton man ng stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
4: May ara kay Sir Josil.
1: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule, kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sininga supply sang vitamin C, kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sininga body cells and organs.
4: Correct Sir Josil.
1: C.
4: Tama.
1: So we need Santon Vitamin C nga supplemento gid jadok.
4: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina kung gusto naton pakigbatuan ang stress.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagaka-stress.
1: Oo.
4: Kinanglanggit na ito ng vitamin C, Sir Josil.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang pag-process, example sa balunggay, kaya mo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kay pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium D3 soft gel capsule. And then, dugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplements sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape Dok Leo. Santon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sininga premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy ka inom sa kape. Inom ka sang kape, pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
3: The Secrets of Health.
1: May ara pa kita sang Santon Plus Gold herbal tea.
4: Correct, Sir Josil.
1: That could help good digestion.
4: Sa primero, Sir Josil, do ayon man si may nagasapak sa nimo. Siring Santon Gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Santon Gold Coffee Mix. Pero sang damo na Sir Joe sila nakatilaw nga, in fact, ang usual naton sering panugyan, 1 hour before bedtime. One cup. Pero may kilala kita Sir Joe sila sining isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
1: After meal?
4: Yes, after a meal. Kaya makabulig yun Sir Joe sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan. Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil. Tungod ini sa yasin ni nga cinnamon. That's why may mga time na subong Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o kon na chat nga why na sang Santon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw. Tungod nga damo ng nakamata-mata pressure Sir Josil.
3: The Secrets of Health.
1: So initanan mga ano na ton ha supplements that pwede na ton may intake, pwede na ton may inom, pwede na ton sining mapasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo lang Tatakya, Yes, dayo number 2 Health. So basta gani Yes to Health products assured kamo sang good quality. Mabakali ni nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica or sa TikTok Shop indi gani sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store naton dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may consultant kita dira, na pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kanto lang kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street at tubal sa Midtown Hotel. Sa iban sininga mga lugar nga wa isang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki niya mabutika kag pharmacy pamangkot lang kamo dira. Kaya available ni nga to sininga mga Yes to Health products.
6: Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secrets of Health.
4: Kung ka-experience siya ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw baho mo na lang isog ako. mas suggest na ton tumar gyapon Sir Josel sang tatlo ka kombinasyon na ton tapos gamitan sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Now,
4: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa lawas.
3: The Secrets of Health.
1: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
3: The Secrets of Health.
1: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Yang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy pwede ka mo sinakabakal.
3: The Secrets of Health.
1: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
4: Yes.
1: That speaks about our psychological reaction.
4: Mm-hmm.
1: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon naton nga tatlo.
1: Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag-inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag-inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The Secrets of Health.
1: Ang trangkaso kagilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagkikamukagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sistapain.
3: The Secrets of Health.
9: Sistapain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsya ko sang isa ka simana nga kaputlay sang pagpinto. Sobra gid kay sakit. Pero sang nag-inom ko sang Sistapain, minis lang yung nag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo pag makalakas.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakit sang lawas tungod na constipated. Ina-suggest yun na ito ng tatlo. Santhone Plus Gold, Premium D3, and Santhone Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sang Sistapain na ito, Sir Josil.
1: Ang Sistapain is a pain reliever. Ha?
4: Yes.
3: The Secrets of Health.
4: Mabakod man ang resistensya mo. Sini ako na hindi, kung kaabot gid yung magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sistapain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sini, Sir Josil, sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sistapain sang Santhone Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagyadang ilas sininga lawas kang pamatsyagan.
10: Gamit ang Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhone Plus Herbal Oil.
1: So pwede niyo mag-partner ha? Kunin ka palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhone Plus Herbal Oil. And then take ka mo sang Sistapain.
3: The Secrets of Health.
1: Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulog garhom-garhom na lang ang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
4: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
4: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali sa ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kun sa aton sininga mata. So dapat untatan gyud naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kunang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lanta sang depensa kay proteksyon VisionX Plus makabulig gyud sa aton.
3: The Secrets of Health.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habalsang iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secrets of health.
13: Southern Plus Gold.
1: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
14: Yes to health! Yes to health!
13: X. X. F. M.
15: X. F. M.
16: Sunthon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunthon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
13: Sunthon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sunthon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
13: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthon Plus Coffee Mix. Sunthon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sunthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sunthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Chronic pain?
22: Ang sakit.
21: Mag-assist the pain.
22: Muscle fever.
21: Acute pain.
22: Kahit ano pang pain.
21: Basta pain.
22: Mag-assist the pain.
21: Pangkalang pain.
22: Fast and safe.
21: Assist the pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Assist the pain.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Roma City Cafe. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time, 4:38 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: exciting.
1: Mayong aga banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sing Capiz, Western Visayas. Aga plag na platuntunan, exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas.
1: Subong adlaw sang Martes. Petsa uno sa bulan sang Setyembre, tuig 2020 sa is. Oy, mga katropa, Bermans na!

0: Good morning sa mga katropa natin yung nakatutok na ka-monitor sa 106.5 MHz FM band sa inyo dira ang lilisuan sa radyo. And of course, mga katropa natin na nag-monitor naman sa atong sa Facebook live streaming. And of course, subong aga, mangin ka po din yung anay, ang inyos din talos nga lagad. Ang inyong anchor woman, katropang Christine Diane Rock.
1: Exciting Filipinas!
0: Kapang inyos din nga makadulong, agad makahatag sa inyo sa good vibes. Mga manami, isariwa ang mga balita. And of course, dugang pagid nga mga informasyon, diri sa atos din nga pagpangalagad.
1: Exciting Filipinas!
0: Bare months na gani, mga katropa.
2: That's the jingle bell.
0: Ay, ti, ano plano ta?
3: Ayoy!
0: Ba't ti katropa ang Jason ko na ubra niya to iya goal ko nagligad, ah? Nga halin sa I Will Always Love You. Mas switch sa All I Want Christmas Is You. Pero sa mga katropa naton, hopefully nga mabatsyagan naton ang essence guys ang ginatawag nga Christmas this September 1. And of course, good morning sa mga katropa naton nga nakatutok na ka-monitor na. Sa ilas ni nga mga tagsa ka mga puluyang sa mga nanay naton nga nagamat-amat na hiwat, nagamat-amat na prepare sa nga mga kaunon karon. And of course ang mga balunon no sa mga estudyante, kasi nga mga bata nga nag-work, etc. etc. Good morning mga katropa. Daw may pa-request si Ma'am Liza di gala ho. Pakantahan na da si Jose Marichan.
3: Ayoy!
0: Dali lang gida. Testingan ta na Ma'am Liza. And of course, good morning sa mga katropa naton nga ara na karon sa uma. Ara na sa bye-bye. Sa mga kasangahan. Nag-aga pa, guwa, no? Para lang makasikop. Macheck ang ilas nga tagsa ka mga talamnan. Nan.
3: Ayoy!
0: Epic fail. Sige lang, bawi lang karon katropang Jason. Nalipat siya ko, no? Ay, natulugan.
3: Ayoy!
0: Ara sa Facebook, kagdamo gani galgakwan subong nga, gagakalat mga katropa ining video ni Mariah ni Whitney Houston. Then nag-switch gila yun kay Kwan, kay Mariah Carey.
3: Ay!
0: Pero, batsyag nyo naman ngang Christmas nga ginatawag mga katropa or ang Bermans. No, kay diri sa Pilipinas, kita ang kilalang isa sa pinakamalawig magsaulog sang Pasko. Wow! Okay, amak mo na September 1 pa lang gina Christmas na sa aton niya. Sa ibang lugar, wait na sila na ngawa mga katropa sa mga ginatawag nga Pasko. Pero sa aton, ay bisan August 28, August 25 pa lang may Christmas tree na.
3: Ayoy!
0: Sa mall to gani nga nag-viral man, no? May Christmas decors na. Ay mina kita grabe ka appreciative. Gabi kita mag appreciate sa mga bagay-bagay lalo na kun nakasanayan na naton. So guys, mga katropa naton dira nga may Christmas decors na sila sa tagsa ka mga puluyan. May Christmas tree na. Ready na nga isugata ang September 1 subong adlaw. Congratulations eh. Ang iba naton mga katropa. July pa lang nagpamakal na kasi syempre subong nga Bermans ma-demand na siya.
3: Ayoy!
0: Ati ka mo mga katropa, may Christmas tree na da. Hi Ham.
3: Ayoy!
0: Anyways, good morning na sa mga katropa naton nga nakatutok na ka-monitor. Roy, bangon na sa mga gabangon na sa mga kinanglan magbangon. Kaya may duty alas 6 or alas 5 or alas 4:30. Pati late ka na. Matamat na bangon, matamat na pangape. And of course mga katropa, ang inidanay nga programa ang Buylog Gid nga ginadulong sa inyo sang dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang premium D3 coffee mix. Wow! Yes mga katropa, subong perfect na perfect gid ang premium D3 soft coffee mix. Subong nga aga, no? Kasi syempre may kape ka na, ha? May santon kag vitamin D3 ka pa. Wow! Yes katropa, yari karon ang ipagpo nga persa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Yes mga katropa, ini ang may mangustin nga sarangin nga magkabulig agud nga tunaw na magbukol-bukol sa ton lawas tungod sa anti-tumor properties sini. And of course mayaraman ini mga katropa sang vitamin D3 nga nagabulig man agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. Akda ka man namin pagdiri mga katropa gin patamis ini siya sang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton sing blood sugar levels lawas. Ah, gani wala gid sa kabalaka nato ndra nga mga katropa nga may ginasupreher nga diabetes. Kay bangot ini ang ginagkabig karon bilang diabetic friendly nga klase man sang coffee.
3: Wow! Yung
0: mga katropa nato ndra nga may sintomas na or nagasupreher na gid sa malatian nga diabetes. Kag karon no mga katropa nagaworry na hindi na ko magpangapi no kay delikado. No mga katropa, don't worry, ayaw magkabalaka. Okay, ang premium D3 coffee mix ang ginhimo para sa inyo. Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix. And of course, experience the perfect blend of taste and health benefits.
3: Yahoo!
0: Sarang yung nagitinay mga babakal mga katropa sa atong dring ng mga leading drugstore sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. And of course, sarang yung na mga ma-add to cart, kag ma-place order mga katropa sa inyo dring ng mga Shopee kag TikTok siya. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Yahoo!
1: Exciting Filipinas!
0: And of course, good morning. Nas mga katropa naton nga aga pa nag-upod sa to, nagsugata man sa September 1.
3: Wow!
0: Titistingan tabi nga makapangita diri sang ano. Sang Christmas song ni Jose Maricha. Christmas in our hearts tani, no? Katropang Jesus. Abe.
3: Wow!
0: Tikon ka mga bipamangkuton mga katropa. This sa Christmas, ano ang inyo sini nga nadumduman nga kanta or favorite nyo nalagid, no? Nga Christmas song. Nga every time na nababatian nyo, the core memory gid, no? Nagabalik ang mga core memories nga natabo dati, no? Nga daw grabe kasadya, grabe nga pagpalangga ang inyos nga nabatyagan mga katropa. Para sa akon, ini siya, no? Although medyo, ano siya, medyo, daw mas subo-subo. No? Pero, for me, nami siya. Nakaka-good vibes man, kag kung makailahilay ka balaho, makahigda ka. Mamati, kagid kagpamatian mo, gid ang iyas ni

0: patikim na kanay na. Na ano? September 1 pala. Tikon ka mo ano inyong favorite nga Christmas song nga nababa na gak, ano gid naga flashback gid ang tanan nga mga core memories nga natabo nagdiligad nga mga Pasko. Wow! Dati ya mag-celebrate sang Pasko ka mag ano nga daw subong daw kabugat na. Ayoy! Mak mo na ma-celebrate kaya sang Bermans. Ang iba natong mga kauturan ginalubog sa baha.
1: Oh no!
0: Ang iba natong mga kauturan naapektuhan sa mga kalamidad.
1: Oh no!
0: Kabugat gid. Ang iba natong mga kauturan nadulaan sang pinalangga sa kabuhi.
1: Oh no!
0: Sabi na gid no subong panahon. Pero sige lang ang balgan nila Pilipino kita. Sobrahan sa pagka-resilient gani katropang Jason.
1: Ayoy!
0: Anyways, good morning na sa mga katropan natin nga rin ang karoon sa ating nga pagpangalagad ba o nagapangunagin si Ma'am Liza Digala.
2: Exciting!
0: Exciting morning dala sa imo, Ma'am Liza Digala. Pakantahan na da gani si Jose Marichan. Permans na mga katropa. Karoon naman si Jose Marichan. Wow! And of course, sa Digala and Divino family, good morning!
3: Exciting!
0: Alright, mayong morning naman sa mga katropa naton. Kira sa may West Villa Flores, mayon kapis labi ng gid kay katropang Doy Arthur. Mayong morning. Kay katropang Ryan Sena de la Cruz, good morning, good morning, good morning. Kay Rex Castillo Ramirez, good morning naman. Kay Lindon Jano, exciting morning, katropa.
2: Exciting!
0: Aray naman karo si katropang Solomon Antonio, all the way dila sa may bahinsang Pontevedra, mayong morning. Nag-preparar sa kunosang iyas din nga tarak-tarak ho, kay matirik-tirik siya sa banwasang Pontevedra.
1: Ayoy!
0: Ay, good morning naman kay katropang Ryan Sena de la Cruz. Kung ako pamangkuton, mamaskwa ko da tolti.
1: Ayoy!
0: Oy, lapit na ang December. Oh, malay nyo, no? May patiging ting-ting na naman ang mga katropa dere. Nanayaman nami di sa to, eh, no? Nagapapaskwa, nagatag pamaskwa. Gani, tutok-tutok lang mga katropa. Always, mga katrops. And of course, katropang Tristan Wyatt V. Gulay, good morning. Morning, katropang Tin Gusto Ko, Holy Night by Mariah Carey. Holy Night, kidya. Oh, Holy Night. Ang minasa. Greet ko ang Villanueva family diri sa Mongpong Dulunan from Tyra Villanueva. Thank you, ha. Katropang Tyra daw, subong talang ikaw nalikita sa programa, taba? Gapahidlaw-hidlaw, gid si katropang Tyra. Sana makabalik ka na dito, ha. Kay hidlaw man kami sang imong good vibes. Dala-dala katropang Tyra. Oh, magka, ano ka mo, ha? Sounds like ni Mariah. Ay, grabe. And good morning naman kay Ma'am Rhea Loyola. Malapitan nga nagsaulog siya sa Kadlawan sang August 29. Tirong timing idabi mo birthday, ma'am. Dapat gin-remove mo sa akin. Gin-move, rather. Kay ang imong birthday, day off na muntana.
1: Ayoy!
0: Ilaban-laban, why gid siyang mag-greet sa iyo?

0: duman sang last year tong pagkadtanay mansanas abba.
1: Wow!
0: Abe ano paginabi i-spread out katropang Antonio Solomon ng imos ni nga experience. Pero ano nga kantang imos niya dumduman? Every time nga o kon ano nga kanta ang imo nabatian nga nababat na re-recall mo ang ina nga sitwasyon.
1: Wow!
0: Diba lang? Basta tanan nga kanta ako na.
1: Ayoy!
0: Tanan nga mga Christmas songs, lalo na inang medley-medley nga na obaw. Kaliwa ka na naman patukar na subong.
1: Wow!
0: Lalo na kung dikitay lang ka mo bala. Pasapa, ano eh, pabaskog-baskog sunatay.
1: Wow!
0: Mga pitatin, akong dumdumon sang New Year ga pinalupok.
1: Ayoy!
0: Gani nami magpinalupok sa New Year eh. Magpang haboy sang takop sang kaldera. Eh, why gadya sang may mabadlong sa imo?
2: Exciting!
0: Adlang bilog nga gabi hasta mag-aaga nga para gaak. Waay, gid sa may mga
1: kaya. Ayoy!
0: Magbinijoke ka pada bilog nga dila. Wala. Anyways, mga katropa, tibili nyo lang da. I-note nyo lang dira ang news nga mga panugdaon. Or mga greetings man, mga katropa. Kaya ato ninabalikan, dari sa ato si nga pagpangalaga.
3: Exciting!
0: Dali kita lang sa mga panagapanguna man ng mga headlines, mga balita nga ito sa ngayon preparar sa subong adlaw sa Martes. Very much! Pecha 1 sa bulan sa Setyembre, tuwig 2026.
3: Exciting Pilipinas!
0: Gag sa ito rin ang mga headlines.
3: Headlines.
0: Petrolyo ho, may buhin presyo subong September
1: 1. Wow!
0: Good news na mga katropa. Sa dugang panatondring balita nasyonal. Oy, ang palasyo, ang balsang palasyo mga katropa. Ang proyekto sudri sang presidente. Hindi pag-isabutahe. Tutukan tanak karon diri sa tons ninga pag pangalagad. Samtang sa ato diri nga balita international. Oy mga katropo, nagsaka na sa masobra 900 ang ginpangbawian sang hulam nga kabuhi sa pungsod ni Nepal. Amak mo na masobra 4,000 pa ang missing mga katropa.
1: Oh no!
0: Samtang sa ato naman diri nga balita sa patagsang hinampang. Sikat nga PBA legend o kon PBA player nga si Junmar Fajardo nagretiro na sa paghampang sa Gilas, Pilipinas. Tag sa Blita Entertainment naman natin mga katropa, Ivana Alawi, gin-explicar ang may kang tanan sa pagpanagtag sinisang bulig sa tunga sang baha. So, kung matumduman nyo to sa nagligad to nga mga inadlaw, may pila ka mga viral videos, tag photos nga naglapta online sa social media. Kaya makita sa video nga may portion man nga mala ang dalan o ang karsada. At mas ginpili sang team ni Ivana nga dito sila sa may baha dapat magpanagtag. Ano karon ang point of view man sang sining sikat man nga vlogger nga bantog man no nga nagapanagtag sa mga nagakinanglan naton nga mga kauturan.
3: Exciting Pilipinas.
0: Lagi nga mga headlines mga katropa, ang builog man nga ginadulong sa inyo sang isa pa kadekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Sus the Pain.
3: Psychic,
0: goodbye to pain, hello to life with Sus the Pain mga katropa. Ini ang all-in-one relief nga sigurado gid nga madasing nga makapadula sang inyo na batyagan nga sakit sa diin man ina nga parte sang inyo sini nga lawas. Dari karon ang kapsula nga ginhimo gud nga makabulig sa mas madasing nga pagpaayo sang pagplanakit. Nakusdi niya may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Nga mga properties mga katropang nagapagigbato kontra

0: lanat ubo, nasal congestion, kag body pain. Imagine, pinagi lang sa simple nga pag-inom sang sas, the pain mabatsyagan, tagid ang natural feeling approach. Nga, nagapahagan-hagan man sang cold kag flu. Kaya inibang yung mga katropa sa epektibo gid nga gintingog nga persa, sang paracetamol, dextromethorphan, kag phenylrephrine. Nga mga ingredients mga katropa sang sas, the pain yung nagahatag gid sang relief nga komportable, kag nagasuporta man sa natural healing process ang aton sini nga lawa.
1: Wow!
0: Gani subong pala mga katropa, experience the difference of feeling better naturally with Sass the Pain.
1: Yahoo!
0: Available na mga katropa sa aton ring mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. And of course, sarang nyuman nga mga tukart na kag mga place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Sass the Pain is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: And of course mga katropa, ang aton rin nga mga ginpang linyada na nga mga headlines, mga balita, tutukan sa aton sa pagpanumbalik. At the same time, sa aton sa nga pilaman ka mga balita nga natipon sa aton sa patrol, at karon taman na sa aton sa nga pagpanumbalik. So this time, mag-abiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
2: XFM. Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
10: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
7: XFM.
8: Southall Plus Gold.
9: Ako gali si Maya.
10: May cyst ko sa ovary.
9: 3cm na gali.
10: Ini-try ko gininom ang Southall Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Southall Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southall Plus Gold.
2: Sa mga butika.
8: Southall Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Southall Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
8: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
19: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
2: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
2: Tanggal ang pain.
19: Fast and safe.
2: Yeah! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
20: Wow! May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 FI Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting time, alas 5:11 na sa aga, kagining oras ang bulugid nga ginadulong hinyo sang Santon Vitamin C. Nga isa kanan acidic kag alkaline based na vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Iniman ang isa ka powerful antioxidant nga nagabulig man mga katropa agud mapabakod ang aton immune system kag nagasuporta man sa aton ikayong lawas agud mapabilin gid kitang healthy kag hilway sa mga balatian. Gani subong pala mga katropa, make a healthier choice pinaagi sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Available na mga katropa ang aton nga Santon Vitamin C sa aton diri mga leading drug stores and of course dira sa aton nga mga butika man sa inyong lugar kag sarang nyo gid nga madto cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dirang mga Shopee kag TikTok shop. Santon Vitamin C is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Exciting Pilipinas.
0: All right mga katropa, pabalik na diri sa ato sing pagpangalagad sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Sa gyapon ka pud ninyo talos nga lagad katropa ang Christine Dayan Rob. All right, sa ato diri nga mabalita mga katropa, naon ta ning balita national. Ate, good news gid ang pagsulod sa nga Setyembre para sa mga motorista subong adlaw mga katropa. Ang bangod man sa ginanunsyo sa Department of Energy nga mga dumo na mga katropa ang presyo sa mga produkto nga petrolyo sa pungsod subong Martes. Sabi sa sang DOE sang Lunes kahapon, ang presyo sang diesel mga katropa ang may tapyas nga tubtob 3 pesos and 83 centavos kada litro.
2: Wow!
0: Samtang ang gasolina naman mga katropa ang mayara sang pagnubo apisar nga ahay gamay-gamay lang mga katropa pero at least nagnubo. Good news bala ni pero may pagnubo ini siya tub-tub sa 32 centavos mga katropa.
3: Mahiya naman kayo.
0: Sige, ang presyo naman sang kerosene ang ginalauman nga magabuhin sang 3 pesos and 84 centavos kada litro. Matiyo laton ta karon ang final gid nga paghulag sa mga presyo sa mga produkto nga petrolyo diri sa pungsod. Kaya subong adlaw iniipatuman adlaw sang Martes. So gani tutok lang gid kamo hadri mga katropa kay diri sa platuntunan bus ay man karon. Gadulong gid na sa aton sininga mga radio patroller sakay sang Pau Patrol. Ang latest presyo na karon sang petrolyo.
1: Wow!
0: Sa iban pa naton diri nga balita national. Nagpandam ang Malacañang magapanabat mga katropang mga yara sa likod sa nga pagpangawat sa mga pyesa sa sining mga pumping stations nga ginagamit batok sa pagbaha. Sunod diri kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro naapektuhan sunod diri mga katropang operasyon sa mga pumping stations bangod sa pagkadula sa mga importante nga components. Ati karon ginmanduan na sang Department of Interior and Local Government, Department of Public Works, UCON Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, UCON MMDA, kagiban pa nga mga kaangot nga ahensya nga sugpuin UCON na tuldukan ang ini nga pagpangawat mga katropa. Idugang pa diri ni Castro makasulubo man nga samtang ginahimo sang presidente kag mga ehensyang ilas ning tikang para at least mabuhin-buhinan mahagan-hagan ang pagbaha sa mga lugar nga naapektuhan subong sang habagat. May mga tawo naman niya nga nagasamad sa ilas ning proyekto. Kay matanda to nga gin pabugal gito ni presidente Ferdinand Marcos Jr. mga katropa nga napakayoon niya na sudot diri kag ginagagana na mga katropa mga pumping stations. Rason kun nga madasig man nga naganubo ang tubig. Kun tubig baha apisar nga mabaskog pa sunod diri ang ulan.
3: Mahiya naman kayo.
0: Apang bangod sa pagpangawat sa mga piyesa, mga katropa, o nagauntat ang operasyon sa mga istasyon, kaginanglan pa nga magastos liwat para sa replacement. Okay, kung hindi pa ni mabalik, nagatugas no drinis ang paghinay sang pag-subside sang baha sa Metro Manila. So, sunod rin kay Castro, ayaw pagsabotahi ang mga proyekto sang presidente. Bagkus, magbuliganay kita, tanan ng mga Pilipino, mangin maayong Pilipino ang tanan. Dugang pa diri, pagalagson sang layi ang mga dagahimo sang pagpanamad kag pagpanabutahe sa mga butang nga ara sa proyekto sang presidente bangod kabuhi kag palangabuyanan ang nakataya sa ilang makasariling hilikoton. Balaan nyo, why gid ko gapati nga dasig mag-subside ang tubig to sa Metro Manila, katropang Jason.
2: Ayoy!
0: Imagina bala, tub-tub liog na ang tubig baha, lagpas tao na ang tubig baha, tinda ang madasig nga action sang gobyerno. Dito gani ang may pumping station sila itong ginahakot-hakot niya ang tubig nga ahay. Parisina to, no?
2: Ayoy!
0: Daw ang hampangan bala sang bata nga ginabakal sa public market, oh. Nga ubra man sang bata, hakot-hakoton, tapos ibawi. Hakot-hakoton, tapos ibutang di. Mo naman nila ubra. Daw hampang-hampang lang yan. I don't think so kung effective gid man to, ah.
2: Ayoy!
0: Same with Las Piñas kung nagliga. Ay, ay, ay, na lang.
4: Dana! Dana!
0: ang solusyon dira yan. Pangitaon gidya ang costing nga man nagabaha mga katropa. Okay, grabe subong ang epekto sang baha. Nagapanamad na gidya sang balay o kaluluoy lang gidya nga ara sa low-lying areas. Ara sa higad sang suba ang ilas nga mga kabalayan. No, kaya makmoto may isa gani kabalay nga wala pa nahuman. Naubos na lamon sang tubig baha.
2: Oh no!
0: Yamak mo nga sinakripisyo para lang dira. Tapos sa isang iglap, waslik tanan.
2: Oh no!
0: Okay, gali. Atong dam, why na yan agyan sang tubig kagibangod, puno-puno sang basura.
2: Ayoy!
0: May mga ginpang kwan pa to katropang Jason, may mga ginpang utod ng mga kahoy, bala mga troso, bala. Nga nagharang, nagbalabag to sa agyan sang dam nga kagamay-gamay manang buho. Gani, ang tubig, ang pag-ilig sang tubig, o, nagpangita yas ang another way. So gani, dito yan nag-agi ang tubig sa higad. Nasaranggid nga magyan sang tubig nga to, nga nagaragasa. Di, na-disgrasya gid ang mga kabalayan to sa higad. Makmo mga second floor pa to. Ang isa, way pa na human.
2: Oh, no!
0: At ano ang maayo himuunda? Masakit pa sa break up. So, gani kabay pa, ha? Nga mangin eye-opener ni Saton Tanan. Nga hindi kita dapat mangin resilient sa tanan nga tiyon. No, hindi na to pag-i-enjoy ang mga kangay sini nga mga mga sitwasyon. Kagipakita naton sa gobyerno nga akig nakita. Kagibalik sa kunsin uman ang nagtugda sini.
3: Mahiya naman kayo.
0: Wala. Mahiya ka naman ko.
2: Ayoy!
0: Amak mo na, lubog na sa tubig baha ang mga Pilipino. Nakuha pa nga magkanta-kanta. Nakuha pa nga mag... Ay, ambot na lang.
2: Ayoy!
0: Away, gidya balasang kabalak. kabalaka nga gina makita no sa nawo. Don't know lang ha. Kasi ba niya may kabalaka man sa kanya lang ginapakita pa syempre may mas priority nga event or what. Pero syempre, lulag ka na ya. Kita mo mga pumuluyo mo. Nagaantos na ya.
2: Oh no!
0: And is mga katropa, hindi nga mga balita national ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract si kasamang gusti. Malunggay ang palya garlic ag spirulina nga sarangid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa iban pa naton diring mga balita mga katropa, sa balita international naman, another naman ho nga kalamiti. Nga nagaluntad to, nagligad mga katropa sa pungsod Nepal. Kusa din nagdangat na sa 903 ang numero sa mga kumpirmado nga nakalamatay. Samtang naglabot naman sa 4,247 ka mga individual ang nabalhag nga missing. Matapos man to gani nga magpanglaslas ini nga dambuhala nga flood o kon flash flood sa pungsod Nepal.
2: Oh no!
0: Sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority sang pungsod kalakip sa ninibo ka mga missing ang halos 600 ka mga turista. Nagpangayaw pa to mga katropa kag mga pilgrims. Subong man ang pila ka mga miyembro sang security ka government personnel. Nag-record sang pila ka madamo nga nagkalamatay ang mga distrito sang Chitwan, Nawalparasi East, Nawalparasi West kag Nuwakot. Matapos tong anuron mga katropa sa mabaskog nga ilig sang tubig kag lapok ang komunidad sa Kalabaon sa mga suba sang Bote Koshi kag Trisholi.
2: Oh no!
0: Nagugat ang ini nga trahedya mga katropa sang August 26 kasunod gani sang pagtiphag sang ice kag bato o kon ining glacial collapse malapit sa border sang Tibet. Nangatugaman mga katropa sang gulpe nga pag-aga pag-apaw gag pag-ilig pagragasa sang tubig baha.
2: Oh no!
0: Sa karon nag-deploy naman mga katropa sang masukon menos 20,000 ka mga security personnel kabulig ang 14 ka mga military helicopters agud magpatigayon sang air ka ground search and rescue operation. Samtang masobra 10,000 naman mga katropa ka mga residente ang madilalagon nga naluwas gikan sa mga apektado nga lugar. So mga nagapanguna man dito nga challenges subong sa mga rescuers mga katropa ang tuman man nga kahalitan sa mga infrastructure dito sa lugar. Matapos ganito nga mawasak man ang masobra 25 milya sa mga nagapanguna nga karsada, 130 ka mga suspension bridges, kagpila ka mga hydro power installations sa pungso.
2: Oh no!
0: Lain gijabi kung si Mother Earth na ang magbalos mga katropa, may ego gidya, may agi gidya.
1: Exciting.
0: So, gani subong pa lang. Hindi lang diri sa Pilipinas kundi sa bilog nga nga kalibutan. Dapat kabalo na ta nga mangin aware man kita sa sining mga kangay sa isang sitwasyon. Kag mangin eye opener na mga katropa. Kay kita kag kita lang gid ang mahalitan sa ulihi.
1: Exciting.
0: Anyways mga katropa, ini nga balita international ang builo ginadulong sa inyo sang premium D3 softgel capsule. Kataan ang lawas mga katropa adlaw-adlaw gamit ang premium D3 softgel capsule na may vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa. Bulig sa mas mapag-on nga buto. Suporta sa resistensya kag duga nga sigla sa pang-adlaw-adlaw nga hilikuton. Mas epektibo man ini nga absorption mga katropa bangod may BCO. May dugang man nga nutrients pa halin sa malunggay. Bangod sa premium D3 softgel capsule. para sa mas malakas na katawan sa araw-araw.
4: Yahoo!
0: Mabakal sa aton ring mga leading drugstores sa gagasaran yung din nga mad to cart na kag ma-place order sa idrang nga mga Shopee kag TikTok shop.
4: Yahoo!
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang sa ato naman diri nga balita sa patag sang hinampang
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Yes mga katrop, pagin kumpirmar na gani ni Gilas Pilipinas star Junmar Fajardo nga ini ang dalayon na nga magaretiro sa paghampang sa national team. Gintuad sini nga ang hampang nila sa Gilas Pilipinas kung sa diin na lutos nila ang Iran sa score nga 68-56. Ang iya na nga pinakaulihi nga pagsuksok sini sang iya uniforme sang Gilas Pilipinas. Humalin pa sang 2013, kalakip na ang Cebuano native sa Gilas Pilipinas kung sa diin ang head coach pasadto amo si Chot Reyes mga katropa. So sa iya galing nga ulihi nga hampang naka-record si Fajardo sang 6 points. Duha ka rebound sa sulod sang 7 ka minuto nga paghampang. Nabalan si Fajardo mga katropa ang 9-time most valuable player sang PBA. So ganigin paslamatan man sini ang iyang mga fans nga nagsalig kag nagsuporta sa iya paghampang sa Gilas Pilipinas. Nakatutok naman ini karon sa paghampang sini sa San Miguel Beerman sa PBA. Junmar Fajardo mga katropa bantog na gining Filipino professional basketball player. No, kag isa man sa mga pinakadako, pinakabantog no nga pangalan sa PBA. Kay bangod man sa yes ni nga posisyon no sa Gilas nga center. Kag may yara sang mas ukon menos sa 6'11 nga height. Siya no ang ginatingala man sang henerasyon subong. Kag event sa mga nauna pang henerasyon mga katropa nga nabtan siya. Hamak mo na, siyam na ka MVP awards ang iya sini nga nabaton.
4: Wow!
0: Kag ginakabig karon bilang greatest PBA player of his generation.
4: Wow!
0: So gani kung ano man dun sa diin man ni mapadpad si Junmar Fajardo, ay sundon ginisa sa iya sini nga mga fans man. Siguro na ho na kapoy man sa no, katropang Jason. Na siyempre, na kapoy gidi kay sa training pa lang, lutoy ka na, nano pa. Pangara ka na sa aktual nga paghampang. So gani, tutukan ta na ang mga latest update sa sining kay Junmar Fajardo.
4: Yahoo!
0: Ang sports balita mga katropang, builog gid yung ginadulong sa inyo. Sang Turbo Dietary Supplement for Men. Namayar sa maka kag clavo huasca herbal extracts nga popular sa South America nga pagpapagsig nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa aton sini nga lawas. Gamitay ning mga katropa 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sa isa ka kapsula sigurado gid nga mas manami kag mas mabakod ang imo nga relasyon kag ang imo nga performance sa inyo nga quality time. FDA approved kag safe hinumon. Mabakal na sa pinakamalapit ng butika sa inyong lugar, mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Solid ka kung nakaturbo ka.
4: Yahoo!
5: Exciting!
0: Kag sa iban pa natin rin nga balita, mga katropa. Sa balita naman sa patag sang entertainment.
1: Showbiz News!
0: Ay, inikarong controversial man nga vlogger kag bantog sa social media nga si Ivana Lawi. Naghatag sang kaklaruhan mga katropa may kang tanan sa pagpanagtag sini sang mga relief goods sa tunga sang baha. Okay, bangod naghakot gid ini sang mga pagpakamalaot man ang ginhimo sini nga paghatag sang relief goods mga katropa. Samtang ara ini sa tunga sang baha. Gintua gid sini nga natamaan lang gid mga katropa nga nasa par nasa mara ng ilas nga truck nga ginahamtangan sa mga relief goods. Bangod man sa may mga malapit o kon may mga nagpalapit nga tawo, pati wala na nila na punggan man mga katropa nga ipanagtag ang amo nga relief goods. So nagbalik-balik sila sa lugar kasi diin nakaparada ang mga truck. Agud to nga madala ang relief goods sa iban pang mga karatig o kon kaiping nga lugar. So gani nagpanawagan man ini nga sang pag-intindi bala. Kaga lantawon man ang maayong nga sitwasyon kesa magpang-judge.
5: Exciting!
0: Pati nigali mga katropa ang natabo. Sa maran galito ang kwan ang ilang atrak.
1: Exciting! Pilipinas!
0: Nga puno sang relief goods. So gani, siyang nakita nga ara gani si Ivana. Kag may dala nga mga relief goods at nagpalapit siya ang mga residente sa iya eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kag syempre, ikaw man, nga muna gani ang imos nga goal, ang magpanagtag, makabulig sa kapwa, tingin panagtag niya man eh. Tinakita bito sa video nga may, para man gani sa kwan. Kaya ang point of view sa mga nakakita mga katropa, may ara sang hindi baha nga lugar nga porsyon sang karsada nga pwede man dito magpanagtag pero nga adira gid diri sa may tubig baha so gani naggilayon nga naglapta ang among nga picture nga video nga na misinterpret lang mga katropa so gani subong klaro na ha nga nagkataon gid lang natamaan lang gid mga katropa nga nasamara ng ilas nga truck kag didto may nagpalapit man nga mga pumuluyo nga nagpangayo na sang relief goods so gani si Ivana kag iyas nga team wala naman nagduha-duha nga maghatag kay para man to sa ila actually.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagali ang natabo na mga katropa. Sumayo pa ni ang isyu ni Ivana. May mapag-on nga ebidensya nga wa'y saya sang may ginhimo nga kun ano nga kachichian.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero ining si Senator Robin Padilla ambot lang.
6: Ayoy!
0: Kaya sila ni karon nga mga celebrity ang medyo matunog eh. No? Subong o kung siya nagliligad tong si Manang. Nami ang dilata ni Ivana kay may spam kag may chocolate. Ang iya ka gobyerno hasta lang sardina.
6: Ayoy!
0: In fairness, ha, kita mo to katropang Toto Valdizon Escaladang iyas ni nga sardinas. Imported to!
7: Wow!
0: Balaan mo din niya ginabakal. Sa Landers pa na. Mga grocery nga pang manggrano. Ay dapat ganyan ginapanagtag mo hindi nga mga ano. Pero syempre kitang nga mga Pilipino kampante na kagwastante na sa aton nga may ginahatag sa aton. Isang bare minimum lang dapat. At least makabulig no, makapiyan-piyan. Ginpakamalaot nila, ginpatikos nila kay nalabawan sang vlogger ang relief packs from government. What a shame.
6: Ay,
0: hulatunta na lang man karon ang sabat sang spokesperson ni presidente. Ayo gani, ining si Ivana nagahulag eh. Kagang iban ng mga vloggers. Nga sikat ha. Nga damo na gid sa mga followers kagbantog gid diri sa pungsod Pilipinas. How about naman ang aton sila nga government headed by our beloved president, no? Kung ano nga tikang ang yes ng ginahimo, hindi nga puro lang satsat, puro lang dada.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala sang aksyon. May aksyon man kung tani, hapaw-hapaw lang. Pero malay mo, malabawan niya ang paspam kag pa imported nga sardinas ng mga vlogger. Maghintay lang tayo. Pero ikaw bala. Ara ka na sa posisyon. Hindi mo na pagipakamalaot na or ibatikos. Ay, at least may nagabulig man. May willing gid nga mag ano bala magdawo sang bulig. Para sa imo sing man nasasakupan. Kay hindi mo gani kaya himuo.
4: Ayoy!
0: Swan niya ang halin kay baby M. Ang sulod daw kulo magkupasang tudlo. pero in fairness, sulod rin sa DSWD mga katropa, masobra 700 ang valor sang sulod sang ila sini nga ginapanagtag nga ayuda. Pero hopefully kita tanan na kita nga mga Pilipino hindi mag depende sa kung ano ang ginahatag sang gobyerno sa ato.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay we deserve better! Di ba lang? We deserve an answer, an explanation. Nga man nagkalatabo ang mga ininga klase sang insidente.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa iban nga mga lugar, first time lang gid. Sa NLEX daw, first time lang man to, no? Katropang Jason nga naglapaw dito ang tubig.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kagang viral naman subong mga katropa, katropang Toto Val. Atong trenda naman nga baw! Alin ka na gani sa tubig baha? Nagsakay ka na gani sa tren para makaiwas sa tubig baha? Ay sus, nagatagas man, lumapos man ang tubig ulan sa atop sang tren.
4: Ayoy!
0: Di amo nagid ni kalala ang atong sitwasyon, de? Amo nagid ng kalala? Grabe, nagid ka purdoy ang Pilipina.
4: Ayoy!
0: Sa bilyon-bilyon nga pondo, nga ginaalokar sa transportation, sa infrastructure, sa projects, etc. etc. Muna ang aton sininga na data, dadangatan.
4: Ayoy!
0: Ay sus na
4: lang. Ay!
3: Mahiya naman kayo!
0: Omsim. Sa government, puro corruption lang nagkatabo. Pareho diri sa uba. Grabe ang tirada ni katropang Kenneth Pasete ba? It's time for a change ya, katropang Kenneth Pasete. Wait for your turn, ikang.
4: Ayoy!
0: Dati binasol nila ang palpak na flood control projects last week. Tungod mabaskog naman kuno ang ulan, minagrabe ang pagbaha. Sunod, si Lord na ila basulon hay kay haman ginapaulan ni Lord sang baskog, minagrabe ang pagbaha.
4: Ayoy!
0: Grabe na gid ilang mga guardian angel katropang Jason eh kun pati ang ato sing mahal nga makako basulon nila. No? Kay ang pag-ulan-ulan kun totoosen, normal lang na ya katropang Jason. Di Jason kay syempre months na, no, di ba? Expected na basta mga pareho siningap ano nga season na. Gaulan-ulan gid man ya. Pero ang ini nga pagbaha, lapnagon nga pagbaha sa Metro Manila, not only sa Metro Manila kag iban pagid mga portion sang Luzon. Ay, hindi niya na normal katropang Toto.
4: Ayoy!
0: Flood control ayaw, pumping station or machine gusto. Lang yang utak.
4: Ayoy!
0: Puro ngak-ngak si ante ah. Bulig ka na lang bala. Suyop ante.
4: Ayoy!
0: Ati mo na gani katropang Ryan eh. Wayabi nila na eksperyensyahan. Ilabi balay, mansyon, aircon. Ati ang mga pumuluyo, iagainan to. Good morning kay katropang Rex Diita. O, din matabo man, di gani sila kabalalik ka mga malita, kundi eh, natukoy. mahilig gabi sila sa pinaglumaan ang Pinas, inang ginduad na sang iban nga pungsod, baklon pa sang government, mayad.
4: Ayoy!
0: Mahilig sila sa baratoho, nabi katropang Jason. Tapos puro lang sila akig-akig kung may palpak na proyekto pero sila man silang kapuloso.
4: Ayoy!
0: Ang hindi lang normal, ang may ara sa government, oh, ayos na lamang. Mali ka tropang Rex, ni ka tropang Ryan. Kay ang budget, ara na sa mabuting kamay.
4: Ayoy!
0: Abali ka tropang Jorly Ledonio sa Manila nagabaha sa Davao sila ga-imbestiga.
4: Ayoy!
0: Sa lagit isang Davao guro.
4: Ayoy!
0: Ay, ambot na lamang. Di ba layo ang Davao? Oh, sige. Kasuhan nilang ulan eh.
4: Ayoy!
0: Kung ako official, bisan swildo ko, ihatag ko lang sa puyara. Ka naman niya katropang Kenny. Okay, pagan.
4: Ayoy!
0: Wait for your turn. Ah. Muna, bi, drisaton, isang diin nga position sa gobyerno. May personal interest, kid mo? Laka-laka na lang, ginsubong, ang mga politiko. Nga masiling naton, nga masaligan, kid. Nga ginahatagid sa tawo, ang para sa tawo, mga katropa. Pero kalabanan, mostly, ay waay-waay, kid.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, tapos kung i-bash sila, sila pa na makig. Sila pa na ang mapaukoy sa imo. Kada sila pa ang nagrabyado. Tapos mambal sila nga ang tubig galing daw sa Davao. Ay, tanan na lang daw, joke. Di ba ni dapat kadlawan pero daw amu gidyo katropang Jason mo daw joke gidyo.
4: Ayoy!
0: Ay, ambot na lamang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, anyway, sa mga katropa peeps, sa mga ka-rider naton diri sa siyudad sang Rojas kag sa mga kaiping naton nga mga kabanwahanan, oy, ready ka na balak sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig?
7: Wow!
0: Oy, katropa, sugod na sa SM City Rojas subong nga September 5 hasta sa September 6. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles halin sa underbone, na backbone, hubtob sa scooters, mga katropa. Plus, testingi man ang old new Borgman 15, ang ultimate blend of luxury and intelligence.
4: Yahoo!
0: Ining programa ang with the partnership sang SMDI. Di magbakal lang sang anuman nga sahi sang Suzuki motorcycles kag ipauli ang mga panalo nga promo. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch helmet kag Suzuki jacket, free nga 5 ka kilos ang bugas, grocery bundle of joy kag torch lamp, plus lifetime free service, 2% discount spare parts sa discount kag free 3 year LTO. Imagine for as low as 4,500 nga down payment. Sarang ka nagin nga makavail sang savings up to 30,200 pesos.
7: Wow!
0: Kagisa pagid mga katropa ang pinaka-highlight man diri sa sining event sa September 6 adlaw sang Domingo. Oy, makaupod man naton ang mga kabarkada naton sa pagmomotor, ang mga moto vloggers nga bantog man mga katropa diri sa nga pungsod. Si Jawo Moto Vlog kag si Katagumpay Vlog. Oh, ati nakilig-kilig gini bala si katropang Joyce sa nabatian niya nga si Katagumpay na ang makadto di.
5: Wow!
0: Sipos-sipos na si Ma'am Joy pero fan gali no ni Katagumpay. Ati ako naman kay Jawo naman ko. Ati abag ko to. Sugod na tayo, Ma'am Joy.
5: Ayoy!
0: Siyempre, kis alam mo na tuod, makabisita mo. So, gani mga katropa, yun na magpaulihi pa. Kita-kits kita dira sa may SM City Roja, Subo nga September 5-6. Ride ahead with Suzuki.
5: Yahoo!
0: Alright mga katropa, this time, ato na nga lagat-lagat to na, ang ato si nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimar. Sa pila man sini ka mga natipon nga mga police reports diri sa aton sini nga pagpangalagad. Alright, katropang Elmer, sa piyak nga linya, please proceed.
6: Live report.
8: Katropa Christine, sa aton sini nga mga natipon nga balita sa padayon nga pag-monitor sa ang kalinong kagatawai sa syudad. Kag probinsya sa Capiz. So far sa iba nga mga kabanuhanan, wala magid sa mga dalagkuan gid nga mga nabalhag nga mga police report, mga insidente kag accomplishment sini sa tagsa-tagsa naton nga mga kapulisan. Magluwas na gid lamang sa banwa iya sa nga President Rojas, no, wherein isa ka ginaligar kawatan ang natigayon nga nadakpan sa naton sini nga mga kapulisan matapos man ang nakabaton ini sa nga report na gikan sa mga residente man sa bahin sa nga barangay Biskaya sakop iya sa nga President Rojas nga sunod diri sa report nga ginkawat ang ila sini nga linya sa nga street light rason nga madulom ang ila sini nga barangay. Now sa pagresponde sa nga mga katapos sa kapulisan, naktuhan nila ang ining isa ka lalaki nga mayara sa nga dala nga sako kag ginapahayag nga amuni ang isa sa mga suspitsado sa mumaniya nga pagpangawat. Sa pagrikisa sa nga ton sini nga mga otoridad na recover sa paginakop sini ni alias Mark nga residente sa barangay Rizal, siyudad sang Rojas sa pangtemporaryo nga nagapuyo dras may barangay Biskaya ining isa ka unit sa nga 12 gauge homemade shotgun brick type kag dugang pagid nga na recover ining duha ka sa say sa ginapatihan na shabu kag sa sapigay na kupman sining ni alias Mark. May baluag gani ang banwa sa President Rojas, may pila na ka mga serye nga nagakatabo nga kung sa di nagakadladula ang mga linya sa nga street light sa nga barangay Biskaya kag subuman ang pisar nga ang public plaza mismo ang ginawkawatan man sa mudra nga banwa. So ang ining persona nga nadakpan sa karon ang nagapabilin dira sa kustodiya sa President Rojas Municipal Police Station para sa nagakaigo man nga disposisyon kag natalana nga pasakaan sa kaso subong adlaw sa pagbaylar sa Republika ka 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 sa pagupot sinisang illegal nga droga o kon ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Katropang Elmer, ano gani liwat pangalan sina?
8: Si alias Mark.
0: Alias Mark, hindi alias Toto, ha?
8: Before ta mag-report, nag-akwanay, nag-message na diyo.
0: Mari gani diyo. Nagbago lang man abot.
8: Nag-pop up, abik at rapag din. So, ang matood yung sining ngalan si Mark Gimanya. Tagara Barangay Rizal, pero temporary yung nagapuyo sa Biskaya, President Rojas. Isa ka tricycle driver, kag manog pangalakal. So, no, mandiri sa ton siniman nga nakuha nga information. Sa dugang natundering nga balita sa banwa naman isang daong kung sa din arestado man ang isa ka babayi nga wanted iya sa kaso nga pagpangawat matapos ini nga ginserbihan sa nga warrant of arrest sa banwa iya sang dao. Kung sa din nga kilala ini nga akusado si kay alias nini kaya sa legal nga pangidaruan kag residente sa nga nasambit man nga banwa. So ang warrant of arrest niya ang ginisyo kag ginpirmahan or ginisyo sa nga Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region Dao Ibisan Capiz nga napitsahan sa Agosto 25, 2026. Ginrekomendar sini sa korte ang tig 6,000 pesos nga piyansa sa kada isa sini nga kaso. Kaman may baluan gini 2 counts of theft ang ginapangatubang sining nasambit nga arestado man para man sa nakag iya sining temporaryo man nga kahilwayan. Sa karon nagapabilin pa ni sa kustodiya sa Dao Municipal Police Station ining arestado para sa nagakaigo man nga disposition. Diri sa aton sa sudad sa Rojas may mga nagluntad nga vehicular accident particular sa bahagi niya sa Barangay Rizal Rojas City, pero sa aton sini nga kung impormasyon nagikan sa Rojas City PNP ang naka-record nga off air katropang Christine, so that ginarya respeto man aton ang kinamatarong man sa sini nga nagpabalhag nga mga persona particularly ang mga ining mga imbulbado man sa natabo man nga insidente. Kag meron naman sa nga settlement nga natabo sa sining magtimba nga bahin matapos sining natabo man nga insidente, kasubo man ang banwa sang panitaan na mayara man sa nagluntad nga vehicular accident kahapon nga adlaw sang hapon kag ginakaw bulbaran ini sa nga isa ka SUV kag dump truck na wherein mayara naman sa natabo nga settlement sa sining magtimbang man nga bahin kag impakamayo na lang nga wala na nga nagpa-record sa aton sining mga katapo sa kapulisan. So far mo sila nga aton nga mga natipon nga balita sa aton sining nga padayon nga pagmonitor sa kalinawon kag katawayan sa syudad kag probinsya sa Capiz. Sa dugang sining karon nga mga balita batian na lang sa programang Bullseye diri nga po sa 106.5X FM Rojas.
0: Katropang Elmer, anyways, kumusta ang dalagan sa aton sining mga dalanon subong?
8: So far katropang Christine, subong tinakna alas 5:53 na subong aga ay matulutaway pa nga ton sini nga dalanon magluwas na gid lamang sa mga pila ka mga bulutoan diri sa palibot sa syudad sa Rojas nga masako na kay madamo na sa mga estudyante nga nagpadulog particular ang Hercor College ya katropang din kamera sa ang inspection no sa ton sini nga mga intern student libre gid sa kursong criminology si Banman nga mga bulutuan kasubong sa Capiz National High School ay nga masako-sako naman pero magluwas dira kag subong sa Tudoror Sinas Trade Center ang iba niya nga dalan naton ang matulutaw kay pa katropang Christine Maranaya ang aton sining nga panyempo ha kag wala pa si Haring Adlaw actually pero mabatsagan naton ang katugnaw dala naman sa guro ini sang bulan nga Bermans.
0: Abi ko ako lang nakabatsyag katropang Elmer.
8: Nabatsyagan ko man. Naga-open window gani kita sang nagabiyahe kay na good nga mabatsyagan tagid ang kalamig. Sa nga panyempo, kopod nato ng birthday boy ah. Katropang
0: Kim. Aba, ra sada.
8: Wa naging papuli ko naging papawa.
0: Aba, gin sugata niya gid iya birthday boy. Nalipat man ko pag greet ba. Sige karon na lang na sa.
8: Oh, ay bala mo kung wala kuno sang birthday greetings, wala pa sang panyaga.
0: Ay, sige, happy birthday kay katropang Neil Lozada.

0: capsule na. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki din yung mga butika sa inyong lugar. And pwede man mantukar sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 16.5 XFM News, Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Live Reply Report. Exciting Pilipinas!
2: Thank you, good ka katropang Elmer, diretso Estimar. Thank you man sa pag, ano, pag-remind sa birthday ni katropang Elmer. Dasig istorya ba? Kay Ma'am Wilma Patriarca. Good morning, kanong katropang T. Nabaton ko na ang ginhatag mo nga radio. Thank you so much, XFM. God bless. You're welcome po, mami. Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Good morning, man, katropang Lindy. Siyempre, oh, birthday man ko na sa iya. Yes, nga bunso. Happy 12th birthday. Thank you, guys. Sige, dala na siya to, ha. Sa atos nga pag-birthday greetings. Kay Bainata Chempo. Happy birthday man ko na ang katropang Toto Wald Edison Escalada. Kay Atol Neil M. Lozada. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
3: Ayan!
2: Alright mga katropa, there you have it.
1: Exciting Pilipinas!
2: Thank you guys sa inyo sing pag-upod sa akon. Magpakigbahin sa ato sing sa pinaminyo ka mga panugdaon. Dari sa ato sing comment section. And of course mga katropa naton nga nag-upod man sa aton nga 106.5 MHz sa lilisuan sang ila dira nga mga radyo. Good morning na sa inyo ha. Kasi mga katropang estudyante naton da. Bangon na, bangon na, bangon na. Alas 6 na angan-angan.
3: Ayoy!
2: Permits na ha? September 1, 2026. Partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy. Gag sa patrol katropang Elmer Diretso Estimar. Advance Merry Christmas. Kaga ko nila inyo alaga din yung Anchorwoman katropang Christine Dayan Ropa. Para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunfon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sa Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala! Ka-exciting!

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kig sa Bugos nga Pilipinas. Alas 6:04 na sa aga ang ining oras. Buylogid gid nadulong sa inyo sang M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Express balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Martes, petsa uno na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Tagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, magulang. Ginluthang patay sang iyakaw galingon nga manghod sa Banwa sang maayon.
1: Headlines.
2: Top 8 most wanted person sa provincial level sa kaso nga parricide arestado sa Banwasang Hamindan.
1: Headlines.
0: Lalaki naman nga ginakabig bilang street level individual arestado sa ginkasang drug by bus operation sa Banwasang Panitan. Masobra 80 mil pesos nga balor sang illegal nga droga na recover.
1: Headlines.
2: 33 anyos ng lalaki arestado man sa pagbaligya sang hindi lisensyado nga armas lutang sa siyudad sang Rojas. Dugang illegal nga droga na recover.
1: Headlines.
0: Kaso nga murder, posible pasaka sa suspect nga nagbuno patay sa kaangay nga manuguling sa Banwasang Kwartero.
1: Headlines.
2: Subject sa drug bypass operation sa Barangay Sibaguan, Rojas City, madugay na nga ginamonitor sang kapulisan.
1: Headlines.
0: Sa ato naman yung mga balita, national numero sa mga gin-report nga napatay tuga sa mga bagyo kag habagat. Nagdangat na sa 33, kapin na 9 million ka mga individual apektado sang malain nga tiyempo.
1: DSWD
2: ginpanginwala ang viral post angot sa overpriced relief goods.
0: Sa ito naman yung balita, international search and rescue operation sa nilibong missing sa Nepal. Bangod sang flash floods, mas ginpasangkad pa.
1: Headlines.
2: Sa balita entertainment, Ivana Alawi nagpathag sa pagpanagtag sang bulig sa tunga sang baha.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung sports news, Gilas Pilipinas gindominar ang Iran sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56.
1: Headlines.
2: Kag sa aton nga health news, intense stretching sarang makadugang sang kadakuon kag kusog sang mga maskulo aton hibaloon.
1: Headlines.
0: Kag sa business news, senador nagahinyo sa DBM kag Department of Finance nga magsumiter sang update sa 2026 national budget spending pag utang sang pungsod. Oras sa Pilipinas, lasays 8 na sa aga. Agaron sa detalye sa aton sinigit pang headlines, kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Giap Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balitang sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Patay ang magulang matapos nga luthangon sa yakaw galingon nga manghod sa Barangay Batabat ngayon Kapis. Alas 4:10 ang hapon sang Agosto 29. Ginkilala ang biktima kalias Fernando, 60 anyos. Samtang ang ginatudlo naman nga suspect among iya manghod nga si alias Tadeo, 57 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sa nangin investigasyon sang Maayon Municipal Police Station, ginapayag nga samtang nagapungko ang biktima sa tricycle sa iya mismo nga puluyan. Sa ginaligar nagabot ang yamang hod nga suspect nga ginkumprunta ini. Eh. May kang tanan sa mga ginahuptan sini nga manok nga nagasamad sa pananom sang biktima. Tugang pa nga may aras na natabo nga mainit yung pagbinaisay sa magtimba nga bahin. Sa din ginapayag nga nagtuyo kong tani nga atakihon sa nga biktima ang sospek. Rason nga nagbunot ini sang armas luthang. Pag hinali na lang nga giluthang ang iya magulang nga naigugid sa agtang. Gintingwan pa sang asawa sang biktima nga ipadangat ini sa Bailan District Hospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Ilayon man nga nagpalagyo ang suspect matapos nga makumiter ang krimen. Apang makaligad ang pila ka oras, voluntaryo man ini nga nagsungka sa Maayon Municipal Police Station. Hindi naman pagintindihan ay ang ginalantaw nga motibo sa natabo nga insidente. Sa karon nagapabilin pa ang suspect sa kustudiya sang Maayon Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang isa ka lalaki nga ginagrabig bilang top 8 na most wanted person sa provincial level matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Haina Sur, Hamindan, Capiz, tekna alas 11:50 sang aga sang Agosto 30. Ginkilalang akusado kay alias Dudong, 26 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo sininga kahilwayan sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 246 sang Revised Penal Code ukon parricide. Ang warrant of arrest ang gin-issue sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 Mambusaw, Capiz nga napetsahan sang Hunyo 8 sininga tuig. Sa karon nagapabilin man sa kustodiya sang Hamindan Municipal Police Station ang among akusado para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Samtang arestado naman ang isa ka lalaki nga ginakabit bilang street level individual sa ginkasang drug by bus operation sa Barangay Poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz alas 2:20 sang hapon sang Agosto 30. Ginkilala ang suspect alias John, 26 anyos, agresidente man sa nasambit ng lugar. Natigayon yung babaklan si alias John sang isa ka sa shay sang ginapatihan na ilegal nga droga. Pinagi sa isa ka operatibang nagpakuno-kuno na pusher buyer sa balor nga 1,400 pesos nga muman ang nagserbi bilang drug by bus money. Samtang sang ginrikisa na si alias John, nakuha pa sa paginakop man sini ang duha ka sa shay sang shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga 12 gramos kag may standard drug price. Ang kabugusan nga nakuha sa iya nga 81,000 pesos. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana nga pasakaan subong adlaw sang kaso. Paglapas sa Republic Act 9165 ukon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
2: Arestado man ang isa kalalaki sa pagbaligya sang armas lutang, pinagi saging kasang drug akon by bust operation sa Angelville, Barangay San Jose, Rojas City, takna alas 3:25 sang hapon sang Agosto 30. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norbert, 33 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Natigayon nga nabaklan si Norbert pinagi sa operatiba nga nagpakunukuno nga pusher buyer sang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga loaded sang 5 ka mga live ammunition sa balor nga 2,000 pesos serbi bilang by best money. Sa pagrekisyo sa mga otoridad na kuha pagid sa paginakop ni Norbert ang 3 ka mga sachets ang ginapatihan shabu, sa din may kabugaton nga ginabulubata nga yara sa 3 ka gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos. Sa karon yara na ni sa kustodiya sang Rojas City PNP kag natala na nga pasakan sang kaso nga Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act CAG Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Posibleng mag-atubang sa kasong murder ang isa ka manug-uling na nagbuno patay sa kaangay sining manug-uling sa barangay Mainit, Kwartero, Capiz. Sa pagpakigangot sa XFM Roas kay Police Major Jesse Lipania, hepe sa Kwartero Municipal Police Station, ginpayag sining ginaulat na lang karon sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sang biktima para sa nagakaigo nga pagpasaka sang kaso batok sa suspetsado. Dugang pa sini sa karon ang pamilya sang biktima ang yara pa sa probinsya sang Antique. Ang iya naman nga asawa ang yara sa bahin sang Metro Manila. Apang nagakaordinar naman sunod diri ang mga kapulisan sa mga himata sang biktima para sa pagpreparar sa nagakaigong dokumento sa pagpasaka sang kaso. Katandaan, ginbuno patay sang sospek nga si alias Santiago ang biktima nga si alias Jerry. Sa din nag-angkon ining biktima sang pilas. Tatlo ka buno sa iaduhan kag isa man sa iyang atyan. Nagresulta sa pagkahulog sini sa isa ka fish pond lapit sa Gilnuntaran sang insidente.
2: Balitang lokal, balitang salikan. Sa katapusan nga balita lokal, madugay na nga ginamonitor sa mga kapulisan ang subject person nga nadakpan sa ginkasang drug bypass operation sa barangay Sibaguan, Rojas City sang Agosto 25. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banyas, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit, ginpahayag sini nga nagsugod ang ilang monitoring sa subject sa banwa sang Pontevedra, dubdub sa dirina ni Sikop ang suspect sa siyudad sang Rojas. Suno kay Los Banyas, sa sulod lang man sang probinsya nagakuha kag nagatransact sang illegal nga droga ang mga subject. Dugang pa natukiban ang mga ini ukon natukiban sa mga kapulisan nga ginapahayag main source ang subject nga ginakuhaan sinisang droga ang nagikan sa Muntinlupa City, Metro Manila. Sa din padayon man nga ginaimbestigahan sa mga otoridad kung paano kag sa diin ginatransport ang among mga pagkabutang pasulod sa probinsya sang Capiz. Matandaan din kilala ang subject nga si alias Toto, residente sang barangay Guba, Pontevedra, kag narecover siya paginakop ang isa akon ang duha kabulto sang droga nga nakasulod sa ice wrapper kag 16 pa ka sachets ang shabu. Sa din ginabulubanta may kabugaton nga 185 grams kag may standard drug price nga 1,258,000 pesos. Sa karon na pasakana sang kaso nga Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect kag ini ang nagapabilin sa kasudiya sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposition. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon yung nabatian ang builugid nga ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C. Nga isa kanan acidic alkaline based na vitamin C nga nagabulig agud nga mapabasko kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas katropa agud nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express balita, balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Sa aton yung mga balita nasyonal, nagdangat na sa 33 ka mga individual ang gin-report nga napatay tugas ang epekto sang bagyong Luis, Maymay, Kagneneng, subong man sang southwest monsoon o kunhabagat. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno kay Office of the Civil Defense Director Gregorio Tomas, naglabot na sa kapin na 9 million ka mga individual. Kung kabaylo sang 2.3 million ka mga pamilya ang gin-report nga naapektuhan sa malain nga tiyempo. Ang nasambit ka mga numero ang nagikan sa Region 1, Region 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region, kag Mimaropa. Kinabanta man nga mayara sang 6.16 billion pesos ang nga danyos sa infrastruktura kag agrikultura. Mayara man sang 1.7 billion pesos nga balor sang bulig ang nahatag sang gobyerno sa mga naapektuhan nga pamilya. Pila naman sa mga lugar nga nagdeklara sa state of calamity amo ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro.
1: Express Balita. Express Balita. Balita Nasyonal.
2: Sa katapusan nga balita national, ginathag kagin panginwala sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang mga nagawa sa social media nga nagapahayag overpriced ang ginpanagtag nila nga relief goods. Pahayag sa ahensya yara lamang sa 797 pesos and 80 centavos ang matuod nga balor sa kada family food bag kagin di 1,503 pesos and 84 centavos. Patagpas ang DSWD nga matapos ang ginhimo isang competitive bidding, ang kumpanyang Togo Global International Corporation amo ang pinaal nga nagdaog matapos magtanyag sang pinakamanubo nga presyo nga 797 pesos and 80 centavos kada box. Nalakip na sa presyong ini ang packaging materials kang isang regular slotted carton, vacuum rice bag, packaging tape, stretching film, ang delivery cost kag manpower. Liwat naman nga ginpasalig sang DSWD nga mangin transparent sila sa tanan nga transaksyon kag mahimo usisaon sang publiko ang kumpleto nga bidding document sa ila official nga procurement portal. Mga katropa, mga balita national ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract sige sa mangustin, malunggay ang paleo garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, ginpasangkad pa ang search and rescue operation sa Linibong nga nagapadayon nga missing kasunod sang flash flood sa Nepal. Sa ikanong adlaw, humalin sang natabo ang lapnagon nga pagbaha sa Nepal-Tibet border. Masobra sa 2,000 sa gihapon ang padayon nga ginapangita, lakip ang ginatos nga empleyado sang mga hydropower plants. Sa pinakauling nga datos, naglabot na sa 904 ang numero sang napatay kag wala na nagalaom ang mga rescuer. May makitaan pa sila nga buhi sa kalaparon sang kalitan tugas sang pagbaha. Angod sini wala sa gyapon na balik ang supply sang kuryente kag iban pa nga serbisyo sa madamong lugar sa Nepal. Sa record sang Nepal Tourism Board, naglabot sa 289 nga foreign tourist ang na-rescue kag may kapin 600 pa ang ginapangita. Ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Softgel Capsule. Ang isa ka ultimate protection yung suplemento nga may aras ang pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit tagod proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag ban pa nutrients. Ang makabulig agud mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, naghatag sang pathag ang actress vlogger nga si Ivana Alawi natuloy sa pagpanagtag sini sang mga relief goods sa tunga sang baha. May balon nga angkon sa nanari-sari nga pagpakamalaot gikan sa mga netizens ang nasambit nga pagpanagtag ni Ivana sang relief goods. Pahayag sini nga natsyempohan lang nga naaberya ang truck nga ginkargahan sang relief goods. Bangod sa mga nagpalapit nga tawo, wala na napunggan sa mga ini. Kagin panagtag pa ang mga nasambit nga ayuda. Nagpabalik-balik sila sa lugar sa di nakaparada ang truck agud madala ang relief goods sa iban pang lugar. Sa ulihin, nagpanawagan na lamang inis ang pag-intindi kaglantawon sa maayong sitwasyon sa baylong maghusgar. Mga katropa, ang balita entertainment ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig. Agud nga mapunggan ang early senses ng aging o kung pagtigulang sang aton salida sa panit. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and delete blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ha? Ang sa atong sports news, gin dominar sang Gilas Pilipinas ang powerhouse team sang Iran kag nakuha ang kadalagan sa window 4 sang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56. Last week sang Gilas ang window 4 sang qualifiers kag na-improve ang 4 wins kag 4 losses sa ang standing sa Group E. Agosto 28 sang giluto sang Gilas ang ubon sang Jordan sa makahawat-hawat nga overtime game sa score nga 82-81. Gin pangunahan ang Juan Gomez de Liano kag Dwight Ramos ang Gilas Pilipinas matapos nga makarecord ang mga inisang tig 16 puntos. Ang inyami man sa kadalagan sang Gilas ang depensa ng Junmar Fajardo or AJ Ido kag Kai Soto. Nagatag sa dako ang kumbiyansa na sa national team ang pag-sweep sa window 4. Sa pagkabahin, automatic na nga qualified ang Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup bilang co-host ang Japan kag Indonesia. Ginaymo sa national team ang tagsa ka mga window sa qualifiers. Agod matakos ang lineup sa mga players kag chemistry sang team. Ang aton yung sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayra sa mga kakaglabawas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabas kong sinerya ang nagpataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargi lamang sa isa ka kapsula. Sigurado ang mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Katropa, nakahibalo ka ba lang nga hindi lamang para sa mas kusog nga itsura ang pagpalig-on sa mga maskulo? Sunod sa mga pagtuon, ang strength training o kung resistance exercise ang makabulig sa pag-reservoir sang muscle mass, pagpaayos ang paghulag kag physical nga kapasidad, kag pagsuporta sa kabaskog sang mga tul-an. Mahimo man ini nga makabulig sa pagpabuhin sang risgo nga magluya ang lawas kag madula ang independensya samtang nagakatigulang. Hindi kinahanglan nga mag-ensayo pareho sa isa ka professional nga atleta. Ang regular lang nga resistance training, husto nga pamaagi sang pag-ehersisyo, bastante nga pahuway kag recovery ang mahimo makahatag sang dako nga benepisyo sa lawas sa ulihi samtang nagatigulang. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santhong Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay turmeric kag cinnamon bark ang manggaranon gid sa health benefits. Mayara man ini sang santons nga isa ka sa antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani subong pala mga katropa kakasana ang mga toxic kag iklan sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santhong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito naman yung business news, ginapasumiter ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Department of Budget and Management o kung DBM kag Department of Finance sang update sa paggasto sang 2026 national budget kag sa sitwasyon sang utang sang gobyerno. Sa pagtalakay sang Senado sa 7.2 trillion pesos sa 2027 national budget, ginsiling-sining nga kinanglan sa mga mamalida ang mga impormasyon nga ini para sa paghimo sang panibag-o nga pambansang budget kay transparent kag tampad sa mga prioridad sini. Partikular nga ginahinyo nga impormasyon sang minority leader kung pila ang ginpagwa sa 2026 budget, pila ang mga ginalukar sa proyekto kag ang aktual nga nagastos diri. Kuyag man may baluan ni Cayetano, gikan sa DOF ang kabugusan nga utang sang gobyerno tubtob Hulyo 31. Subong man ang mga loans kag bonds nga nakuha o kung ginagarantiyahan sang gobyerno sa sulod sang tatlo katuig.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update ni sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayad nga 62 pesos and 26 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayad nga 48 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 71 pesos and 98 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayad nga 16 pesos and 45 centavos. Mga katropa, ang business news, kagang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nga ko si din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Indiria Vit, mga katropang, aton sini mga natipon nyo balita subong adlaw sang Martes. Sa aton nyo pagpangalaga diri sa Express Balita. Ang mga balita naman, ninyo nabatihan ang buylog na ginadulong sa inyo sa mga dekilidad yung produkto sang Yes to Health Incorporated ng Santon Plus Gold.
1: Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Turbo Detar Supplement for Men.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Cess the Pain.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Gag Clear Skin Beauty Soap.
0: Yan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang mabakal sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores man aton nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D-Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, bakal man online. Nagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, magasunod na platuntunan bulsa. Ayaw po si katropan Jovin Anisco, gani tutok na. At siyempre sa mga nagupod gigaron sa aton yung pagpangalagad, sa mga nagpamati sa ila sining mga radyo kag sa mga naglantaw sa aton live, good morning!
2: Good morning!
0: O halong sa pagmaneho ha, gutok subong karsada ta kay man back to school na.
3: Ayoy!
0: Yahoo! Balik trabaho na. Abay, nasolve ka mo sang pahuway nyo ah.
3: Ayoy!
0: Kag dapat subong sa pagsulod sa opisina, fresh ka mo.
3: Ayoy!
0: Maluwas sa fresh, dapat less stress.
3: Ayoy!
0: O, likawi ang toxic people, ilabi ng mga incorrigible.
3: Ayoy! Ayoy!
0: Mga katropa ha, sa ato niya Christmas countdown, may ara naging lang sang 114 dias nga nabilin. Pasko na.
3: Ayaw!
0: O tama, 114 gid man. O be, 3 ka bulan. O be, 5.
1: Correct as if we're wrong.
0: O 114 o 119.
3: Ayaw!
0: O be, plus plus.
3: Ayaw!
0: Tonto siyang call bla, dalang

0: tama ko ah. Wow, tama ko, ang galing ko talaga.
1: Ay!
0: Kasi daw, naglibog lang ulo ko daw. Kisabi, basta aga pa bla. So, gapalagpat ka.
1: Ay!
0: Tsak to, manggali ah.
1: Ay!
2: Kagnami gidya ang kwan, anami gidya ang bugtaw. Kasi syempre, way ka na bugtaw, alas 4 mo.
0: Oo, oh, ang bugtaw eh.
1: Ay!
0: Oh, alas 3 midya pa lang yan, nag-alarm na.
1: Ay!
0: Oh, ariyang balo. Bal ni ano ni Uncle Gulgul.
1: Ay!
0: Oh, 114 days left until Christmas Day. Oh, 16 weeks and 2 days. Oh, roughly 2745 hours. Oh, tapos ito 14 man katulog.
1: Ay!
0: Alright, sige. Sa katapusan, kami ang inyo nangintag balita. Ako si Katropang Zalde Aguiab Jr.
2: Gaga ko naman si Katropang Christine Dean Ropa.
0: Gagi niyang Express Balita.
3: X-FM.
4: Yes, to help.
5: The Secrets of Health.
6: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
7: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
6: Pero hindi man buta balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
7: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa tansaning lawas.
8: 7 Plus Gold.
7: Bisan ano ka nami sa imo sa pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
9: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol ang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
8: Santhon Plus Gold.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kaga manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro, sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
8: 7 Plus Gold.
6: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Dako ang bulig ni sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang functions ng aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
9: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
5: The Secrets of Health.
6: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
7: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
9: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
6: Ara man ina saton sining tatlo ka variant sang kape Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini saton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variant sang kape.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
5: The Secrets of Health.
1: Yes to Health.
4: Hala, ka-exciting.
10: Win

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na nga winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Jonathan Botalon, taga Balatukan, Panitan, Capiz. Kapasalamat sa XFM kay Dr. Demolito Hoy. Ako nga nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropang oras sa 106.5 Bex FM Rojas, kag sa Bugos nga Pilipinas, la 6:48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Bullseye! Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sa Martes, Pecha 1 sa bulan mga kabinan sa Setyembre, tuig 2026. Opo, sa giyapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.

0: Bir months na! Oy, good morning na!
1: Ayoy!
0: So, start naman sa aton sining Christmas countdown. Mayara na gid lamang kita, pila? Oh, 15, total subong pila, 14 days before Christmas, mga katropa. So, umpisahan taga pa, ang Christmas, diri mga kabinan sa 106.5 XFM Rojas. Feel nyo na. Kamusta before naton nga namnamon ang unang adlaw sang Bermans? Kamusta naman ang bulan sang Oktobre nyo? Ang bulan sang Tagkiriwi, ang Linman? Kamusta? Nakasurvive ba? Kung nagaginhawa ka pa subong, so be happy kay ti kuan ka ha, naka-survive ka gid. Be happy kay ti ginubayan ka gihapon sang mahal nga baka ako mga kaabyanan. Napakalabot ka sa sininga bulan sang Setyembre. So be thankful ha sa mga syempre sa tanan-tanan yung mga blessings naton sininga na agom sa bulan sang Agosto. Okay, so kabay pa sa mga syempre, well blessed. Sana magtuloy-tuloy hanggang matapos ang taong ito. Sa mga medyo less, di medyo bakas pa. Sa mga nagpangatubang sa mga pagtilaw sa bulan sang Agosto, di pangamuyo pagid kita. Kabay pa makatibawas kag makarecover. Kag maging full of blessing ang ining Bermans naton. Mga katropa. So, 3 months, ha? Almost sobra na lang 3 months, abay. 114 days before Christmas. Dali-dali lang nimo. Daw ginahunos lang sini mga kabyanan ng mga inadlaw. Dugay-dugay paksi na naman kita sa pinanid sa mga katropa sang kalendaryo. Di ba? I know, excited ng lahat. Laidabi ang kwan eh. Laidabi ang vibes eh. No? Sang Bermans ka ginatawag. Di ba? Because you are looking forward for something nga daw ka-positive sa aton siningalay. So, keep on praying. Patayon lang ang hard work ah. Ma-pay off ginatanan-tanan mga kabinan, mga katropa. Kung si Tyra Villanueva pa, feel niya na ko noon. Feel ko na mag-Christmas kay mapinalupok naman ta sini daw. Grabe oh. Look pa na igid ba, paborito ni Tyra ba? Anong klase lupok na Tyra?
2: Ayaw!

0: Antaman ba? Kahigda tapos ganganga lang sa grasya. Uy, walang ganun. Dapat sa tanan-tanan mga kabinan ng mga kwan, ginapangabudlayan, ginabakasan. So, gani, bangon na da. Labi na kong damo ka utang.
1: Oh, no! Ayoy!
0: Nagdamo ka pabalayran. Tapos, gin. Sige, bangon na. Kaya ganan niya. Siyempre, ginatamyaw man aton dira ho ang aton sining mga katropa, mga kabiyanan. Dira sa kuano sa mga nakatutok na ang ila sining mga radyo diri sa aton sining pagpangalagad. Nakatutok na sa 106.5 XFM Roha City, Capiz. Diri sa aton sining palatuntunan. Oy, sa inyo diyan.
2: Good morning.
0: Sa mga taga-Lipunan, sa mga taga terminal, Pueblo Terminal, sa mga karinderya, sa mga gasoline station da, nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad maayong aga. At syempre sa aton sining mga katropa onliners. Sa mga katropa onliners naton dyan ha. Dami nagareklamo nga waay ko kuno audio. May ara gid eh. Di ba may ara? Kay nawala eh. Kay waay ko na pindot le. Basi late lang mga message nila. Okay, sa mga katropa onliners.
2: Good morning!
0: Sa mga kapisnon, di man yung lupalop sa Pilipinas, di man yung lupalop mga kabinan sa kalibutan. Nagaupod na diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome. So, hindi niya pagkalipatan ha. Nga i-like and follow ang aton sining duha ka mga FB page. Siyempre, aragya po ng aton sining original page. Ha, mga kaabyanan. Ang 106.5 XFM Roha City Capiz. Siyempre, ang aton sining secondary page. Ang XFM Rojas 106.5. Paki-like and follow na lang. And share ang aton sining pagpangalagad subong para mapaambit man ato ng impormasyon sa tagsa ka mga kapisnon. Aga, don't forget to subscribe man ha sa aton sining YouTube channel sa mga katropa naton dira. Para ti bisan pa paano may isa pa kita ka platform nga pwede ka mo makalantaw live. Pwede nyo nga tutukan ang mga paborito nyo ng mga public affairs program diri sa XFM. So ara, nakapin sa aton sining comment section ang aton sining YouTube channel mga katropa. So pindoton lang ang link then pindoton ang bell button, ang red bell button for subscription. Or pwede ba nyo scan ang aton sining QR code nga nagaplas sa inyo sining mga screen. Manisar Jal Abilino niya, Pasko na, good morning. Panugod ah. Yawan man hulat si Jose Marichan man kag. Yawan man sa hulat sang tika-tika kag. Para gid lamang mga kabinan nga ti maimbukada. Ining kanta niya sa sining unang bulan mga kabinan ng kagunang adlaw sa bulan sang Setyembre. So, okay. Whenever I see girls and boys selling, ang Pilipinas amo ni nagasilibrar mga kaabyanan ho sang pinakalawig nga Christmas season. Di ba? Wherever there are people giving gifts. Kabay pa nga ang espiritu sang Pasko. Kagrasya ang maglikop sa aton tanan-tanan mga katropa. Okay, punto la 7, diri sa aton pala tuntunan.
2: Bullseye!
0: Sa aton sining pagpangalagad, standby. Kay check na aton dugay-dugay, pinaka-latest nga lakat sang panahon. Direktamente mga kabyanan sa aton sining pag-asa, kamusta honta? No? Kay ti mayara kita mga kabyanan sang mga bagyo. Nga nagapalibot na naman mga kabinan sa aton Pungsod, Pilipinas. Tapos taon taning mga tropical depression, isa ka LPA. Mga kabinan diri sa aton sining pagpangalagad. Check ta imbukad ang report na gikan sa pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga, narito na nga ang pinakabagong balita ukol sa minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest.

0: Satellite image kung saan nga ito minomonitor natin si Tropical Depression Pilandok. Kanina alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layo 1,050 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang si Bagyong Pilandok. Walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At napakababa naman ang tsansang mag-landfall sa anumang parte nga rin ng ating bansa. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung forecast track nitong si Bagyong Pilandok. Samantalang maliban kay Pilandok, may mga bagyo pa tayong minomonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawa nga ay itong tropical depression sa labas ng ating Area of Responsibility, huling namataan sa layong 645 kilometers west, northwest ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 60 kilometers per hour kumikilo sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong ang tropical depression na ito ay hindi na natin inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel, na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilo sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating Area of Responsibility. So once na pumasok ito muli na ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang meron tayo isang minomonitor na low pressure area sa labas naman na ating Philippine Area of Responsibility. And eto nga, as of 3 a.m. huling namataan sa layong 3,000 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So, ibig sabihin nun ay less likely in the next 24 hours and then beyond that, increasing ang possibility. Di rin ruled out yung pagpasok nito ng ating Area of Responsibility. Samantalang yung southwest monsoon naman o habagat, patuloy ang epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Bisaya. So, mostly yung mga malalakas na ulan, concentrated pa rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then, sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung weather advisory kung saan natin ine-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. At ito na nga yung sinasabi nating forecast track na itong si Bagyong Pilandok. So, nakikita natin, in the next 24 hours, posible itong tahakin yung direksyong east-northeast at and then northeastward. And then afterwards ay posible naman na itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility tomorrow evening o hindi kaya Thursday morning. So in the next 12 hours, posible nga lumakas itong si Bagyong Pilandok at maging isang tropical storm at mananatili ito as tropical storm hanggang tahakin nito yung southern part ng Japan area. Ay kagaya nga na nabanggit kanina, wala naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi din natin nakita yung tsansa ng paglandfall. Ito naman yung sinasabi nating weather advisory updated ito na alas 5 na umaga kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na rin sa may Bataan. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, dyan pa rin sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, may mga mas malalakas na tayong mga pag-ulan na inaasahan, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, pati na rin sa may Batangas. Ito naman yung mga areas na makakaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Meron naman tayong gale warning sa ilang parte ng Babuyan Islands, particular na nga sa Babuyan Islands, Dalupiri Islands at Fuga Island at sa may Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil nga posible yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan nga muna ang latest sa kay Bagyong Pilandok mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica Torres, maraming salamat po.
1: Bullseye! Alright, dapat yan si Miss Veronica Torres, nagikan sa aton sa ning PAGASA. May kang tanan sa gihapon sa update naton sa sining pila ka mga bagyo nga nagapalibot mga kaabinan diriya sa aton sponsored Pilipinas, no? So sa mga nagalantaw sang live, makita nyo man dira, no, ining pila ka mga cloud clusters, no, diri sa may West Philippine Sea, sa ibabaw sang Batanes, kag diri sa may bahin sang Pacific Ocean. O amo na nagapalibot ang ining nasambitan ng mga bagyo. Pasalamat na lang kita kay wala sang total landfall ning mga bagyo nga ini, mga kaabyan andriya sa aton sa pungsod Pilipinas. Pero amo ning nagahigop sa gihapon, ho, kay nagapabaskog mga kaabyan sang habagat. Kaso naman kung nga man may pila ka mga pag-ulan-ulan, but ang pinakaapektado gid sang sining mga bagyo ti syempre ang area sang Luzon. Kita nyo man to, no, sa national, no, kita nyo kung ano ka pinot man pangabuhi, no, sang pila naton ka mga kauturan dito sa may area sang Luzon matapos ang ining sigi-sigi nga pag-ulan mga kaabyanan. No, so masunod suwerte na lang kita diriya sa aton sa bayan sang Western Visayas, nga kung sa diinti hindi kita masyado apektado sang sining nga mga pag-ulan tala sang sining mga nagapalibot nga bagyo. Bullseye! Okay, so diri sa aton, kung aton sining alantawon, liwat, magalumon na naman ang aton sining kalangitan. Pero ekspektaron naton subong ang manayanaya nga panahon, mga kaabyanan, kay tama gid kagamay sang tsansa sang pag-ulan, no, ikumpara naton kahapon. Kahapon daw ga hulat-hulat ka basi may tumupa mga kaabyanan, mga katropa nga pila ka mga pag-ulan-ulan. Pero way gid matigayon. So subong adlaw, pwede ka mo kapang labak, no, kay sigurado masulusingke subong mga kaabyanan ang init ni Haring Adlaw aton kini ma-experiensyahan mga katropa. Pero siyempre aligmat sa gyapon sa pilaman ka mga isolated nga pagulan, pwede dalhon mga kabinan sang sini nga mga kaulapan. Pero sa pangkabilugan, ati let's enjoy our weather today. Bullseye! Okay, nga itong sini nga weather update, siyempre dala naman sa Kaluan sang pinakanamit kag pinakahealthy kag paborito naton nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Oy, kape na!

0: All right, kapina sa mga medyo na atrasar dira kaina, wala pa nakapangape. Kay syempre sa mga way pa nakatilaw mga kaabyanan, way pa matistingan ang kanamit ka healthy. Ang nadalasang Santon Gold Coffee Mix. Oy, hindi na magpangduha-duha. Kung mahilig ka magpangape, nagapangita ka sang kape nga manamit, healthy. Kaga sarang makakuan pa. Makahatag sang additional beauty. Okay, by the way, kana sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga hindi lang manami ang sabor, kundi magkabulig pa sa ikayong lawas mo. Nagapabakod sang aton sininga resistensya. Wala sang side effects. Pero may santon, may malunggay, spirulina, ahos, mga natural nga mga sangkap nga nagabulig. Para hatagan sang nutrients ang aton sining lawas, agud malikaw sa mga balatian. Plus pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga kaabyanan.
1: Wow!
0: Para naman sa makinis naton nga kutis. So nagkape ka na, nag-ayo ng lawas, nagwapa kag nagwapo ka pa.
1: Yahoo!
0: So magani mag-Santon Gold coffee mix na. Kape nga nagatipan sa imo, ikaayong lawas. Mabakal sa mga suki naton nga magabutika mga kaabyanan. Dira sa South Star Drug Store, sigurado may arada. Sa Robinson's Ball Block. Ang butika da. Try nyo man ang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store. Siyempre, ang tanan niya outlet sang Super K Drug Store. Ang AGB Pharmacy, dira sa may Caldeo, Ferd's Pharmacy. Ang RB Butika da sa may Banwa mga kabinan sang panitan ho. Ay try nyo may ara man sila da. So gani pangapina ha testing mga katropa sa mga way pa naka testing da. Testing ng Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na? Energize kag may glowing radiant healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Sa mga nagainom sini, damo naging padaog sang Santon Gold Coffee Mix. So sa aton sini nga Santon na next sa Family Bulibong pa premyo. Basi ikaw nga nagapang-episode mong, huwag ka pa kapasako pa sa aton nga promo. Tipunan ng empty sachet kag mag-intra sa aton sini nga Santon na next sa Family Bulibong pa premyo. 3,000 pesos ginapanagtag na aton every Friday. So gani, intra na. Tipo na sa propo purchase. Labi na sang sachet sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Bullseye!
0: Alright, tala 7:13. Diri sa aton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. Standby kay check na ton ang unang hugnat sang mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaabyanan sa subong aga. Mga police report, diri sa aton sini nga palatuntunan mga kaabyanan nga natipon sang aton sini nga mga katropa reporters. Ang hatagan aton sa nagakaigo nga pagtamod, diri sa aton sini nga pangalagad. Unahon sang balita ni katropang Elmer Estimar, giraligar kawatan sang kuryente na dakpan dira sa Banwa sang President Rojas, maliban sa pagpangawat baw may armas luthang na may illegal nga droga pang na recover. Muna yung gurong ginipinangawat niya ho para may pang tostos. Sa iya sining bisyo mga kaabyanan. Sa una, mambal ka bla sa una nga panahon. Maluoy ka pa sa mga kawatan. Kay gahambal ang kawatan, bowser na pasinsya gid nakapangawat gid ko kahit daw wala gid. Pasinsya gid sir kay baw ang bata ko to sa ospital daw ay gid ko dalaganan, way gid may mabautang sakon. Pero mga kawatan subong, dakpan mo daw mabuisit ka. Kay nga man, way agapangawat. Kay ginakulang kag may mga galastuhan o kung may mga emergency. Sila yaga pangawat para itustos mga kabinan sa ila sining bisyo.
1: Oh no.
0: Bisyo sa illegal nga droga.
1: Ayoy.
0: Check na ton detalye sa balita naman ni katropang Elmer Estimar.
2: Live report.
3: Nakahunong na sa kapel sa nga President Rojas Municipal Police Station ang iningi sa lalaki nga ginaaligar kawatan matapos nga nadakpan kag nakuhaan sa armas lutang kag ginapatihan illegal nga droga sa barangay Biskaya. President Rojas pasado alas 8 sa gabi. Gikilala ining nadakpan si kay alias Mark kaya sa legal nga pangidaron kag residente sa Rizal Street diriya sa may sunod sa Rojas apang temporaryo ining nagapuyo sa barangay Biskaya sakop sa banwa sa President Rojas nga kung si din natigayon nga nadakpan ining si Mark sa nga nagresponde ang mga kapulisan natapos man nga nakabaton sa report gikan sa mga residente nga ginasuspitsahan ging kawat ang linya sa street lights bango dinali na lang sunod diri nga nagdulom ang national highway nga sakop sa nasambit man nga lugar kay man may baluan nga ni katropang Juven di lang ni isa ka bisis nga natabo sa nasambit dira nga barangay nga nadulaan sa nga supply ang ining mga street light nga napamtang man sa ila sining nga lugar. Gilayo naman nga nagpadulong ang mga katapuman sa kapulisan kag naktuhan mismo ining suspitsado nga mayara siyang dalang sa gubla. Nga kung sa nakasunod diri ang pila ka mga nakalukot iyang nga mga wire nga ginapatihan naghalinto sa puste sa sining mga street light. Sa pagrekisa sa aton sining mga otoridad nakuha sa pagginakop sini ang isa ka unit sa 12 gauge homemade shotgun nga brick type loaded ini sa isa ka live ammunition kag subungan duwa ka mga sasay sa ginapatihan nga shabu. Sa post gani ni Facebook live kagabi ni Mayor Tanoy Iskulin Ketropa Jubel nga ining kawatan ang nakilan anya na ni kay man isa man sa mga nasuspitsahan niya before sa mga nagkikitabo dira nga pagpangawat sa mga linya sang kurente sa ila sini mismo nga public plaza sa nga President Rojas kag sunod diri siya sini nga Facebook live magluwat sini nga nadakpan ay mayara pagid sa nga isa pagid ka grupo katropang Juven nga nagapang strike man nga kapareho man sa sining modus sa sining nadakpan nga kunwari isa lang ka tricycle driver nagapangalakal nagakadto sa dump site kaya nagapang scrap ugaling kung gabi naman niya lain naman ang ila sining gina strike kag amuni ang mga street light nga masami nila nga ginakawatan amuni mga area nga wala sa nga mga tao or malayo iya sa mga panimalay. So kay man may baluan gani ang lugar mismo ang area sa Masigkilid ay puro ginadakampo kag wala sa mga kabalayan magluwas dito sa may ulunhan may mga kabalayan pero bisan isa ka bisis so ay gid sang minatabo nga pag brown out o kon gigawatan man sining mga linya sa street light kag inigid lamang ang ining sanasambit na nga wala sang tawo nga lugar nga masami nang ginakawatan sa linya sang street light. So sa karon nagapabilin ini sa kusudiya sang President Rojas Municipal Police Station ining si Mark para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana manay nga pagdapasakaan sang kaso subong iyang adlaw sa pagbaylar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act para sa armas lukang na recover sini nga napaslawan sa pagrepresentar sa nagakaigo nga dokumento sa konsining mga otoridad kag dugang nga kaso sa pagbaylar iya sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para naman sa ginapatihan na shabuh nga na-recover man sa posisyon sa sining suspect sado. Balita nagikan sa President Rojas ang builog nga ginadulong sa inyo sa kalidad nga produkto sa inyo Stock Out Incorporated ang Visionix Plus Soft Gel Capsule mera sang lutein, beta carotene, vitamin E kay zeaxanthin nga nagahatag sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision mag Visionix Plus Soft Gel Capsule na mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar. Ilabirigin sa Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy. Kag pwede man ma-order online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Elmer Estimar sa sininga information. Di kilala nga gabunan man gali dao sa banwas ang President Rojas, mga katropa. Insospitsado, bao, no? Pero believe ka sa abilidad nila, katropang Jason, no? Hindi sila makuryente, kag.
1: Ayoy!
0: Kasi naka, may kwa na, may nakatuon-tuon, bla. Kasi mo, tuon-tuon ka lang sa YouTube University. Oh, kaysa puslan mo man mo, di bla? Hindi, ako yung kaysa, di ko kabalo. Dira lang ko ga pulo pa mangkot, ha, dugay-dugay. May kwa na na kung paano mo ubrahon. Tiyan mo niyo, pero ang ubra nila sini, panghalit, gidi eh. Di ba? Although, ang ginambal nila, ti mayor, dira man lang kami gakuha, biya sa kamayor, o sa lugar nga, why man to sang tao? Oh, ipinasiga ka mo da sa street light nga way tao da. Dira gani kita pasigihan nga way tao kay bala mo kondolom o ikag hindi way masyado tao da mo sa kamalamalahan nga kay nabo da. Diba? Tapos tingin nyo bla sa balay gani kun mapatay lang suga dugay-dugay da mo naga ano na batian mo. Inang pang lugar nga way tao nga kwanda. Ginaawas ang mayor nyo nga mapasana gilugar diyan. Ah, bisan way tao tapos kamuya, oh, sa botohiun nyo, oh, panabutahi na. No? Tapos kung kaisa, balo nyo daw mayor, nano ni nga mon mayor na mo niya, nano ni amon mga barangay official ni nga way manipulos ni, balam dulom di area di, tapos way ginapasigahan, mga manablantirada, ha? Nunoy? Aligano? Oh, kung pasigahan naman, magsabotahe ka mo. Oh, pero subong sakit niya sa ulong, kaso yan mo. Tatlo. May illegal possession of firearm. May droga. Oh, kag, kaso ng pagpangawat. Diba? Sa kaso ng pagpangawat, guro, pwede pa. Kung, in particular, kung may nagareklamo sa imo da. No? Amo ng mga kawatan, namian na sila. O pagkawat na, mabalik nila o kung ano, why dahil yung kaso. O, pero ang illegal position of firearms, di mo kinanglan sa complainant. No? Kaya automatic ang complainant po sina, pulis.
1: Oh, no!
0: O, amo man ang illegal nga droga. Di ba? O, ti medyo madugay-dugay ang ginin sa guro, mga kabinan, da sa prisuhan. O, hasta ti, basi mabiyahe ka pa sa CRC.
1: Ayoy!
0: Di ba la? Kaya biga pangabuhi itarong mo. Oh, mo na yung mga yampak-yampak ng mga diskarte mo nang iyang inyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Habal ko gani ka damo sa pwede ubrahon para nga maikitaon ka nga legal. No? Kung kaisa lang, titamad lang bla, gusto pa hapos lang gipirmi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige ah. Sa dugang panaton niya balita, diri sa tonsening nga pag-pangalagad mga kabinan, i-check ta ang mga follow-up report, no? Ni katropang Zaldi Aguihap Jr. No? Ining persona nga dabaklan sang illegal nga armas diri sa siyudad sang Rojas, no? Kag madugay nang ginamuti monitoro, natala na nga pasakaan sang kaso subong adlaw. Subong man, ining persona man nga dabaklan naman sang Shabu dira sa Banwas sang Panitan, nagpositibo sa drug test kag pasakaan man sang kaso subong adlaw. So i-check nato nang detalye sa mga balita ni katropang Zaldi Aguihap Jr.
2: Live report.
4: Madugay nga ginmonitor sa aton sining mga katapo sa Rojas City PNP ining nangin subject sang ginpatigayon nga bypass operation sang tinalikdan gani nga adlaw sa bahin sang Barangay San Jose Rojas City. Matandaan gani nga dabaklan sang isa naton ka operatiba nga nagpakuno-kuno bilang pusher buyer ining suspect nga si alias Norbert 33 anyos kag residente man sang nasambit nga lugar sang isa ka 38 nga revolver nga loaded sang duha ka or lima ka mga bala sa balor gani nga 2,000 pesos nga amo man yan nagserbi bilang buy bus money sa aton sini pag pagigangot kay Police Lieutenant Colonel tumugtang ang aton sini nga hepe man sa ROA City PNP nga ining si alias Norbert ang makabig nga madanlog sa tropang Joben bangod sa tuanay gin transaksyon na ini siya diri sa may barangay 9 kag sa may bahin man sang railway street nga sakop sang barangay Punta Tabok apang nagasaylo-saylo siya sunod diri sang lugar kag sang ulihi sang na monitor nga ari ini siya nagatinerna sa bahin sang San Jose dira sa may pabahay diri kag liwat nga gin transact ini siya sang aton siniman ang mga kapulisan. Kay man diri ini siya sang una nagatiner sa may barangay 9 kag sa may railway tungod gani nga na monitor man ini siya nga makabig parokyano sa mga drugista dira sa bahin sang barangay 9 kag sa may railway Katropan Joben ay matandaan man gani nga sang nabaklan ini siya sang armas luthang kag sang ginrikisa nakuhaan pa ini siya sang asyabo nga nagabuga 3 ka gramos kag may standard drug price nga 20,400 pesos Katropang Joben. Sa subong adlaw ipasaka na ni ang kaso man batok sa iya ining paglapas sa Republic Act 10591 kung ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos nga mapaslawan man ini siya sa pagpakita sa nga kaigo nga dokumento sang ini siya ang nabaklan sang armas luthang kaga ini man ang paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang sining impormasyon yaring kabahin sa ating interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr.
5: Aga sa inyo no, aga sa inyong aprobaba 10591 against the sa aton yung subject person kay alias Norberto no, na taga barangay residence oba sitio Angelville barangay San Jose Roa City kaga yung tigaliyon nga magkaroon kita sa ano mga bypass operations kag na confiscate or na recover sa iyang posisyon ang caliber 38 no revolver without serial number kag another violation confiscation of more or less 3 grams of suspected sabro with suspected drug price so, of 20,400 pesos. So for the background sa nga to niya subject person ini siya madugay na ini siya nga na monitor naton nga naga-engage sa selling sang firearms no ini siya ga-engage man sang illegal drugs particularly ang ini nga subject person diri ni ini siya ga engage sa area sang release no release ng may barangay 10 mismo so ini sabi nga subject person nato medyo madasig ang iyang movement kaga pa-transfer sang location niya kundi ini siya after nga maka pagkandak siya sang illegal niya nga activity especially diri sa siyudad sang Ruas.
6: Sir, pero ining ang subject ta, ining suspect, ano ni first time na niya masikop or formerly na dakpa na gid man siya?
5: Abi sa information no, sang ngiatag sang ato niya intel personnel na wala pa ini siya sang recorded no na kwa naton na nadakpan siya. Pero may mga reported na information batok ini sa iya. So madugay ang monitoring ini sa iya no kay kumbaga ga-stop, ga-on and off ang monitoring siya dahil hindi siya permi makita or ang iyang location medyo ga-transfer so ga-dula ang iyang information pero still gagi na monitor naton ang inisya based sa report sa naton na intelligence.
4: Alright, kabataan mo ni Katropon Jaben, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas City PNP. Sa piyak na bahin, nagpositibo man ni sa ginpapigayan nga drug test ining nangin subject man sa drug bypass operation sa tinanigdan ni Agosto 30 dira sa bahin sa poblasyon Ilaya Panitan Capiz. Matandaan yan ni nga nadakpan sa nasambit ng operasyon ining suspect nga ginkilala kay alias Jan 26 anyos sa residente sa nasambit ng lugar sa ginakabig nga isa ka street level individual sa nga tonsin nga mga kapulisan. Kaga nabaklan ini siya sa isa ka sachet sa illegal nga droga sa balor nga 1,400 pesos nga mamani ang nagserbe bilang drug by bus money kag sa ginrekisa man ini siya nakuhaan man ini siya sa dugang nga 2 kagid ka sachet sa shabu nga kung sa din ang kabugusan nga nakumpiskar sini sa subject ang nagdangat sa 12 gramos kaga may ara sa standard drug price nga 81,000 pesos. Subong man yadlaw ipasaka na ni ang kaso batok sa iya ining paglapas man sa Republika ka 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 pag sa karon ining si alias Jan ang nagpabilin dira sa kustodiya sa Panitan Municipal Police Station para man iya sa nagkataigo nga disposisyon. Amo ning mga follow-up report naton, may kang tanan sa sining mga ginpatigayon ng operasyon sa naton sin mga kapulisan batok sa illegal nga droga kag subong man sa ginadumilian nga armas luthang. Ang mga balita nga aton sining natipon ang bulog man nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang blood niyo sa antibiotic properties nga maayog idiban niyo sa mga katulkatol sa tonsil nga panit. Kag kung nagpananakit pa ng inyo sining kalawasan, mayo man ning banyosan sa Santon Plus Herbal Oil. Mabakal ini sa mga suki niyo nga butika dira sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores na to nationwide, kangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, sa Grace Pharmacy. Saran nyo man ini, mabakal online, pinagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee, Kag, TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Aguiar Jr., ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat katropang Zal De Aguiar Jr. Balita mga kabinan, mga follow-up report, may kang tanan sa sining mga persona nga nagkaradakpan mga kabinan sa pilaman ka mga kaso nga ila sining nga ginapangatubang, no, ang isa droga, ang isa armas luthang, no, mga kabinan, di ang balta naubos ang ila sining nga swerte matapos nga nahulog sa aton sa kamot sang aton sini kasuguan.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Di pulo pa huway, anay da, huluhimas, anay da sa malamig nga rihas. O, di, una da, kung hindi ka kapiansa, to, masimasa lang da, nin, rihas ang Roa City Police Station eh. O, di, kung daw ay ginchansa, o, base i-remit ka man to, dipili ka lang, BGMP, dipindis korte, ah. BGMP o CRC.
1: Ayoy!
0: Samtang ginapangatubang mo darang imo sininga kaso. Okay, sa katapusan naton nga balita lokal diri sa aton sining nga pagpangalagad, isa naman ka babayi nga may kaso nga pagpangawat ang ginserbihan sang Waranto Pares sa Banwa sang Dao. Tay natigayon yung mga madakpan ini ho. Tawat ka sinibay. Check ta ang report naman ni katropang Elmer Estimar.
2: Live report. Live report.
4: Arestado man ang isa ka babae nga ginakabig under wanted person tapos man nga ginserbihan sa nga Waranto Pares dira iya sa Banwa sa nga Dao sa nanikdan nga Agosto 29 kag ginkilala ini nga akusado sa kay alias J era man sa legal nga pangidaron kag residente sa nasambit man nga Banwa ang Waranto Pares ang ginisyo kag ginpirmahan ni Honorable Ramses Jed Alamo Conrado ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court, 6th Judicial Region, Dao, Ibisan, Capiz, nga napitsahan sa Agosto 25, subong man nga tuig. Samtang ginrekomendar sa nga korte ang tig 6,000 pesos nga piyansa
3: para sa kada kaso sini sa temporaryo man nga kahilwayan sining kaso nga 2 counts of theft. Kay man kahapon nga dlaw holiday wala sa opisina, so nagapabilin isa sa bahin sa kustodiya sa Daum Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon na. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, marabong salamat katropang Elmer Estimar. Kasi nga information mga kaabyanan, no? So, inyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa subong aga. Ang ininga bahin, buylog man nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: All right, sa mga katropa naton dira sigurohon gid nga may mabakod nga immune system adlaw-adlaw. Sigurohon gid naton mga kabinan nga nakainom kita sa aton siring nga Santon Vitamin C. Kay ang mga viruses kag bacteria ara lang nga nagatake permi sa aton sining nga lawas. Nagabantay lang mga kabinan kon magluya ang aton sining nga immunity. Tingala ka da dugay-dugay, may sipon ka na, ubo ka na. Tinglain da kung magpadayon pagid, kung hindi mo pagid pagtapatan, ining mga viruses kag bacteria. Di ba si dalayon bla magkomplikar ang imo sining nga balatian, lumala kag magkomplikar pa sa iban pagid nga mga ginabatyag sa lawas mo.
1: Oh no.
0: Oy, delikado ka. Di ba la, kung kisa mo malang na mo, amo malang na gina amo nang rason kung nga man may paglala sa balatian o pagkutkot sang lawas mo da sang virus sa bakterya. Tapos may high blood ka, may diabetes ka. Labi na kung may diabetes, bo grabe na. No? Kung may diabetes ka, dapat mo gining permin ginainom mo Santon Vitamin C, no? Kaya may mga tao nga may mga diabetes, mo grabe gina. Dasi gina iya magaluya ila inyo immune system. Labi na kung na hindi nila makontrol ang ila sininga sugar. Kalain.
1: Oh no.
0: Di ba? Sa mo na gani nga dapat may tigana kita perme nga Santon Vitamin C sa aton sininga balay. No? So mag-inom sini isa tub-tub duha ka kapsula mga katropa. No? Kaya para sigurado protektado ka. At ma-mintinar naton mga kabianan ang aton sini nga kuano nga aton sini maayo nga panglawason. Ang Santon Vitamin C mabakal naton sa mga suki naton nga mga butika. Pwede man ka makabakal sini online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop Santon Vitamin C. Bullseye! Okay, sa aton sining nga pagpangalagad mga biyahan, ang oras naton la 7:38. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang ining nga bahin, buylogan nga ang ining nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, sige, una-unahon tanay mga talamyawon ta, pero syempre unahon ko na sa pagtamyaw. Ang aton sining katropa diri sa 106.5 XFM Rojas nga naga sa ulog sang iya sini nga kaadlawan subong. Happy happy birthday sa kay katropang Neil Luzada. Birthday niya gidman subong. Ha? Sure ka? Abi ko November 1 na siya. Okay. Kunbog town na siya subong. Nami pagrutulog-tulog niya sina. Sige, katropang Neil! Happy birthday!

0: kadungan man ni katropang ni Lusada subong saya sa nga nagasaulog sang iya kaadlawan si Dolores Acepcion.
1: Kami join.
0: Oh, nga taga Kandual Panay ho.
1: Birthday mo.
0: Oh, birthday niya man subong. Nagapamati, nagalagoboto ko nung XFM sila to sa Kandual Panay ho. Oh, kay Dolores Acepcion, happy happy birthday also. Kag sa tanan-tanan yung mga nagasaulog sang ila sininga kaadlawan today ha.
1: May ganyan,
0: happy birthday. Kabay pa mag-enjoy ka mo sang inyo sininga kaadlawan. May isang birthday nyo no, September 1.
1: Maligayang pati.
0: Oh, akon kwan pa September 13 ah.
1: Happy birthday, happy birthday. Maligayang
0: layo-layo pa pila pa no? 5 next. Next week nagali no, ito pang Jason Chakto, 'di ba? Dasig lang na.
1: Happy birthday. Happy birthday.
0: Diba? Oh yeah!
2: Bullseye!
0: Happy birthday lang da. No, katropang Neil. Kaya sa nagasulog sang ila kadlawan dyan. Sige ah! No, ako nilayo pa na September 13. Pero gabaton ako sa mga advance gift nyo ha. No?
3: Ayoy!
0: Actually, wala man na iapilitay. Katropang Jason, di ba? Ay, mga kuya gapamilit. No? Kung sapatos, si US size 9. Kung pantalon, 30-31. Kung bayo, mulo medium lang ta. Kung perfume, ti... nang mga light lang, di ko mahilig sa... ano? Sa... nang daw, grabe, gid bala ang... kuano? Kuan-kuan lang, kulon-kulon lang daw, okay na ko gani. Hindi ka pa magkabalakan, hindi ko mahilig, kaya may mga kuangsod.
3: Ayaw!
0: Oh, di ba? Wala lang, mawawalang na, no? Kung mga food-food naman, ah, kaya dala nyo lang di sa station, ha? Ah. Oh, Domingo na, pagkabalo ko, Domingo, hindi ko sa Domingo man, sa birthday ko man. Oh, sa bago, may mga ko plano mo. Oh, makasimba lang kuya Ernesto Alvarez, ayos na ko ah. 'Di ba? Makasimba lang ta kag makapasalamat kay Lord sa sulod isa ka tuig. Diba? Pero lawig pa na 13, malay mo di tayo umabot.
3: Ayaw!
0: 'Di ba? Okay, sige. Sa aton sini nga pagpangalaga no, manamyaw ta nay, matamaton ta. Oh, si Nanay Lorna Rizano Bisto. Bal niya, good day mga katropang Jobs, God bless you all. September na daw, gatika ka na kahapon, advance happy birthday ah. May show, may day ah. Blessed day ko no. Salamat Nanay Lorna Rizano Visto ha. Okay. Okay, sige, diri kita anay sa ibabaw. Okay, baw. Okay, say Ron Orda sa gihap, dan share na ko no. Ay Ma'am Lisa Digala, nakatutok na subong aga. O ga kuan naman na galagubo na ng radyo da sa ilaho.
4: Good morning.
0: Okay kay Tuto Baldison Escalada kag kay sambal niya na mi music mo sir ba? Oh, kay Josel Balasa Barugo. Okay, good morning also Mark Alvarez. Oh, nagapamati gid kuno sila da sa Barangay 5, no? Salamat ha. Mayong aga lang kuno sa family Alvarez kay Ernesto Marvin kag kay Mama Emilita nila daw Alvarez nga nakatutok diri sa aton palatuntunan. Okay kay Jacqueline Bonsalan Osorio kag Marisa Navarro dira sa Taiwan.
4: Good morning.
0: Salamat sa pagtutok. Okay, si Mark Alvarez naka-like, comment, naka-share pa, bao naka-follow pa gid. Yun no.
3: Ayoy!
0: Okay, Simbang Gabi is coming. Bo, malayo-layo pa na, no? Kuan pa na, no? December pa na siya, di ba? 9 mornings. All right. Sige, kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore. Maria Gabriela Bermejo, salamat sa pa-highlight, no? Kay Tyra Villanueva, dira sa Dulunan, sa Barangay Mungpong.
4: Good morning!
0: Hindi mala, nakabutwa si Tyra ba? Oh, hidlaw man ta kay Tyra eh. Oh, dira kay Teacher Eileen Arinke no sa Barra Elementary School sa bilog nga teaching staff dira no sa pagpanguna ni Sir Daniel Agascon sa mga taga Barangay Barra.
4: Good morning.
0: Okay, gita remind mo gid ko sa akon nga palaskuahan sang Christmas song mo to kag. Oy, basta may mga ihada ihado katapos sa gid sinate ate. Oh, sige lang ha. Eh, lawig pa man, importante da makakuan ka. Prepare ka matamat ng gadaan pamutos. Okay. Jacqueline Bonsalan Osorio daw. Okay, kay na ni, no? Si Ma'am Lisa Digala, sila niya sir paka-greet man si Katropang Neil Luzada sang happy birthday. Okay, sige. Doy Arthur dira sa West Villa Flores, maayon. Okay? Sige, kay Lynn Disyembre. O Aria, si Lynn niya, no, bisya na nung bulan, Disyembre, gini yung dating niya. O, September pa lang kami, Disyembre, nansisiya mo. O, sige, pag-greet man, happy 12th birthday sa akong bata nga si Desiree Disyembre. O, idalasa na to, no? Happy, happy birthday ha, kay the Desiree Disyembre. Okay, kay Liz, kay Kwan, kay Daryl Fuerte. Oy, parikoy, si Boy Uplok, Ario. Sige. Kay Ma'am Edna Gillion Bores, nakatutok also. Bermans na, mga katropa, hambal niya. No? Hambal ni Tyra, ako niya na, excited kuya, sa bonus. Ba, laing ganyan kung may trabaho ka, no? Kay may bonus ka, sana all. Ayoy! Kasi Tyra, pwede mo man ko da waslikan sa bonus mo, ha? Ha, Tyra? Bonus ang iwaslik, ha? Hindi yung ibang Tyra, ha? Ang ginawaslik mo. Oh, grabe ka, ha? Okay, kay Agosto 24, good morning, katropang Jovino. Happy Bermans na. Ako sa tanan-tanan ng mga katropa. Okay, kay Idong Monserrat da, ha? Dumaraw. Okay, kay Ernesto Alvarez Araman, kay sino pa, kay Mads Wingy Karel, no, dira sa may banwas ang Sigma. Oh, parigarsa na kay Parikoy Rog Ferrer, no. Okay, kay Ricky Boy Pantilaga. Oh, nagapangapi sa bungo. Okay, sige, mayong aga landa sa imo Parikoy, ha. Oh, kay Sir Jel Abilino dira sa Jel Eteri sa Banwas ng Bambusaw.
4: Good morning.
0: Mayong aga landa ha kag kay Maria Gabeya Bermejo. No, salamat sa pagtutok kay Ma'am Nancy Navarro sa BHW sa mga gwapahon nga mga kag mga mapisan nga BHW sang Barangay Dayaw.
4: Good morning.
0: Oh, no. Mayong aga landa sa inyo ha. Kay Kapitan Winnie Bato Ampoda. All right. Kay sino pagid? Oh, Crystal Maria Joy Libardo, maayong aga. Kag Subuman, oh, diri na ko sa kuno kay base nagsapol na. Okay, Rex Data, no? Live wala naman kami klase tungod kuno sa haze. Oh, no naman ang haze nyo dada, no? Rex Data. Dodamo na lang kamo dia kuano rason. Happy birthday o katropang Neil hambal ni Siron Agihap, no? Kay Ma'am Helma Inyon Bantes, no? Okay, salamat sa pagtutok kag advance sa Merry Christmas Sir Joven. Nalulungkot ako first time kong mahiwalay sa pamilya ko at sa anak ko. Ay. Amogin na basta nagabakas ka, no? Part sang sakripisyo kung kaisa. di ba? No, kung gusto mo nga makuha ng imo kabuhi. Ako dumduman ko sang una. Mo na ining kanta ni Jose Marichan ng Christmas in Our Hearts. Kuan ko na gatindog na blahibo ko basta mag kabatikos na. Ay first time ko nga nagbulag sa pamilya ko. High school, ta-graduate ko high school, eskwela ko sa Iloilo. First time ko nag-Christmas nga, why sa pamilya, ikaw lang sa boarding house. Ah, hambalon ko sa inyo nga, gatulo, luha ko daw.
2: Oh no.
0: No, ikaw lang sa boarding house, no? Ang mga upod mo, mga estudyante naglalakat. Ako gud tistingan ko gid. So kung anong feeling kung ikaw lang ma-Christmas man. Oh, mo na gud tistingan gud ya pon silence. Oh, anong feeling man? Way ko nagpuli, way ko nag kuan gid ya, no? Isa lang ko sa boarding house. Tapos ga kanta ni Christmas kid ini. Nan. Oh, gamo gid na oh. Way ko upod, gakaon ko sa lamisa. Ang pinakasakit pag ito gayway ka na pamilya, way ka pa kwarta. Na estudyante, ubos na lawans. Kakaon ko noodles. Wala lang, batian ko lang siya, ga music. Oh, do background lang siya, kakaon ko, dugay-dugay. Gatinulo, nagaliluwa, kuya. Oh, gatululuwa ko, ay sus. No, first time mo bala nga Christmas, oh, why ka? Why kaya, why ka? Ikaw lang isa. Wala lang, itistingan ko lang. Oh, di ba? Siyang kulaing gali nung... Kalaing galing nga nag-Christmas nga, ikaw lang isa. Ha? So, I feel you, Crystal. Kaya ko natin na kuhaan ko ganyan, na experience ko ganyan. O, kaon ko noodles lang ako, kag-biscuit na kaon ko. O, tapos ang kikinaon ko, sige lang, amo nag-kantab lang ang music ko. Sa ingod balay pa na, yes, kuwela ko na, mo ko college. So, first, I think, second year. Kaya pwede man kapukuha, pwede man kuya kapuli, pero ganyan tistingan ko ganyan. Ano ang feeling? Wala, subo-subo mo. Wala lang, tapos mukhaon, tulo-luha ko. Tapos mukhaon noodles kag sky flakes. Wala lang, inom ko tubig. Tapos wala lang, pangasubo lang. Oh, di ba? Mani, very memorable sa akong kantangan eh. Oh, kaya mani nagpahibi sa akong. Pero why ni siya nagtukar to? Why man guru ko naghibi ah? Ay, oo, sige lang. Oh, gratis na testing, ano? Na, I feel you, Cristala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Subo, good man, no? Okay, kay, ano daw, William Calmerin, dira sa Tyson Food Stand, Eatery, sa my fellow Mer Christian University.
4: Good morning!
0: Oh, di, kuha naman, happy naman si William, kay, ara naman, balik naman ang klase sa mga estudyante. Balik man ang iya sa inyong mga customers. Kay tayo musok bearing, mayong aga. Hi, busy naman ko sini to prepare sa beautiful design and decorated. Oh, Merry Christmas kahit masaya ako sa dami ng tao. Nasa lamuha ako pag mag-isa na lang need to carry. Need to cry. Oh, I miss you so much. Pero wala ako magawa. Ay, part lang na isang kwana. Part ganyan, labot gina sa part sang life ta. Nga nagapangasubo. Ha? Hindi ta lang, hindi ta, ang kabuhi isang tao, hindi ta lang happy-happy lang. Labot gina, ya. Yeah. Di ba? Part na iya sa nga ton sininga kabuhi. Okay, Rhea Loyola Malapitan, good morning also. Kay Jovelyn Gabasa Batilier. Eli Ariaga, sir!
4: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok. Jobert Delphine! Oh, yaga pa nagabugtaw. No? Kay Ma'am Susan Dolor Ponce Lenz, araman. No? Kay Agosto 24, dira ko no sa, kuano ha, good morning liwat, no? Katropang Jube, no? Kapita, with butong, ano ni? Nga Balinghoy, oh, mga katropa. Shoutout lang ko na sa tanan niya pamilya Castanyo, kag Munsirat sa family, no? God bless. Okay, sige. Kay Brandon Santisas, no? Kag kay Nonoy Aligano, week. Oh, okay, no? Shoutout lang ko na sa kuan. Sa kay Ma'am Noraline Aligano, kag sa Nonoy Store. Sige. Kay Ma'am Susan Dolo din sa Singapore, basa na naman ng iba. Kay Kwan, kay Jobert Delphine, Manilin Villar Basa. Okay, araman. And Solomon Antonio.
4: Good morning!
0: Nagatirik-tirik na kuno doon sa Banua, sa Pontevedra. Halong gina, sa Midland daw. So, good morning also. Ferdinand Duro, salamat. Shoutout lang kuno sa duha niya ka magumangkon. No? Ni Crystal Maria Joy Libardo. Okay, sige. Marisa Navarro, araman. Oh. Sige, sino pa ding ari de? Mga naway ko panalawagan lang. Oh, Lloyd Navales, 29 days to go before the Mascara Festival. No? Okay. So, enjoy ha. Sa Mascara Festival nyo dyan. No? Sabi ko October. Sige, Ma'am Susan Dolon, no? Okay. Renante Hernandez, sorry sir. Salamat sa pagtutok. Kista na lang ka Sir Jobe na damo ko subong ginabayaran sang kadi hindi kuya sang case. Kis undi why man balak ko di man magtupa EG kasya gabaton ko. Stylean mo naman ko kristal kag. Kay Ma'am Amy Villagracia Tandog, GCash mula no

0: Sada from Solomon Antonio. Okay, kay Christina Kalbog. Good morning, nga katropa, mahawta binakol nga manok.
1: Wow!
0: Sige, sana all, no? Si Totobal excited siya sa Christmas party kay pare sila ni Tyra sa games. Okay, wala mo nag-attend. Okay, sige. Kay Dasnil, good morning, katropang Jobin. Happy Birmont, no? Shout out sa mga kabatchmate ko da sa banding, no? At kahapon sa B-Ed Batch 1990, no? Sa Fillmore Christian College, labi na sa amon nga classmate, Sir Ruel Bermejo. Thanks sa pag-banding sa amon. Okay, sige. Dolores Reception, Sir Job, salamat. Sir Job, oh, happy birthday lang kay katropang Neil Lozada, no? Pag-greet man sa M. Lewillier Burgos, nagpamatis programa mo sa Bullseye. Oh, salamat sa M. Lewillier. Okay lang, no? Okay, may commercial man sila di. Magsanisco, dire sa, kuano, Pamcrit Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag class members. Sige. Okay, Ponce Lens, malungkot sir, na matulog in luha, na hindi ta mahibalaan, pero wala ta choice, kinanglan ta magpakabakod, gani man. Diba? Kasi may mga circumstances sa kabuhi naton nga kisa may mga time gid ya malayo kas milya mo ma experience mo gid bla, no? Kuano ko tanan na daw halos na experience na naman. Akon gani katropang Jobe, no, sang outdan ko paa kag pag December 24 Pasko, ako lang isa sa balay kag pagbati ko sang music nga Christmas in Our Hearts. Ay, tululuha ko katropang Jubin mo. Abaw. O, parehas kita sa Batsyagan, na? Idong Munsirat. O, galing ay kuan pagidya imo kay ti, makay mo na utdan kapag idya sang kuano, no? Paagli. O, di ba? So, sige lang ha. Importante. Ara kita nagapakabakod ha. No? Ara kita buhi sa gihapon. No? Si Ria Loyola, malapitan, pwede ko ka-attend Christmas party nyo sa December. Ah, pwede. Di ba? Dala ka lang lechon.
1: Ayaw!
0: Ria Loyola, malapitan, may kinaya problema. Dala ka lang lechon, manok. Sabi mo, baboy na. Okay. Ay, nagligad to. Sa Jari Christmas party na mo, nagligad. No? Kay tanan nga member, nga kaya yung magdala, sila man nagkalasugot, no, sa GC. Mabal nga, dala lang sang mino, ah. Kung wala kaya dala, okay malang. Kung ang dala mo, lawas kang katurungan, okay na. Di ba? Importante, sadya. Sadya mo kami to subaybay, kag, no? Sadya kami to subaybay. Dito kami, kaon-kaon. Na-meet ang mga sulid katropa. Ibuon ka naman sa December, ah, no? Kabay pa nga may enough time lang kita. Okay, shout out kay Toto Balco, no. Pahulama ko danay 100 ka o okay na si Sir Joven, bo grabe. Dako kasildo mo diyan, pinanghulam ka kay Toto Bal nga. Okay, sige. Impunto la 8 diri sa ton sining pagpangalagad mga katropa. By the way, sa mga katropa naton dira, mga car riders sa Rojas City. Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig, no? Okay, sugod na sa SM City Rojas this coming September 5 and 6, no? And experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Halin sa underbone, backbone, pagkanto sa scooters. Oy, no? So diretso makita mga kabinan, no? Sa SM City sa September 5 and 6. Plus, pwede nyo nga ma-test drive ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence, no? So, i-try nyo, no, ang Borgman 15 anyhow in partnership with SMDI. Sa tagsa kapag bakal sang motorsiklo, no, sang Suzuki motorcycle, Hindi lang motor ang pwede.